0: Tibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Kumusta, kumusta, kumusta? Umayong udto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako, tribo, kauban ng Gukom Western Mindanao Tribal Leaders Federation. O kamugalong sa Buanga Peninsula. Diyan ni ato mga kauban, diri nga mga technical staff sa ato ang mugalong sa Buanga Peninsula. Ha, niya karoon na itong kikauban sa kahanginan ng ato ang kanunay nga nagtanaw unsa ang dagway sa peace development o kausaban sa yutang kabilin, no? Niya karon rin si Edgar Gomez, no? Ang technical sa Mugalong sa Buanga Peninsula o si Ernesto Alvarez, no? Makita ninyo dire sa walang tuon ako, ha? Ang dire sa pikas nga wala gwapong tao nga di basta-basta ang mga lumilihok sa kananang sulod sa Buluaton sa Mugalong, no? Aniya karon si Edgar Gomez ni Adri sa tuuhan akong kamot. Ining usan ako kabanggiitan usab nga ang usa ka lumilihok usab sa Samasuka, no? Ang ato ang regional nga lumilihok, no? Aniya karon sa walahan ako nga dapit nga mao ni ako gwapo nga kananang kauban, no? Nga kauban nato niya sa pagtuki ug kabildo sa ato ang hisgutanan karong kontuhon dinhi sa ato ang tulumanon si Ernesto Alvarez dinhi lang sa DXCA 106.3 MHz Bell FM DXBC AM 756 kHz Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon labi na sa ato ang buutan ug halangdon nga mayor dinhi sa Pagadian City. Ha, makita ninyo karon ang kanan mga structure o kanang mga mihuras dinhi sa Pagadian City. Ha, pinagis pagpangulo o pagdumala sa ato ang halangdong mayor, Honorable Sammy Comior, maayong udto sa imo ang mga staff, sa imo ang mga lumilihok dinhi sa Pagadian City. Shout out usab sa ato ang kauban labi na ni Sir John Alcorin, ang ato ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation. Ha, diha na imutang sa lungsod sa Bayo. No, musta usab ang ato ang Honorable Mayor diha, si Honorable Mayor Silso Matias, Mayor, maayong unto sa imong mga lumilihok diha labi na sa ako ang amigo diha nga si Dato Subanghad. Ako rin nagbunyag anaha ay basin og sakyan po ninyo. Ni ra bang uban, ingon ra sa mga Bisaya ang himong magdato. Ha, ako rin nagbunyag ana nakita manggod nako nga ang iyang operation ba. Nga labaw pa sa kanan ang paglihok sa kanan atong tribo. So normal kana, ha? Tungod sa edukasyon, no? Shout out ya si Tanting Ronda Bilza, bayong unto nimo di abay. Ha, may naon kana ka karon sa kapiskay panglawas bisan tuod nga kanan ang usay das magunta o kanan ang taligsik-taligsik o niya narabay po init kayo gawas na sa gawas to bala pirting inita mo rin tagi pantuslog dagom. Ha, may unto ninyo da o sa ato ang Bangat Gukom, no? To ni idalog ni Bangat Gukom Lucinio Manda, may unto o sa ato ang mga ating paminaw sa ato ang tulumanon labi na din sa Pagadian, no? Din sa Sambong Kadilsor, no? Shout out ni Gukom Braulio Anlimon, no? Ang ato ang kasamtangan mandatory representative sa lungsod sa Labangan ug naggunit usab og ancestral domain siya ang hitliman siya sa kugunan ancestral domain dinhi sa Sambuang Kadilso. Maayong udto ninyo. Ay naot nga subaybayan ninyo ang ato ang tulumanon karon, no? Ako tribo, no? Atong pagadiskasan diri karon ug say kahimtang sa ato ang ancestral domain. Og diskusyon usab nato ang kaning ato peace development, kaning gitawag nato og awareness development, no, sa gipakanaog sa ato ang buhatan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. No, shout out sa ato ang mga mugalong officer labi na sa ato ang mugalong chairman sa Sambuanga Peninsula, Honorable IPMR Richard Dungay, yung sa cluster nga chairman diha sa lungsod sa IPIL, no, si John Tahamid. Ha, Jennifer Tahamid ni, John ni pero Jennifer ni. Ha, murag ngalan og babay. Ha, maayong udto ni mo da, chairman. Ha, ang ato ang chairman sa cluster sa Magalong dia sa lungsod sa IPIL, John Tahamid, ug ang ato ang Honorable FMR dia sa IPIL Heights, no, ang ato ang chairman sa Magalong sa Buanga Peninsula. Sa chat out usab sa ato ang mga tribal leaders, no, labi na sa ato ang mga hitlimans ug ato ang mga FMRs. No, diri sa tulo ka probinsya, no, gikan sa Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, ug lakip na ang katunaminaw sa ato ang tulumanon. Shout out ninyo kung sa ato ang banggitang gukubya sa lungsod sa Gutalak nga nagrepresentar sa Gutalak, Baligan, Siukon, and Sistra Lumin Community. Ha, Gukom Walter Timor, bro, maayong unto. Kung sa ato ang higlimas niya sa Artilin, si Timo ay Nanding, Mundae. Pero tinod nga lang ni Fernando, ha? Fernando, ha? Ang higlimans diya sa Artilin. Maayong unto ninyo kung sa ato ang timuay diya sa Ipil. Ang banggiitan nga leader, no? Nga si timuay Rulan Sumugi. Timuay, maayong unto. Kung sa tanan nato naminaw sa ato ang tulumanon, no? At labi na sa ato mga partner agency, labi na sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police o sa mga aliadong organisasyon sama sa NAPIM o National Alliance Democratic. Maayong unto ninyo tanan, no? Akong yatag sa akong kauban alang sa dugang nga pag-abi-abi sa ato mga tigpaminaw o kauban na sa Buluaton. Akong yatag una din sa ako ang walahon nga dapit nga bahin si Edgar Gomez ang technical nato sa Mugalong Sampuang Peninsula.
1: Salamat na Timuay, Gukom Alex sa ato ang kauban na karon pod si Ernesto Alvarez. Maing unto sa inyo, partner.
2: Maing unto, partner.
1: Ug sa atong mga suking tigpaminaw karon, orasa naka-tune in sa ato ang programa karon na Ako Tribo. So, maing unto. Ug shout out nako ang unit sa military, no, nga nakabase sa Zamboanga City, ang Port Civil Relation Group. Civil Military Operation Command, Armed Forces of Philippines, gipanguluhan ni group commander nila na si Colonel Joseph Jason Estrada, Infantry GC Philippine Army, o sa iyang deputy group commander si Major Orlando E. Aylon, Philippine Army. May uto dyan sa inyo, sir, o hinaot, madungog ninyo sa kahanginan ang amuang programa karon, Ako Tribo. So salamat o atong paminaw na nga mo ang topic karon sa kaudtohon.
0: So daga kay salamat ka partner, ha, sa ato ang moto ang ako kauban karon magatud sa kahanginan sa ato ang awareness development, no, sa ato ang pag-eskutan karon kaudtohon. O atong isunod ang atong kauban diri sa wala dapit si Ernesto Alvarez, sir, maayong unto ni kodya.
2: Maayong unto, partner. Salamat sa higayon nga anya na usab kita nakiguban sa programa nga Ako Tribo, kauban ang Mugalong Zamboanga Peninsula. O ang kan kabataang subanin sa Western Mindanao, lakip na usab ang Samasukap. shout out kodya sa atong mga opisyalis sa Samasukap sama ni Lizaldi Pangulima, Amin is Palada, Rasmin is Taib, og ni Abu si Ali nga puro kini nga nasa Kumalarang sa Zamboanga del Sur. Maayong udto kaninyo diha, partner. Usab sa ato ang mga kan IP leaders atong mga kaila sama ni Timuay Alfonso Tatay CI diha sa Lower Sibatang, Pagadian City. Ikaw ba siyang mga pamilya, sayang pamilya nila ni Timuay Masla Braulio G. Anlimon, ni Timuay Mangura Rosalino C. Talison, Timuay Agustin B. Gilingan, Gukom Benjamin is Bawan, Gukom Ungay is Noble, Gukom Martin T. Bicagas, Saliling Tosiano C. is Kutungan, Pangulima Rosindo T. Puto. Kani mo kini ang mga lideres nato diya sa IP nga kanunay nagatiman sa ilahang mga katauhan diya sa kugunan labangan sa Zamboanga del Sur. Usab sa ato ang mga partner na ahensya sa NAPEM o SANAD ni Kagawad Tileron diya sa Kulabay, Tabina, sa Zamboanga del Sur. Mayong udto. Sa uban pa nga mga kailan nga din nato ma-mention o sa ato na yung kan suking tigpaminaw kanunay nagsunod sa atong programa ni Bro Lino Kato kauban sa iyang higagaw si Camilo Tihada mayong unto kaninyo ya kauban sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Partner, mapalayan kita sa itong topic karon. Kini nagbase kita sa NTF ILCAC nga pagpahibalo gikan sa nasyonal. Kini nga topic ko, partner, mao kini ato ang kukabilduhan karon nga kauntuhon. Sigon pa diri sa ilahang kanang mga pulong, ang NTF ILCAC nagpahibalo sa senior advisor sa United Nations mahitungod sa mga pagpatay tungod sa pagtudlo nga espiya. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF ILCAC nagpahigayon o nagpasabot sa usa ka senior human rights advisor gikan sa United Nations o UN mahitungod sa mga paglapas sa tawhanong katungod nga gihimo sa CPP-NPA, ilabi na ang gitawag nga spy tagging o pagtudlo sa mga tao isip espiya o ang ilang pagpatay nga walay hustisya. Ang meeting gipanguluhan ni Undersecretary Danilo G. Pamunag, ang Executive Director sa NTF ILCAC. Gisaysay niya ang kalisod sa mga sibilyan o gipakita ang 151 nga natala nga kaso sa pagpatay o uban pang pag-abuso nga gihimo sa CPP-NPA gikan Enero 2025 hangtod karon. Gipasiugda nila ang mga panghitabo sa Mindoro ug Negros diin daghang mga mag-uuma ug mga tao sa komunidad ang gitudlo isip espiya o kakonsabo sa gobyerno ug unya gipatay. Ang United Nations Advisor nga si Signe Paulsen midawat sa mga ebidensya o misaad nga iyang ipahibalo kini sa angay ng mga ahensya sa internasyonal. Matod ni Pamunag, ang proteksyon sa tawhanong katungod dapat para sa tanan dili lang sa usa ka kilid bisan kinsa ang naghimo sa sayop gobyerno man o dili. Nanawagan siya nga tabangan ang mga biktima ug hatagan og parihas nga pagtagad ang mga pag-abuso nga gihimo sa mga armadong grupo sama sa CPP-NPA. Gihangyo usab niya ang mga internasyonal nga organisasyon nga seryosohon
0: ang spy tag.
2: Ang spy tagging. Gihangyo international nga organisasyon nga seryosohon ang pagpatay tungod sa pagtudlo nga espiya ug tabangan ang mga komunidad nga dugay ng gisamok sa gubat. Ang tumong walay pagpili kung kinsa ang tabangan, ang matag biktima dapat paminawon, ang matag pang-abuso dapat imbestigahan, ug ang matag Pilipino dapat makabuhi nga walay kahadlok. So mao ka na ang iyang mga ipamulong, partner, nga onay dapat suportahan sa ato ang mga katawhan diha sa komunidad nga unta ilhang hunahunaon pag-ayo og sa mga kanang mga makaliwa nga grupo. So mao kini, partner, atong kukubilduhan karon ang tuon.
0: Okay. Salamat, partner, no, sa sarili patamo adto sa ato ang sentro sa diskusyon, no, among dasigon og among abi-abihon mo sa pag-salmot, no, o pag-share sa tuwang Facebook Live, no, o sa pag-comment, o naman mga comment, balihog lang, no, ipasa na yun na inyong mga comment na rumapil na ito sa discussion. Sa di pata mo abot mo ato sa ato ang sentro sa diskusyon sa pagkukabildo sa ato ang topic karong kautuhon. Shout out sa ato ang amigo diya sa lungsod sa Lakewood, no, ang ato ang municipal IPMR nagrepresentar sa IP Tibuok lungsod sa Lakewood, honorable IPMR Jokjok Tumbaw, no, may ngudto nimo diya gaw, may ngudto diya ug sa ato ang kinakusgan nga amigo diya sa Sambonga City nga kanhi usa ka liaison officer ni Vice Mayor, no, sa kanhi mayor pa si Bing Climaco, no, diya sa Sambonga City. Si Mario Lito Silva, o sa ato ang amigo usab nga negosyante, ha, di ini gusto mamunuan ning gusto gini negosyo gyud. Pangita ni milyon-milyon. Ha, si Aris Alam, ha, maingunto. O sa ako nga kinakusgan usab nga miyembro na siguro ni sa kananay Minilip. Ha, si PG, ha, PG Magbanwa, taga Upi, Sarangani. Ha, Tabato City. So mga igala, dinhita sa sentro ha sa ato ang discussion karong kauntuhon na sumala pa sa ato gisgutan sa unahan sa atong kauban ang National Task Force in Local Communities and Conflict nagpahibalo sa mga personahe sa United Nations may tungod sa mga pagpatay, no, tungod sa spy tagging. Mga discussion na discussan gyud nato nig maayo ni kay perting luuyan ni mga matay lan ni mga tao gumikan na niya mga negative nga mga panghuna-huna sa mga naa sa kalihukan, ha? Kadto ganing kanang nang makita gani nila nga maurag kining lugar nga kanang lang nadominahan unya magsagol-sagol ato mga bisag dili sundalo unya tanaw nimo sundalo labi na yang alot nga kanang nang 35 o 34, ha? Tanaw nila maurag sundalo.
1: Sinaw kayo?
0: Ingnon din suot ar ito impormer nag-impormer na. O kani mo ni iskutanan nato karon kay mo ni hinungdan sa kananang kadaot nga gipanghimo mo ni gipaklaro nato karon na sa United Nations na kining niya atubangon ni mga problema ha kay nga biktima lang ni mga tawhana sa kananang daotan nga mga panghunahuna aning ni ang mga naghimo o kananang kadaot diha sa ato ang community labi na diha sa Mindoro, ha, kay ang iskutanan ni Mindoro o kanang Negros Island, ha, una-unaon ninyo si Tintay Uno kakaso, ha, sa pagpatay ug pag-abuso sa tawhanong katungod nga gihimo sa CPPNPE gikan sa Enero hangtod karon, ha, so ato pa way kasulbaran ni so hagito nato ang United Nations kay sumala pa ni Signe Pulsin nga ilahang atubangon ug ilahang kanang ihatag ngadto sa kananang mga opisina sa UN sa HAOM nga mga opisina sa UN kabahin sa pagisgot niini aron matubag ang mga gihimo, ha, nga mga negatibo nga nakabsan sa kinabuhi nga walay igong katarungan. Kaning espiya, ha, nauna-una ninyo unsa nang spy, di ba? Espiya na partner?
1: Espiya.
0: So mo ni karon ang atong isgutan, ha. Ngano nga kananang nasangko sa ingon ani nga problema? Unya ang atong gobyerno, ha, basig makaingon mo kami diri nagyaw-yaw lang mi. Ha, dili basta nga kanang nang ipakanaog ning unani nga yaw-yaw nato diri sa ato ang tulumanon. Kay kining atong tulumanon alang ni sa kaayuhan sa tanan, alang ni sa mga taga community nga diin, ha, gigiyatakan ang katungod sa mga walhong grupo nga dili makatarunganon. So karon ato ni kanang nang yagyag ug ato ning tagaang pagtagad, ko kalbilduhan nato ni, ha, labi na kaning ni ang giisgutan diri ni undersecretary, ha, nga ang meeting uban sa United Nations, mo ni dito na itabo ni nga mga diskusyon. Mo ni pagpakanaog ug nahatag sa ato ang datos ug mo ni atong pag-isgutan o kaning

0: agi. Ming agi mangyugani nga mga kalihukan sa walhong grupo. Kanang unsay pamaagi nila anang ilang giingon nga spy tagging. Kanang pagpanghunos nila o kinabuhi sa mga giingon nila nga espiya. Kay ming agi mangyugani, makarelate siguro ka.
1: Sa ato kasi nati ano, murag maayong pangutanan ni, murag maayong pangutanan. Dili niingon nga kanang na ang super dugay naman to. Na umol magyuta diyang dapita. Pero tindaghan na magunang panghimuon diya ng mga grupo. Dunay kanan ang gitawag nila o kanang KTO. Duna po sila'y kanang gitawag nila o BRC. Duna po'y gitawag nila Kangaroo Court. Dunay mga sanga nga kanan ang partido.
0: Karon partner, unsay meaning atong kwan? Unsay meaning anang KTO nga imong gitung unang gi mention og kanang BRC og kanang Kangaroo Court nila.
1: Kanang ilahang KTO, kanang ilahang kalihukan tig organisa, mo man ang KTO og kanang ilang BRC, mao na ang kanan ang gitawag nila Barangay Revolutionary Committee. Unya ang kanang naang mga grupo nga gi kanang naang gipangtukod mao nay maghimo og kanang naang kuan, kanang naang kalihukan aron mopili og kinsa ibutang dito sa kanang naang gitawag nga Kangaroo Court. Ang Kangaroo Court mao na ang mo-decision, mao nay mo-decision og kinsa kanang naang tirahon. Libawa kaning nahitabo karon sa spy tagging, dako na ning isyu. Kaning ni ang kani dako ning sulbaronon, mainta og kanang naang sabagay do na may mga kaso ani. Mao lagi pod kay kanisla magtago-tago mo pud ni balam pag nakag ani kanus ani sila nato makuha kay dapat yun nila ning tubagon. Mao na nga kanang naang ihatod yun dito supar nagtubag man ang kanang naang kuan sumala diri sa ilang katiguman nagtubag ang kanang naang si Signe nga pulsin nga ipaabot nila dito sa kanang naang United Nation Office kini nga mga pangitabo. Ang mahitabo mangod ana kanang sa kanang na ang mga grupo, kalimbawa, Barangay Revolutionary Committee or kato mga grupong tig-organisa, no? Daghan man na, kanang mga sangay nga, kanang mga party. Kato mo ay kanang na mag-meeting, aron tukuron, og mo representar dito sa mag-desisyon. So karon ang mag-desisyon na kanang Kangaroo Court, kanang Kangaroo Court, maunay mag-decide. Na mo na din itong giingon na itong ispay, mo na ipaklaro na ito kay kanang ilang dudahan nga espiya, labi na ang lugar nga kanang napanggobyernuhan na nila, parehan ang giingon lang padipa, no? Ipanggobyernuhan na yun na sa kanang na mga walhong grupo, dili sila musugot nga mag-apil-apil na dito sa mga buluhaton, labi na sa isgutan ng and forces of the Philippines o Philippine National Police o uban pa nga kanang mga gobyerno nga kalihukan nga naglambigit sa peace sa kanang na ang kahusay kalinaw. Kay nga naman, supak na sa ilahang kabubuton, kay mahadlok na sila, nga katong membro sa ilahang gihimo nga grupo, labi na ang mga tig-desisyon, mahadlok sila nga maguba ang ilahang gitukod nga kanang na organisasyon nga mo ay mo-decide sa kaakuhan o interest nila. Sumaon ay hinungdan karon aning 71 ka mga naibawan na to nga
2: basin partner kaning kuan kaning tumo lang dahil kay suko siya to nga tao gitudlo dala niya kinsa may mo-confirm ana nga ihaw nun siya kana bang BRC na
1: daghana nga kanan na mga sangay sa mga partido sa mga kanto gani mga tribo nga kanang nang ilang na organize sa kanang nang limbawa council na may konsiyo sa tribo super lahi po na nga kanang na ang kuan pamaagi siyempre sa IP man no kanang nang sa kuan kanang nang barangay revolutionary committee dito na sa mga barangay nga kanang nang medyo wala ya moy kanang nang ang mga tribo.
2: Kaya mo na isa po mag-decide.
1: Usap ko na.
2: Kung halimbawa, ikaw itudlo ka nga.
1: Katong, kaning niyang naumul nga kanang BRC, kanang ilang chairman, mo na ilahang ibutang dito, membro sa kanang ang mag-desisyon dito sa Kangaroo Court. Kung diri po sa kanang ng IP, pananglitan, kinsay mahimo nilang chairman sa council, maupod to ang mo-representar dito sa Kangaroo Court. So kanang mga sangay nga kanang naang party, mauna ang kanang naang

0: mga chairman, kato mga partido sa chairman, mauto ang representar dito sa kangarukot, dito ang kinatapos ang desisyon o kinsay ilahang ka na ng pagtiran. Limbawa, mao na to, katong giingon na to nga kanang naang kanang gipang pusil nila, no, kanang gipang patay nila, dunay nakamatikod kasi pridaghan man eh, di man pud ka mahimong opisyal kun wala kay kanang naang community. So magsikad na dito sa kanang ilang community. Unya karon do na may kanang naang mga civilian mo ingon nga nakit-an man ako si kuan dito, naa man dito ga inom-inom sila ato ni sergeant na pulukas.
1: Then ko na rento.
0: Sukat ko.
1: Lista.
0: Ano to? Kanang naang kuan na dito datos nga kanis tapulano to adito nakikistorya dito sa kanang naang kernel, nakikistorya dito sa mga sergeanto pa na usa na.
1: Partner, bisa gua sa kabalo. Yes. Nausin ang topic. Lista na dito.
0: Ang ilahang kanang naangkuan, importante sa ilaha, nga di ka making istorya-istorya na.
1: Okay.
2: Mahulog na siya, partner, nga murag maritis. Maritis lang.
0: Maritis-maritis lang. O, ang ginudahan di ba, dahil pag-abot diri sa ilahang kanang ng grupo, dayon og pakanap sa kanan ng istorya, amo na tuhinungdan sa iyang kamatayo.
2: Ang nakapait pag-idea, partner, kung ang nagmaritis ni mo, imo rang kaugalingong kadugo nga dunay kasilo sa imo ha.
0: Do na man po ingon ana, do na.
1: Do na kay ina nga scenario po rin, no.
0: Kasinatian gyud nako na ha, kasinatian gyud nako na. Sa amo ano, sa una panahon nga kusog pagyud kayo nang naang tudila. O kanang Don Victoriano, o kanang Concepcion. No, perting kusuga pagyud kayo ang kalihukan diyan sa una. Igo ra to siya nang hulam og kabayo. Ha, nang hulam siya kabayo. Nya katong tawana po tapulan po to. Tapulan ba? Tapulan. Di siya pahulmon kay ang kabayo sa kanang naangkuan, kana iyang gihulaman, gamiton pod. So, wala kahulam. Ang sunod na ito, namailo na pod siya bugas. Kay wala lagi sila gikaon. So, karon kay umampod kapagaling itong iyang gibaylo ang bugas. Diningon na katungkuan, kanang naang gibayloan niyong bugas, unya nagmakapagaling ko kay taga, dili naman ikinanglan baylo ni hatag. Nasuko si anak. Iya na yung kanang naang gihato dito. Kasi siyempre naman na yung mga meeting po ng naang mga kuan, mga grupo sa kanang naang ipang-organize sa mga walhong grupo. Isulti niya dito nga kanang si kuan. Kuan na siya kanang naang nagtakuban na sa ato. Kaya ako gani nang hulam ko siya kabayo. Ano yan? Wako niya pa hulma.
1: Isa po itong biktima. Biktima hon po ito.
0: Oo, anak mo na. Pero ito yung mong giingon nga intriga. Maritis mo na. Ang iskatong isa po, mingon po nga, po ko pa hulma anak bugas. Muna ka nang tawana. I-report nga ka nang tawana. Mao na ito, magdako na na yun. Nga kining tawana.
1: Mao na yung koan.
0: Nga wala sila maghatag. Ilahan na yung ingon. Nga kining tawana, informer. So, nabiktima siya sa intriga. So, maritis.
1: Koan man, biktima agad sila.
0: Biktima agad. Para, usahay kita. Ingon dahil tayo.
1: Looy ang tao, ano nila, no?
0: Looy, yun. Mao na, diha.
1: Sila may authorized dito magdala og armas.
0: Mao na yon na nga kananang ikaw da yon himuan na din kananang plano tungod sa ato nga mga isyo isa ka din na dito sa kangarukot.
1: Kangarukot na.
0: Pag-abot dito sa kangarukot sila na din to mag-desisyon. Ingon din sila nga gika naman ni sa kananang ubos nga kanang ang-ang. Dili man ni mo abot diri wala nila na nila ni hapsaya. So kana kay ni abot diri tinuod na. So dito na dayon ang desisyon nga kaning tawa na. Atok na ni kananang sa priyon.
2: Then partner, ang pagkahuman sa kangarukot, ang kinsa naman dayon ang mo'y mutira anak nga mga tawana ang ilang nahukman.
0: Kato na mga isparo nila. Naman na sila mga isparo.
1: Isparo yun.
0: Kato na mga isparo
1: nila. Ihawon gina nila.
0: Kaning tawana, kinala na ni kalisyon, kay magdaghani, dihado na yun ang ato ang kananang gobyerno sa komunistang partido sa atong nasun. Mana, patay ka. Maunay na hitabo diya sa Negros.
1: Sa Negros
0: sa ilan o kanang nasa sa
2: Mindoro.
0: So mo na maluoy kayo, no? Mo na luoy kayo. Ako I hope nga kamo karon nga kanang naminaw sa atong tulumanon. Kung naa pa na sa inyong panumduman, ha, kanang labi na karon hilom ra ba? Kung naa pa na karon sa inyong panumduman, nga murag dako pa sa inyo ha kanang nahuna-huna. Eh usahay ra ba ang uban kanang nagkuis bukid, ingon ra ba? So, dili mumutuo sa amo na mapon mi kaugalingong sundalo. Nami kabus. Sundalo sa kabus. Kasi sila, 10 kabus, di sila rapo yung nag-biningahay.
1: Unanay, nag-unay.
0: Sila rin nag-unay.
1: Unay sila dito.
0: Unahan mo na dili daghan kayo ang mga IP nga na biktima na. Kasagaran mangod sa kabukiran. Maunay dali nga kanang ma-organize, ma-recruit sa kanang na mga walhong grupo.
1: Na busa, na di gyud magpa-recruit.
0: Dili gyud ta. Ha, bantay-bantay gyud mo ana. Kami igo lang ba ha? Kot. Nagkot lang may sa kanang isyu. Pero kaning among gikot nga isyu, maunay ang mga panghitabo nga nakuha nga datos sa ato ang kanang tinugyanan sa balaod. Dili ni ba hitabo nga kanang naangulay gibasihan ani. Dili man ni pwede nga
1: mahatag na
0: kay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ha, mikuyanap na sa tibuok kalibutan. Hantod nga naay Pinoy, ha? Kay para nga madisiplina o para ma mo-reduce
1: ug maundang yon.
0: Malanay matunaw ang kaning mga trabaho nga dili makatarunganon ngadto sa community sa katawhan. So, mo na siya partner, makaluluoy kayo kining ni ang mga sibilyan nga gipangpatay nga wala intawi hustisya. Mo ni karon mo ni mga problema karon nga atong ihatod dito sa United Nations, ha? Kay sumala pa ni Sidney Poulsen, ang Senior Human Rights Advisor sa United Nations, ha? Ipaabot niya dito sa kanang na mga opisina sa kanang na United Nations nga adunay katungod sa pag-asikaso nini. So, ato ning kuno ni ato ning tagaan o kanang na ang
1: pagtagad.
0: Pagtagad o ato ang dasigon kining mga naas United Nations nga I hope ang atong gilauman matuman aron makapanubag kining mga tawo nga naghimo, ha, nagkalas sa kinabuhi nga wala intaw dili makatarunganon nga kamatay.
2: Siguro po partner, ato pong awhagon ang atong mga katawhan sa mga hilit nga dapit, yes, sa mga lugar sa kabukiran, ilabi na sa ato ang mga indigenous people. Itong mga katribo na to, nga unta sila magmatyag, magbantay na sa magbinantayon nga kung doon naman sila ay mga nakita nga dili maayong mga buhat o lihok o pag-abuso na diya sa sulod sa yutang kabilin. Kana naaman kita ay mga barangay official o naapot ay mga kasundaluhan kapulisan nga magsuri-suroy ang inyong mga lugar. Unta kita muhatag kanila og mga impormasyon para mapugngan na nga panghitabo o dili na mukuyanap sa inyong yutang kabilin. Nga mo'y hinungdan nga mo'y makadaot sa pag-usbaw diha sa inyong sulod sa yutang kabilin. Para po ka mo matabangan sa atong kasundaluhan o kapulisan, ilabi na sa atong gobyerno. Muna itong awhag kanila o pagdasig. Nga unta, musuporta sa programa sa atong panggobyerno. Kay ang programa sa atong gobyerno gihatag dili ka na para lang sa ilaha, kung dili para ka na sa kinatibukan. Kung dili usab kita mo kooperar sa atong panggobyerno, magpabilin gyapon ta nga ingon ana ang dagan sa atong panginabuhian diha sulod sa yutang kabilin.
0: Yes, tinuod na naminaw man mo karon nga mga labi na sa mga tribal leaders, ha, kana na ato mga saliling diha, mga tumbok, mga pinasalag, mga basalag, ha, mga kagon o sa pana nga mga pinyalan, pinaligan no, mga istruktura sa IP sa inyong IPS, ha, kanang gitawag nato indigenous political structure no, sulod sa ancestral domain. Itag yun tong kanang nagitahasan nga magbantay o manalipod sa ato ang yutang kabilin. Nan, unsa man na karon, miingon man tag panalipdan. Buti pasabot, dunay mo sulod sa atong lugar nga wala tamasayon, paniguruag yun ninyo nga kanang naang maabot diya sa inyong buhatan. Aron, mahibalo ta, ha? Kalabi na karon, daghan ra ba karon ang itawag na itong legal front?
1: Sino?
0: Labi na karon, magsingabot na po ni 2028, magkalanrakas naman po ni. Iya-iya na po, iya-iya na po ni pamutbot. Ha? Damay na yun ang atong mga taga-community. Muna, siguroon na ito, nga kantong magsulod sa ato, nga kanang na ang mga namin na mga party list, ha? May ni party list, ano eh. Kay kanira ba po mga walhong grupo, doon na po ni sila yung mga gikuan, gipang, kuanan, kanang na ang gipang suportaan, unya, iya-iya din yung panglusot dito sa nakadaiyan komunidad, kay aron padag untong ilahang party list. Muna, kita mabinantayon ta, no? Kita nga naasulod sa ancestral domain, dapat mabinantayon ta. Especially sa mga magalong, ha? Kay kaning magalong, dugay naman ni nga structure, dugay na ni existing na ni daan. dapat kamo gitong mo-monitor unsay musulod. Ang problema ani kay moingon dai nang uban nga sa man magalong na sildo. Ha? Pero di yun na mao, di yun na may rason.
2: Munay awhag dato sa atong mga katribo partner nga kanang magalong sukat pa sa una na organisa naman na. Ang atua dili na siguro kinahanglan pa nga moingon nga kan sildo. Nga ano man, ang atong gibantayan isip usa kita ka membro sa Mugalong, ang ato mang kaliwatan, dili na nagbantay sa lang sa atong kaugalingon. So, atong ibalik ang ato ang panaghiusa sukad sa una. Nga, ang mga katribo, dili mabulag-bulag tungod sa kanya-kanya nga interes. Kay kita, nanimuyo ra kita sa usa ka yutang kabilin. Kung mapasagaron kita sa atong yutang kabilin, kitang tanan mapiktuhan. So mauna nga giawhag nato ang atong mga katribo o mga miyembro sa Mugalong nga magpakabana.
0: Yes. Kay
2: ang yutang kabilin maunay atong sukaranan para sa atong mga kaliwatan nga kinahanglan mulungtad. Kay magunsa naman lang kita kung wala kita ipagpakabana. Unya ang giuna nila og tumbok sa pagdaot ang atong yutang kabilin. So kinsay una mapiktahan? So kita. Kung di kita magpakabana, so musamot nga madaot ang atong yutang kabilin. Ug mahimo na kini nga wala na isundon sa atong mga sumusunod. Maabot nga kaliwatan o mga sumusunod. Hino so mao kanay atong awhag kanunay.
0: Duga nga na siya partner, basin kana na ang uban na binakadtong mga bagong influence, ha, makuratan na ba ninyo kung si Magalong, kay labi na itong kana na ang subano nga Bisaya, ha, kanang Subano nga Bisaya ngani na ha, yang mama Subano, yang papa Subano, yang anak wala ginaistoryahi o kanang naang sinubano, siyempre yang anak nagdako nga di gyud kabalo mag sinubano. So di gyud siya kasabot og si Magalong. Now, ang Magalong karon dili dili pa mampud ing anak siya kakusog, pero magpaingon ta diya kay dili gyud pwede nga ato ang pasagdahan ang atong yutang kabilin. Ha, kay daghan kayong abuso nga naa diha sa atong yutang kabilin. Una diha, giabuso ang ato ang resources. Unya, mingon din ang Magalong, sa man ang Magalong kay sweldo. Oh, pero kana imong resources diha, gikawat lang na. Ha? Gikawat. Unya, ang uban nga musulod diha, ulugan ra Subano. Mo ni hatag niya dito pag-abot dito makakita ning Subano po din taw na dagang kwan. Pero lang sa uban ha. Ana kanang green ba nga libo-libo. Dahil na mag-inom-inom dito.
1: Ayay.
0: Sampiton dahil itong Subano.
1: Gaw.
0: Gaw.
1: Aligaw.
0: Lingaw-lingaw tagaw. Waday sila kabalo. Nga ang purpose dahil ito, ang iyahang ka ng resources dito, yung iron, yung bulawan, ang iyahang ka ng chromite.
1: Ano? Hinahinay na.
0: Mode tituyo. Kining tawana. Pangutan, una itong nirunugin sa leader, aning mga tawana rin.
1: Ha? Mauna na.
0: Pag-abot ito, imuni. Ha? Buhay-buhay raman ibay. Ha? Boy-boy rin eh. Boy-boy ni. Kisa yun yung tribal leaders, dili?
2: Kana.
1: Dito na.
0: Dito na dahil magsugod ang kanang naang ilahang panglingla. Unya, dayon na lingla, kinaan na dili ang mga minero, agoy. Karon misibaw na po ang mga walhong grupo, gihimo na po ang kanang naang taytayan. Ha? Kay supak mo na sila sa kanang ng mina. Oh, migo na po sila nga. Unya, doon ay nadato sa inyo sa mina. Niya ka itong minero, kinagam itong kwarta, di makapanghatag, makapanghatag ba itong kulapo?
1: Oo.
0: Makapanghatag o kanang naangkuhan, kanang naangkwarta ginagmay, aron maguba ang kanang naang pagdumala sa tribo, di perting luya. Karon, kinsa man dahil noon ang kanang naang naalaot. Mauna
1: ang tribo. Ang tribo alaot, di ha.
0: Mauna ang amo ang kanang
1: naang. So, mauna ay papel partner sa ato ang mga kauban na Mugalong.
0: Yes.
1: Magbantay.
0: Magbantay. Dayon kinipod ato mga tribal leaders, no, kay naamag yun na sila, siyempre ba mo gina sila gipagtahasan niya mingon ra ba dayon kinsa man ang mga tawo na nagyaw-yaw niya. Ha, ani nga among giyaw-yaw dire perting dakuha kay inigtabang sa pagprotektar ha kana Magalong aron mo masay bugo sa English ana. Vanguard, ha, sa day nang vanguard
2: mo tigpanalipod na
0: so sunda ka to makasun butay ko akin sino ba nang vanguard na. So, hindi naman katong makasunod po tayong Magalong. Hindi naman makasunod po tayong Magalong. Hindi naman makasunod po tayong Magalong. Pero ang atong hagit sa atong mga tribal leaders, kay kini mangod, ginakuhaan na ito ni o pattern sa iskutanan sa ato ang mga kaingin sa unang panahon, nga, ukyon sa baboy ihalas, ukyon sa kanang unggoy, ang atong maisan, o gwadwaron sa kanang baboy ihalas, ang ato ang mga tanom, nga mga lagot mo. No? So, usa day isulti sa ato ang mga katigulangan, sa sinuban pa, bantayin nyo, paglungin nyo, agwanta, binalanta, kaya aron di maglaan ay nagbaboy po gutong. Subot pasabot, bantayin ninyo ang ato ang umahan kay aron dili mahurot o kaon sa baboy ihalas o mga unggoy. So karon dili naman ron unggoy ang dasmag dito.
2: Taon na.
0: Ang dasmagun karon ang nahimong unggoy karon kini namang tagagawas ka
1: tighakot. Puti nga tao. Ha?
0: Tighakot sa ato ang kanang mga resources. Nga way bahin-bahin ang subalo. Ha? Shout out niya sa ako ang kanang na amigo na kalimut ko ha?
1: Kisa ba
0: diwa? Ang amigo na ako nga believe yun kaya ko ane. Ang amigo nga kanang na ang director sa papin. Malisa ang makuan yun ka, mabungo ka, kritik yung saktuhan yun. Shout out ni director sa papin, si David De Vera. Sir, maayong hapon, no? Maayong udto. Si Reno Garzaluna. No, karong taon-taon amo puning isgutan ning IPBSAT. Kay perting dakua kay ini kanang kalambigitan di isgutanan sa ato ang pagpanalipod sa kinaiyahan. Mura ni atong kaning isgutan ato. Ha, kay aron dili musar kaning ni ang mga dagko kayo kanang na problema. Dagko kayo sa unsay tawag na to anak kagaw?
1: Kagaw.
0: Ha, mga nuka-nuka di sulod sa sistra
1: dumi. Partner, dili lang pud sa ano sa tribo. Kundili sa tanan.
0: Tinuon
1: especially tinuon sa mga batanon.
0: Yes. Tinuon.
1: Kung na may ma-detect diha, matikdan na, kwan na, tumatik na, da, report na yun. Report kayo natin yung mga, kwan na, tayo mga sanduluhan, kapulisan, barangay mismo.
0: Pwede. Tinuon na. Sa FMR.
1: Report na karon kay para kani ato ang gibati karon na kahapsay, magpadayon. Kay kung magpadala pa tana nila, utro nila, aw, mabalik na mga balik. Babala ra karon ha. Sige pang recruit.
0: Tinuna. Magbantay
1: kita. Magbantay kita. Magbantay. Ayaw na na pasudla na.
0: Kanarabang katubiagi na na po yung nag-iskot-iskot sa ako ang anak dapit sa mga lorte. Anak dapit sa Leon Pustigo. Nga na po daw nagsuri-suri dito sa kabukiran na dalang armas.
1: Oy.
0: Unya, ako itong kikonfirm. Matar karon kay gadalang armas pero wata masayon kinsa itong mga tao. Wala man po dyan mo'y muhatag o kanang impo nga katugikan kito sa kananang ng People's Army. Pero, sa ngalan nga makadaot dyan sa itong ancestral domain, ayaw yun yeah. Intawon mo pagpapak.
1: Report na yun.
0: Report yun mo.
1: Automatic na.
0: Ayaw yun kay basin unya magdaghan na po na, alaot na po ang ato ang mga
1: tribo. Kapataan. Alaot po ang...
0: So, muna, ha? Muna ang kanang ng ato ang tumong o tinguha, ganun man gisintro na to ang yutang kabilin. Kay naa diha ang pinakadaghan nga girecruit sa kanan na mga walhong grupo. In the previous sa miaging mga katuigan, no, gidiskasan na nato ni dire. Balikon ako, pinakadaghan nga kanang na ang ni-appeal sa kalihukan IP. 90%, 85%, 95% IP.
1: So, kanapong timoy, kanapong ato ay partner kanang yutang kabilin nato. Okay na itong baboy ramo ang mukamang gapon. Ayaw na itong puti nga mukamang.
0: Mamanay problema karon.
1: Hinayang itong kam-kam niya.
0: Basing dili ninyo masabtan ha. Ang magalong karon, ang iyang gibantayan karon, ang magalong karon, ang iyang gibantayan, kanak ng mangawat niya sa ato ang propiedad sulod sa yutang kabilin. Kung saan may kawaton? Kanang atong resources.
1: Resources na diha.
0: Gikan sa atong tubig, gikan sa ato ang mina, kanana akromite bulawan manganis
2: pati kamer,
0: tanan nga resources sulod sa
2: pati mga kahoy partner
0: tapos napoy mo kamang diha
1: kamang diha
0: ayaw mo pagtuo ug dili mo mugunit og armas dili ninyo na mapukan
1: ay
0: kay kadto pod lay po tong grupo ha, mga walhong grupo man
1: report na oy report na yon
0: kinahanglan mo mag kamo nga mga IPS kamo nga mga official kita mga official sa tribo kinahanglan yun na ito, sundon ang balaod. Pag dili gani na ito kaya, patabang mo diya sa kanang na maing laki. Kadaghan na ayaw kanang halos sa atong ancestral domain. na ay mga kampo diha, ha? Nasigon lang po nato ng atong mga partner, no? Labi na sa Armed Forces of the Philippines, kay kamo magyud ang Nadia's Bukid, ha? Ang ato ang mga tribo diha, ato lang gyud po sila alalayan ug naagi kanang naa mo abot nga impo. Dahil kamo po di po mo magpataka-taka po ug basin ug binutbot ra po ninyo, na mapasubo na ato ang tropa. Ayaw po din taon mo pag-ingon. Nahago ba kayo na mag-operasyon? Kanang tinuod yun.
1: Confirm yun na. Oh,
0: confirm yun. Nga na sila diha. Mauto. Ha?
1: Dakpon ba?
0: Pero ako, maingon yun ko. Kamu na pa magaling. Subano nga nagkuyog-kuyog diha. Ha? Basig mo ingon sa man si Alice nga gibulgar mako. Ako, mangyog yun po ko ninyo. Wag yun mo yamoy ka ugmaon diha. Sultian tagyon mo sa tinuod. Kanang inyong mga mulo, kanang ingon mo gidaog-daog mo, naaman tay balaod, ha? Mao gani nga kana ang magalong, ha? Naana sa 11 building block, naana dia sa kanang Lumiro 11. Oh, muna ako moingon sa inyo og naa pa man sa inyo nga una palihog lang. Ayaw na gyud intawon mo pagkuyog ana. So muna mga igala ang amo ang kwandiri, ha? Basi do na pay kadugang ang akong mga kauban. I hope nga kini masukip og masilsil sa inyong alimpatakan kining ato ang gihimo. Kaning programa sa ako tribo, I hope nga masabtan ninyo ni kikani dako kini o kananang tabang ato sa mga kaigsuunan sulod sa ancestral domain, labi na sa ato ang mga IP community.
1: So klaro kayo,
0: very clear, ha? So
1: klaro kayo,
0: mga igala, mao to ang among awareness development, no? Karong kontuhon sa amo ang gihatag nga kanang kuan, gihatag nga mga isgutanan nagikan sa ato ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? Daghang kay salamat. I hope nga kini makahatag kanino dugang nga mga pagtulunan, labi na sa ato ang mga tribo diya sa kabukiran. So mga kala karon isgutan may lakbitan ako kay kani akong kauban diri, di gyud ni mahiluna gyud dili isgutan ni ang FPB sa. Pero ako kuan jud ko pud ani kanang naang kuan agresibo kay ko ani kay kun ato gyung tanaon karon ang balanse sa atong kalibutan, pirti na gyud. Karon no, tanawan ninyo El Nino daw. Na El Nino.
2: El Niño. Muna ikon sa pag-asa.
0: Pag-asa, El Niño. Pero tanawa, di bago lang dito sa Luzon. Usama itong lapawan itong mga balay dito sa kanan ng tubig. Maingon pa itong napakoy na dungog nga. O, tingnan mo yun, umikot yung tubig tapos nakita natin nahulog yung bahay. Ang giingon na ito, El Niño. Usama, may tawag na, nahulog. Nandiyan na, umikot. Doon lumabas, doon dumaan ang tubig. Tapos dito nahulog ang bahay. Usama na ito pagbalansi. Bala ako, agresibo kay kuan eh. Kay kanipod akong kauban, amang gunipod sa kanang na ang kuan, environmental protection. Mauning, kanang na ang residido kayo ni nga mudiscuss o kung saan indigenous people biodiversity conservation o kaning ang biodiversity action plan. Kay plano magun eh. Kay kanipod panghitabo na magun eh. Kay doon naman ko yung mga target ni nga karoon ko ng mga 2030. Basin ko noong mangliti na ni Pilipinas. Asa na ka? Tamamakwit ani. Dili na bigo ni gira. Okay, kay gira ni makalipot-lipot tanta sa tamo cover, pero init na kani kayo, hurot kita. Mo na. Ako ni hatag sa akong kauban, kani magiti ang
1: kanako. Wa cover partner, wa kani cover.
0: Di ka kakakover. Ang uban kani kabantay kag init kayo, kalit nag kahiwi nang baba. Tinuman hubas ang ginawa.
1: Hubas eh.
0: Tungos ka init. Ang iyon din sila, high blood to, high blood.
2: Muna angay na itong bantayan karon partner nga. Tungod sa klima sa atong panahon, tungod na po na sa mga binuhatan sa atong mga isikatao nga naananamuyo din sa kalibutan. Unta, kita magbinantayon kita, labi na sa isigutanan nga development ang kaning pagpamutol sa atong mga kahoy sa atong kalasangan nga di, walay, kung ba, walay igong sukuranan. Kaning pagpataka na ito o pagpanglabay sa atong mga basura. Dili lang kita, dili lang usang napiktahan kitang tanan. Kanang pagpangsunog, usa-usab ka na partner nga nakapikto. Muna'y nahitabo ron sa atong kinaiyahan nga wala na'y balansi ang panghitabo sa kalibutan. Usab mo, naiawhag na to sa itong mga katawhan nga naa nagpuyo sa kalibutan na dili na to matawag og alien. Tao man, maedukado man o dili, nga unta sila paagi nila sa kanang matarong, kanang pinasikad sa balaod ba nga, kung unsa ang angay nila buhaton, kabahin sa atong mga kwan, kanang mga nagpasipala sa atong mga kalasangan.
0: Hmm.
2: Nagpasipala sa pinagian ng pagpataka lang o panglabay sa ilang mga basura.
0: Hmm.
2: Ganiha. Pagpadulong nga ito diri. Nakakita ta og mga sakyanan nga samtang sila nagdagan sa kalsada, nangaon sila og mga prutas.
0: Hmm.
2: Gipang labay-labay ra po nila ang ilang mga basura diya sa kalsada.
0: Ito nakaingon ko go partner nga batasa itong tawa na.
1: Hmm.
0: Ngano man yun nga kanang di magin mangita na may sakog ipang bitay niya nga dili gyud ta kabalo mutultol og duna tay sagbot ibutang gyud dito sako palihog lang in town pod oi town maloy in town mo kay mo ni karon ang problema nato sa ato ang kanang naang environment
1: ayaw mo mapatag labay pod eh, kanang di sa highway sa highway nga walay mga balay inig dungaw nimo nang bangin sako-sako ang basura
2: kanang
1: Pilipino. Disiplinado po doon ta.
2: Muna.
0: Magtinabangay ta.
1: Tinabangay. Kanang mamutulog kahoy niya. Kanang mamutulog kahoy, dugay na lang batas. Wala na ay imposible karon. Wala ay authorized na magputulog kahoy. Kanang ganyan sa imuhang nataran mismo eh. Makuha pa ka og authority ana eh. Adto pa ka og para DNR para tagaang authority nga mo putol na.
2: Dayon sa karon pod partner. Sa mga pagpamputol nga kwan pagabuhaton sa mga kanang mga planted kanang ipangtanom ni mga kahoy duna nay hulip nga imong itanom
1: kuli
2: 50 sa matag punuan 50 ka kwan pod similya nga ang imong itanom
1: sa isa
2: kung 50. Sa mga sa kanang mga ipangtanom ni mga kahoy kung imuha kanang putlon kung sa mga natural grown kanang mga mitubo lang tungod sa mitubo kanang mga natural grown or kanang sa mga kinaiyanhon nga pagtubo nga mga kahoy usa gatos ka similya ang kinahanglan na kon partner ihulip ihulip kung kana pagaputlon man pero mangayo gyapon sa og kanang authority pagtugot gikan sa atoang sa DNR ug sa karon ang atong pinaka problema mangyud karon ang kaning atoang basura. Mao ka na. Mabukid man, masyudan man, malungsod man, mao gyud ay problema. Nga unta ang atong mga katawhan magbinantayon nga dili magpataka og labay sa mga basura nga ihulog lang sa mga daplin-daplin, sa mga suba.
1: Ayo.
2: Kay nakuha sila. Ang unang naapektuhan nato na ang atong mga panud-an. Ngano man, ang atong mga basura ginagmay man tuod na siya. Pero kung gilabay ninyo na sa suba, maabot na sa atong kadagatan or bisan sa suba, mga hanaw ang atong mga panud-an diha, ang mga isda tungod sa pagpataka nato og labay basura.
0: Makainom naman ni ko partner nga kanang naang to ara dito ang basura sa kanang naang kuan sa Tarlac. Niya niabot dito ang batura gikan sa Davao. Joking. Pero dako na kaina nga kanang nakatigisgutan sa atong kauban. Tinuod na kay kanang atong basura mo nay makahatag og kanang naang kanang
1: Trigger.
0: Nakahatag na siya distruso kung dili na to mapahilo na ang kanang atong mga basura.
1: Muna, mupunay ko sa baha po.
0: Mika na nga ka na ma-stranded man. Then, kining pagkakuan po, kining pagbaha, ha, kanidili mag-inan kay atun, puhon pis kay lawas, ha, kay gamay na lang atong oras. Kay direta mag-sintro, isintro yun na to kaning sa ancestral domain. Kaning gitawag na itong practical nga na action o unsay buhaton sa mga tribo. Mm. Kaya dako na kayo o kanang na problema ang ato. Sumala sa naisgutan sa itong kauban. Kung sao na ito, pag-restore, kana bang mabalik? Ha? Mabalik ang kanang ang kanaguba nga ecosystem. Ha? Kanang
2: Naguba, sa, naguba ang atong kan,
0: sistema.
2: Kinaiyahan.
0: Kinaiyahan. Oh. Naisgutan na ito na o unsay himuon aron maproteksyonan na ito kay aron dili ta ha basin unya ulanon tag ice ha dito sa bukid noon ra ba do na bukid na batayan nga nagaulan na tag ice unya dito unsaon man karon pag salipod nga wala na may kaagian nga kahoy so ikaw unta diri sa ilawom inig ulan og ice matunaw rato kay nigsangko dito sa pirmi, kusog pa. Dahil pagka manasangko naman, hinahinay naghagbong, hantod matunaw na siya pagkabot din sa ubos. Pero wa na isangkoan, inikaigo sa imong ulo. Ka,
1: bukol, bu- bukol ka eh?
0: Gawa, ay lang, mabukol, di ka mawad agin hawas. Kaya kaya na.
1: Tugas eh.
0: Makainom-dom ka katong sa Indonesia, Indonesia man siguro to. Katong ice, nga kanang naang na, kuan, kanang naang na, na
2: nalanay
0: ice nga kanang na nahimong pangpak
2: tong ice glacier
0: oh unya pagkahugno mo ito nahimong
1: Nepal to
0: Nepal ba to Nepal ito mo to siya
1: kon niya po to
0: parte ya po na skinayahan nature
2: ipikto ipikto ya po to sa climate change nga gibuhat sa mga katauhan nga nakapikto sa atong kinaiyahan.
0: So mo na mga ikala no so medyo ano na gamay na lang kay atong oras no
1: sa sunod lang disiplina sa paglabay og basura.
0: Sa sunod Domingo po, taas-taas tag-iskutanan, kaya kinanglan na ito, ma-specify niya, kaya ako kayo niyo ka na ng katabang sa itong palibot. Ha, labi na ka niya ako, kauban, gina-eskwilahan, rabagin na niya, niya, murag sakit, kaya niya pamatiyon, nga pare ato, nakita na mo, ganyan, labay lang, kalit ang basura, dili
1: pahimutan. Buto eh, nindot, dakpon, so, partner.
0: Ako, ay,
1: ano, wala yung disiplina sa, ano?
0: Tinood na. So, shout out sa tanan nga, kanang na ang mga tiguan, ha? Tinabangay lang ta.
1: Tiglawig basura. So,
2: Kana mong pataka og labay sa basura labi na anang mga hilit nga lugar nga dili taga mismo nga lugar.
0: So wala na tay igong panahon mga igala, ako kami moingon kay inyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon ako tribo sa DXCE 106.3 MHz Bell FM DXBC AM 5756 kHz Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa amo ang gihatag ninyo ng mga topic mayong udto sa Buanga Peninsula.
2: Sa dili pa ko mahuman partner, shout out ko sa ato ang mga lideres diyan nga nagkamakanunayon nga nagpakabana kabahin sa mga basura sama nila ni Marita Benitez ni Melchor Castillon ni Dioscoro Laride og sa ilang pangulo pinakapangulo nga mo ilang na nagdumala ni Fernando Pasa. Maayong hapon ug kautuhon sa Buanga Peninsula.
0: Salamat. Daghang salamat no sa atong tipaminaw maayong utok.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Oras, alauna sa hapon.
1: Radyo Bagting.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

ang dating superstar, Paris ko ay libo-libo. Kung karamihan ay babae, masisisi niyo ba ako? Tulad ni Janet Kennedy, nang tumakbong presidente. Nagalit ba ang tao na type siya ng mga babae? Hindi ko kasalanan na ako'y may mas up

sabi ko nga, ito yung araw pa. At may indiscretion, at ako'y nagbago na. Baka akong sexy pa ako eh. May umatol pa sa akin. Eh kung katawan ko, doktora na lang ang tumitingin. Ako, china-challenge to prove I'm going straight. Hirap na nga ako lumakad sa pagka-overweight. Type ko na sa babae, yung may legs na maganda. Ngayon, ang legs na hanap ko eh, yung pwedeng i-crispy pata. Kaya, maliwala na kayo. I'm not a bad, bad boy. I'm not a play, play boy. I'm not a bad, bad boy. I'm not a play, play boy. I'm not a bad, bad boy. Ba, alam ba ito yung napasok ako nito? Bulos chicks, ang sa sexy.

hindi naman sa ako eh. Wala nang testosterone. Talagang mahirap lang pumorma pag masigip ang pantalon. Hindi tulad noon, nakabutyak makomber ka. Ang gara, oops. Ngayon eh, nakagabar din ka na. Triple XL pa. Kaya nga, naisipang pasokin ang politika. Hirap na ako sa fight scenes na mga pelikula. Pero pag ako nanalo, magpapakontest tayo. Ayaw ang pipili na magiging first lady nyo. Pero please, maniwala na kayo. I'm not a bad, bad boy. I'm not a play, play,

0: talaga. Pretty boy niya. I'm not a... naman. Mga kaibigan mo, puro mga sanggano, mga hoodlum, gangster. Do you think you can fool the whole country? Answer me! Answer me!
1: Oh, eto 10 piso. Bumili ka lang, kausap mo. Oh yeah, tumaya ka na lang sa loto.
0: Tingnan mo kung magsasagot ka. Sinvergwenza ka talaga.
1: Okay, excuse me lang ha. For your information, matagal na akong hindi minom ng beer. Stupid. Matagal na rin akong hindi kumakain ng taba.
0: Eho, bro.
1: Obo, action. Remember that.
0: Action in the bedroom, siguro.
1: Ramas boy.
0: Or just for canto, that's really below the belt. Palibasa, low waist ka. Bad boy!
1: Huh?
0: Bad boy!
1: Alam mo, sabi mo, baboy.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahari ang gawas. Magrapag yung doon itong mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.
3: Oy, lumaban si Papa matapang. Oy, lumaban si Papa matapang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Caps

0: Ol Saradyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirbal kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ato, pag-take na ako ng doha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay rebel capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
2: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Zed Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
2: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Zed Liniment no? Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: a las 6 y media.
1: Si Delphine Hitizo nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
4: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag.
2: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM.
3: DXBZ AM.
2: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
4: Mas gipatinaw.
2: Mas gipaligon.
4: Mas gipaligon.
2: Og mas gipakusgan.
4: Og mas gipakusgan.
2: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oras, alas 7.
0: Radyo Bagbag. Ting, ting, ting.

0: siya'y nagbubuhi. 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas o babag na nagaalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghuna-huna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. O sa tanan na mong mga kaigsunan na nagasubaybay. Kumusta, kumusta o maayong gabi kaninyong tanan.
1: Amen.
0: Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Na inyong mabati, madag-adlong Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Sa gihapon, kiniubos ng alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina. Akong mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
3: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Mga higala na mga nagasubaybay, bisan pa sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug sa tanan nga mga naka-tune in sa radyo karon nga orasa, maayong gabi kaninyong tanan ug maayong pagpaminaw. Pakusgi ang inyong mga radyo, mga suking tigpaminaw. Tungod ni ana makatabang kamo sa atong programa. Karon makapalapnag kita sa mga kamatuoran ngadto sa atong mga kasilinganan. Og sa gihapon, walay puas ang paglanog-lanog sa ato ang sibiyaan dinis dakbayan sa pagadian. Sa gihapon, mabati kita ninyo sa nag-unang sibiyaan og number 1. Numero 1 di Brumer. Og pinakakusog.
1: Kusog din.
0: Layo ni abot kay naabot daw ni Cebu. Layo tagi abtan Brumer. Sa unang glaom ta Brubins nga ubay-ubay po ang atong sultian sa kamatuoran. Sa gihapon, mabati kita ninyo sa Radyo Bagting. Sa FM, sa DXC 106.3 FM. At sa gihapon, parehan kita nga nakasayip mulka sa mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa kumusta, umayang gabi kayong tanan. Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw ng mga driver. So, Lomir, no?
1: Lagi?
0: Katong sa dumalinaw, no? Sus, di yun maayong magkumpiyansa.
1: Ikan itong ipil na, no?
0: Gikag ipil.
1: Tarok mo na apply those driver na to?
0: Tarok. Katong ti, tarok to kang middle name, no? So, yeah. Asawa daw tong... Nakuyog na yung asawa. Tulo daw to sa Prusit Brogans. Siya din, asawa din. Katong babae nga... Naipit sab dito sa tuong bahin sa kinalasan. Magloya mga suking tigpamina, no? Katong mga bao-bao driver, mga tricycle driver, mga single motor, mga wing van, mga piskar, tanang driver. Amo lang paabot ninyo, labi na yung taon sa mga nahitungdan, among ipadangat ang mga pahasubo po ninyo. Huwag ang mga concern sa tanang driver, pag abot tagarig dumalinaw, ngayuban, imbis muminor ta, kana na ang imbis ang angay ang boto ng lugsong bitaw bro mer minor man. Dili gyud magpahunat. Dahil sa mabali mag kini ubang driver pod nga gikan sa ibabaw imbis magpaminor na bro Benz, muhunat kuno og lubag.
1: No. Wala man Michael, dili mo luger ba?
0: Oh.
1: Magsalid lang sa brake.
0: Oh.
1: Yatak sa brake.
0: Ana
1: gyud. Ana pag init sa brake ana. Ah, dili na mo kubong.
0: Lagi.
1: Nya lugsongon bi na diha.
0: Oh. Then ang pagkalugsongon niya may plain kayo. Lain ra ba? Murag daiga. Bakintol-bakintol no? So, bali taga, mga kagalaan na mo nga nagasubaybay na mga taga dumalinaw. Amo ipaabot lang yung taon is tanang driver, no? Tanang nakadungog karon. Pag-abot sa dumalinaw, minor na mo. Kaya lang mo na sa iyong kayuhan, God.
1: Pag mulogir ka, dayon og di magaling makupot ang
0: oh, napapalay. Si Gunda.
1: Dinigit siya. Hanoy yun kayo.
0: Hanoy kayo.
1: Grabe itong impact at Robert Michael.
0: Murag, mo lagi.
1: Nas pito ang patay, no?
0: Oh, dayon akong kita naong bitaw bro, meron sa naong saban. Kundi na yung normal problem ang pagka. Grabe yun ka.
1: Kusog kayo, kusog yun kayo.
0: Lalimanin mo na katurang na bangkaya nga panel o nag-investigar man to. Nangaon. Dahil gihandit pa dyan, bro. Meron nga natingala siya ang panel. Nindagan. Gidasmagan, nindagan. Yan gigo ko. Di naman matabang kayo. Nadawag po siya gamay yung problema yan sa tiil niya ba?
1: Naloy kayo ang katong kaser ni Lambert Miller, no?
0: Oh, naangin in town to.
1: Naapil in town? Sa kaser sa Piltix?
0: Oh. Luya in town. Busa mga sa intik paminaw sa tanang mga driver. Kapilan na yun na muna, gibalik-balik among concern yun kay kami mga driver, mipod. Nya, na yung mga panahon, gikan mo nidire sa istasyon, sa pagadian. Mauli mo na yung makauli. As may bikapin, maabot og tabi na, alas 11.
1: Ano?
0: Ingon ana, na yung panahon pag mag-drive mi nga, lami na yung kaong taat katulog.
1: Hunong.
0: O, ingon ana. Hunong. Minor-minor. Ingon ana. Basta martuha nga, amping yun minton, mga suki na mong tigpaminaw ng mga driver. Di asa dumalinaw, labi na dress pagadian usab. Naglaom nga dahang na minaw dress pagadian. Paso lang di kita na mailan bro, merog. Maglakaw-lakaw ta diri bro Vince nga. O, di mak- pero makajakit ato-ato ang uniform, mailan ta nila. Pero bilang yung makajakit, labi na sa radyo na nakachon in, wala sila kabalo nga kini di ay. Tapos abisan pa sa mga mag-uuma, ayang gabi kayo yung tanan kay makarelate po taning uma bro mer. No, kay mag-uuma man ta. Sa mais ana ba? Sa tanan pod nga mga mananagat. Bro Vincent makarelate po ni mananagat man ni. Oh. Oh, mga mananagat man kaliwat sumo na makarelate gyud.
2: Naron gabi iya. Moy laing katingog radyo ra yon.
0: Radyo ra no?
2: Oh, nya kini bagteng kay kusog man kay ni. Kusog gyud labay ha. Madungog yon.
0: Na gyud. So busa mo ka to, maayong gabi kayo yung tanan. Huwag sa gihapon, di ko malimot, sa ako ang Paris diha sa Tabina. Maayong gabi eh, kayo yung tanan diha sa Marangay Mabuhay Tabina. Huwag sa tanan ng mga taga Tabina. Especially sa ako ang Paris diha ni Jai Jai Kagastamayo. Dada sa mabuhay karon. Maayong gabi kayo yung tanan. Apan sa diliit pa bro, Benz. Ako ni ihatag niyong pagtimbaya sa Tabina bro, Benz. Pero akong isulti sa kay ni Hangyo si Brad Ruel, bisan pa diri dapit sa Usminya. Sa mga egsoon diya sa Usminya, mga sinina pamili, diya sa Barangay Tinago, sa San Isidro, diya sa Marapong, maayong gabi kaninyong tanan, no? Diya ani nasakop sa Usminya, Brother Benz, particular na sa Barangay Marapong yun. Diyan ni Brother Noel Perez, Marisa Perez, Michelle Perez, Fernando Lumuntod, Ramonita Lumuntod, Maripe Lumuntod, Christine Mi Lumuntod, Princess Diane Lumuntod, John Mark Cabillo, Jacqueline Sumambot, Princess Diane Lumuntod, Grilly Sumambot, Ashley Sumambot. Og ni Brother Ruel, si Nina diha sa Usminya Usab. Diha sa San Isidro ng Pinoyanan. Og ni Brad Juniper. Kalimot sa pleido ni Brad Juniper. Robins, ang ihatag ni Robins ang pagtimbaya bisan pa sa iglesia sa Tabina.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Padayon, padayon mga higala o mga kaingsunan. Pagpaminaw ni programa sa Dapig sa Kamotoran.
1: Amen.
2: Salamat niya. Bisan pa ni ining kagabion. Itagaan kitag higayon. Diha sa Ginoo alang sa pagsulti may tungod ni ining pulong nga makaayo alang sa mga tao. Benigit sa wala pamito, Brother Mike. Salamat, dugang timbaya usab. Nabihanay gyud sa among kagikanan o especially sa akong hinigugmang inahan na diha karon sa poblasyon Tabina o nasa Purok Tandukan. Akong inahan niya si Rosalita Kapuyan Paalisbo. Mayong gabi is. Nabihanay gyud sa akong bayaw nga si Ariel Manatad o sa akong manghod niya si Mahal Paalisbo Manatad. Among silingan diha, mayong gabi is kaniyong tanan. Mayong pagpaminaw. Maglaom ta nga hangtod mahuman. Usa papat yon. Oh. Eh, makaayo man eh. Maayong balita man eh. Niyato ang ikasulti din sa kahanginan. Oh, salamat sa Ginoo. Bisan pa sa Barangay Bayabaya, Brother Mike. Nang magulang na to dito si Brother Fortunato Bantay. Salamat sa Ginoo. Naku na sa radyo. Karon, nagapaminaw siya. Bisan pa usab ni Brother Luloy Bantay. Nilang Brother Edgardo Cabornay. Uban siya ang asawa nga Sister Maribel Cabornay. O bisan pa nilang Sister Nora Inario, uban sa iyong bana diya igsoon. O si Brother Joel Giting, uban sa iyang asawa nga si Sister Elena Giting. O labihan ninyo ni Brother Marcos Giting, Brother Mark. O bisan pa diya sa Tultulan, atong igsoon diya si Brother Pedro Culiamar. Uban sa atong igsoon si Brother Marcial Maata, mga family Ornopia usab diha sa Tultulan. O diha sa Tultulan, Brother Mike, naagay kanunay nagasubaybay, nagpaminaw, naginganlan og sito saison, na diha na diha sa taga Tultulan. O nagapaminaw karon, maayong gabi eh. Maglaom ta nga bisan ni ining pinaagi ni ini, no? Tan ikaw hikapon ang kasing-kasing nimo diha sa Ginoo, ha, mas labing maayo. Mausap ta diha sa panimalay sa Dios nga mao iyang pangasaunon nga maong iglesia. Daigon kay Ginoo. Usab diha sa New York kita, Brother Mike, silang Brother Tata Anggot, silang Brother Dodong Anggot, kay Brother Kadong Anggot. O bisan pa sa mga Dinggal family, mga ayaan ni Brother Rafi Dinggal. Brother Mike, daghan kina sila diha. Magpaminaw po na sila. Nakita ta ato, nagkita mi dito sa New York kita, nagpaminaw gid sila. Muna nga salamat sa Ginoo. Bisan pa sa Kapisan, Brother Brother Ismael Montirula, uban siya ang asawa nga si Sister Inoria Montirula. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa mga Mamintas family, nalambihan na gyud sa mga Karator family, lang Sister Jenny Karator, lang Efrain Karator, mga isyo na mo diha, lang Brother Ezekiel Mamintas Senior, mamayang gabi eh, mga Bataluna family. Huwag diha sa Kulabay, lang Sister Mira Kagas, oh, lang Sister Pershing Padilla, Brother Brother Pedring Sumarago, lang pa diha mga kaisunan. Nabihan na gyud sa Poblasyon, Sintro. No, mayong gabi ninyo mga Kagas family, lang Sister Carmen o labihan na yun ni Brother Daniel Kagas o usab ni Brother Roldan Kagas uban siyang asawa nga si Sister Kisil Ann na karun din na sa gawas na sa gawas ni Pilipinas sa Georgia mayong pagpaminaw Brother Roldan o mayong pagtanaw nining programa na to. Salamat sa Ginoo. Bisan usab sa Concepcion lang Sister Bibi Ausiho, Alexander Ausiho, Brother Mike, no? Brad Edith Chavez, uban siyang hinigugma. O ng Brother Narciso Angkot, uban siyang natawa, sab. Diha sa dunya, mayong gabi eh, Igsoon Enrique Intong, uban nilang Sister Magdalena Lumintad. Mayong gabi eh, ninyo Igsoon. No? Mayong pagpaminaw, uban sa imong mga anak diha, mga Asuncion family, o ng Brother Kin Chavez usab. Salamat sa Ginoo. Og diha sa atong kasikbit usab Brother Mike ning lokal. Oh, tuod sa Buwal, no? Kaganina dito ta natay panagkatigong lang Sister Berting Abillanosa. Salamat mayong gabi inyo igsuon ng anak nimo lang Sister Joy Joy. Og usab nilang Sister
0: Tigro siya ganhag yang iya ang radyo.
2: Oh.
0: Kubion yun.
2: Kubion.
0: Malubat man, di mo siya kapaminaw ko.
2: Ah, maayo ba?
0: Anak, matod pa, ilab di lang itong laing ko. Ani, wag ganang gamit ni ko, di gilabot gani. Kay, ano ba? Ah. Ayong radyo, ay ilab di kay. Di ko kapaminaw. Oh, malubat man ko nini gamit niya.
2: Unya, pakusgan rabaga daw.
0: Pakusgan no? Daw niya.
2: Nagpaminaw po ang mga silingan, ang mas labing maayo. No? Kaya pinaagin niya na makadungog po usab sila. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa atong igsuon nga si Brother Rafi Kasinto. No? Salamat sa Ginoo. Maglaom ta nga iyahang panglawas. Mahiulian ang adto sa saktong panglawas. Ay nagmasakiton man kini. Uban siya nga asawa usab si Sister Mary Kasinto. O sa kasigbit na tong lokalidad, labi na sa Pitugo, Brother Mike, ng Brother Adino Vidal, nilang Sister
0: Nina.
2: Ganina. Enjoyment dito. Lang Nino, and lang Sister Nina Kubol, Dudong Kubol, Sister Jeannie Poligratis, ng Van Poligratis, Brother Silso Barbon, Elisio Paraiso, wala mga silang Brother Jusil Banwag. Mga kaigsuonan diha tanan, dili tanan maminsyon, mayong gabi eh. Biyanig sa Dimataling. Itong igsuon sila Brother Titing Salusod, mayong gabi eh, ugmaayong pagpaminaw. O oh, diha sa Sumpot, mga Lantaka family, o mga Albarico family, o mga Ruda family.
0: Kasi mga kaparintihan
2: ni mo, ninyo, na walang pilabot. Oh, salamat sa Ginoo. Bisan pa nilang Brad Tata Balasi, ilang Brother Gary Aranjuez, Brother, no? Bisan pa nilang Brother Turning Villa Hermosa. O sab diri sa siyudad sa Pagadian, mayong gabi eh, Brother Mike, daghan kayo mga tigpaminaw na to diri karon. Bisan pa sa mga naa sa mga palingki, bisan pa usab na adya sa mga parmasi, no, mayong gabi eh, no? Mga mall, nagpaminaw karon, mayong gabi eh, kanyang tanan. Daghan kayo merkado, daghan karon nga katawhan nagpaminaw. Alabihan na yun ilahang manang, no? Uban nilang manang, mga bataon na to diri sa Pagadian, Jean Bataluna, nilang Brother Jazz Ampalaya, Christian Kibra, Miller Sumingit, nilang Sister Charlene, Balasi, nasa diri karon sa Pagadian, nilang Rosan Canoog, ni Rapi Dinggal usab na diri sa siyudad sa Pagadian, mayong gabi kanyong tanan. og ni Brother Alan Bataluna og labihan ni Brad Tata Arcilia, nilang Brother Piping Martir og nilang Brother Dodo Sanchez. Brother Mike, akong ihatag diha kanimo.
0: Romer, akong i-continue nimo.
1: Amen. Salamat og daygon ang Ginoo mga igsoon. Sa padangat ang mga pagpangumusta, no? Mga igsoon namo diha sa Lapuyan. Ganina enjoyment po namo dito, Brother Mike.
0: Amen.
1: Salamat po sa Ginoo sa mga kaigsoonan. Katong atong giampo nga wala na manigom, katigom na po ganina. Salamat sa Ginoo, bisan pa diha sa Lapuyan mga igsoon, mga nanguna ng namo nga mga kaigsoonan diha nilang Brother Bating Sugo. Pagkatigoha. O ni Brother Dennis Olino, o ba siyang asawa, Sister Arnold pa Olino. Iyon na usab ni Brother GC Doron diha sa Sayog. Sa diha sa tiguha mga igsoon, ni Sister Arnold pa Olino, mga Antigal family diha mga igsoon. O iyon man sa mga silingan, kaganina, dito ta nalangay kay doon na pa may gipsultihan ba. Ngayon, ang utana to nga, usab ba daw ta nga nag-undrivered Michael.
0: Tingog.
1: O, nag-sibya sa radyo. Bakang programa Dapix Kamatuoran, motong nga akong giingnan, usa ko diha nga
0: nag-program.
1: Naminaw po tayo sila diha.
0: Amen.
1: Salamat kayo sa mga kasilinganan, sa mga igsoonan mo sa pagtuo diha sa Barangay Tiguha. Nga naminaw, no, mga silingan sa mga igsoonan mo sa pagtuo. Ilang Sister Mani Sugo. O, bisan pa diha sa Barangay Kapitan diha sa Tiguha o ingon mga Barangay Kagawad. Kinimagong Bukid, Bird Michael. Inaro mga orasa, wala na rin kalingawan.
0: Kuan, radyo?
1: O, radyo. Samtang on pa ang radio station. Minaw gina sila. Mga kumusta lang mo diha mga igsoon? Diha sa Tiguha o mga kasilinganan sa mga igsoon na mo diha. O bisan pa diha sa Sayog, nilang Sister Lolita Doron, kauban sa iyong pamilya mga anak. O di Sister Dixie Sibuyan, kauban sa ihapong pamilya mga igsoon. O ban pang mga kaigsoonan na mo diha sa Sayog, Lapuyan mga igsoon. O bisan pa diha sa populasyon, ang mga igsoon diha, no? Virgie Cabat, diha sa Salamuyan, o bisan pa ni Ronald Cabat, no? Salamat kayo sa Ginoo nga bagong nakadangat, pero kung gihanas mga trabaho, kung i-Bird Michael, alas 12 na gin minahuman.
0: Da.
1: 11 to 12 na, kaya naman pa nag-iihaw pong kanding po.
0: Da. Hindi to. Mahalag makadlawnan to.
1: O, mahalag makadlawnan para ikadalit mo tanto sa mga kaigsoonan. Lagi. Salamat kayo sa mga igsoon diha, o ni sa akong ugangan, Noray Minusa. Labi na po sa akong asawa, yun na diha karon. One and only, Sister Grisel Minusa Tarok. O sa amuang kusiniro diha, no? Igsoon nga kugihan sa kusina ni Brother Jonas Rania. O kamo pong mga silingan diha sa Purok Malipayon. O Barangay Tubo diha sa Poblasyon Lapuyan. O Malipayon gina diha mga silingan na mo diha. Labi na sa mga silingan gina na mo kayo, nilang Apo Jolie Madrigal, mga Madrigal family. Kumusta man niya mga igsoon? O mga kasilinganan. O bisan pa ni Joy Antigal o ni Rex Antigal diha sa Barangay Tininghalang o kuban pang mga igsoon. O bisan pa diha sa kasikpit usab nato nga mga dapit diha San Miguel Les Mati atong igsoon Nilda Kalubag.
0: Amen.
1: Sister Nilda Kalubag. Salamat kay dito po nakatigom kaganina sa Lapuyan, Bird Michael.
0: Amen.
1: Medyo layo naman ang dumalian niya bukid pa. Medyo na anay pangidaron. Muna dito na lang siyang tigom sa Lapuyan. Salamat kayo nga nadasig po na itong igsoon. Salamat kayo, Mr. Nilda Kalubag, diha sa Mati, San Miguel, kauban sa mga igsoong batanon diha, no? Kanunayng naninguha po sa mga pagtuon o mga pagampo. Bisa ng eskwela sila, Brad Michael. So, nagtinguha po sila. Lagi itong taga-tabi na po dito. Gusto nga lang itong igsoon na.
0: Iji Kaliso?
1: Oo, si...
0: Payaton gamay?
1: Oo, Brad Iji. Brad Iji, din ako po mga mangho diha, no? Si Jay Tarok.
0: Amen.
1: Sister Tarok o... Janrel Tarok o si Sister Jeanne May Tarok, akong mga mangho, na po niya.
0: Amen.
1: Naas life prayer niya matag Martis. O tuon po na sa Biblia, na nasa Mateo karong nagtuon.
0: Da, ganit.
1: Matag adlong huybis na. Salamat po guys, Ginoo, ang kining mga batanaw na nagtinguha para po nga paglikay ba sa mga tentasyon po sa... Diha sa pag-eskwila na may mga tentasyon.
0: Na po na diha.
1: O sa itong igsoon diha, Brother Azekin Nati. Jeremy Bankin Nati. Og ni Bert Jan Polford Lakin.
0: Ah, kana pod.
1: Badin kay lang igsoon na yon.
0: Mga sila.
1: Basta kumusta mo diha mga igsoon? Naas mati? Prepare na po na sila para og ugma or sunod adlaw ba klase. Og diha San Pablo mga igsoon, ako ang pamilya diha. Kumusta lang po niya ay kay taud-taud na kung wala magkaduaw. Tarok pamilya. Ako ang inahan diha, naginusarang inahan. Merlin Nano Tarok, kauban sa ko ang mga manghod, Mr. Ima Tarok, Brother Jojo Aguilar, ko ang manghod niya Brian Tarok. Og ni Jister Tarok, anaad diha sa San Pablo. Ilang kang Brother Juanito Maitom na atuslan niya San Pablo. Manang, musta lang muntan ng mga Ikson, Ibro Binido Balconsa. Musta kayo, salamat kayo sa iyang gi-send voice message nga atong awit akong giingon ba. Mag-ilang record ka ganina. Salamat kayo mga Ikson San Pablo, mga Medico family, mga Salusiran family.
0: Salusiran.
1: Brad Rosito Castanias po niya, no? Itong Ikson nga kugihan po.
0: Medico. O
1: Brother Linoy Dimasuhid, Brad Juanito Maitom, Brad Frankie Sabayton, Brad Loloy Binyan.
0: Amen.
1: Huwag itong ipangayuan ang record. Brad Loloy, kumusta ka niya sa Barangay Sakbulan? Kauban sa iyong pamilya. O sa uban pa mga Ikson diha, no? Ni Brad Jimwell. Sa lusod nilang Ate Jima, maayaan ako niya. O sa ako apong apuhan niya nga si Sister Gloria Sabayton. Kapan pala akong mga apuhan po di San Pablo. Nakumusta mong tanan mga Iksoon. O diha usap sa Batangas, ako Manghod.
0: Kana.
1: Elisio Tarok Jr. Kapan sa mga kaigsoonan diha, mga pamularkon pamili. O diha sa Bongga si Bugay. Kumusta ba na itong mga kaigsoonan diha, nilang Brad Igiya. Brad Gamay. Sige naman siya tanaw sa live for...
0: Amen.
1: Kumusta mo diha mga Ikson sa tanang mga Ikson sa Bongga Sibugay, diha sa Bongga City akong uyuan. Brad Ramil na no. Salamat sa Ginoo nga naa si Brother JR Sibuyan diha. Nakatigom, gayo-gayo nakatigom to og kauban ni Alvin Antigal, gikan sa Lapuyan. Salamat sa Ginoo. Kumusta lamon tanan mga Ikson ilang Brad Fillmore maghanoy diha. Og sa tanang mga Ikson sa Sambuanga City. Sa tanan lang naminaw mga Ikson, kumusta mo? Kumusta? Amen.
0: Diha po sa mga sa iglesia sa ano sa mga province of Sambuanga del Norte,
1: yes.
0: Mga iglesia diha may gabi kan yung tanan. Ilang namo may isa-isa tungod sa kadaghan, unya di na buta makawali ani. Atong kato mga sa sunod higayon, mga pipila amo na pong matimbay po ni Bro Mer Bomeno.
1: Dinon. Diha na amang po itaas nga pangusta, na po imubo nga pangusta. Usay mataas, usay po mamubo ra.
0: Mamubo pod.
1: Amen.
0: Mingaon mga puta section bro.
1: Mingaon, mingaon puta.
0: Mo nang nausay malipay ra pud ini makatimbaya no?
1: Maghandom ta nila pud ba?
0: Kini pa magtimbaya ta malipay pud ta? Unya ang katong mga gitimbaya bro mer og sa amo apa?
4: Malipay
0: gid. Matud pa bro mer. Ano malipay man puta gitimbaya pud ning radyo no?
1: Oh, ngayon.
0: Oh, murag
1: mo. Bago ta kabalo nga naatad na rin pero gaampo na sila para nato.
0: Mao, ana.
1: Nay mga panahon nga murag hapit nang kita mabangga pero wa man dayon
0: kay. Okay, kay nay ang protection ba?
1: Amay nagampo mga kaigsoonan.
0: Ambot ko na bro mer kadugtungan na ato kang Maria no? Kang Jesus. Tiyan pa sila?
1: Amen.
0: Ulpot-ulpot ba?
1: Ulpot ba?
0: Kita nga mga mutimbaya, malipay po ta. Then bro, mer, paibalo lang. Karong di sinuyo BDI, Sabado, sa Pitugo na.
1: Sa Pitugo?
0: Oh, kuala na to.
1: Okay, tawag na to na dali sa to ang napit og service fellowship.
0: Oh.
1: Kay more on, hiskutan ko diha, mga bulhaton man.
0: Kana. Service fellowship na to ha, mga egsoon, dali sa Sauto.
1: Amen.
0: Karong pizza di sinuyo BDI, dito sa Pitugo.
1: Sa Pitugo? Okay, masin malimot. Dino Pitugo Sentro, Limbayan.
0: Limbayan ha?
1: Pitugo.
0: Oh, sa Limbayan. Oh, kadayon kuan kung mahimo. Kaning iten sa gabi. Dali mga to siguro anang nang.
1: Ah, maong yon.
0: Oh,
1: labing mayo.
0: Mga naghambin ba. Dito to kanya Bro Mer, aw kagabi e Bro Benz. Nagkuan to sila, nagbinughaay na to Bro Mer. Ug kahoy ba para sa
1: pipila. Ah, mayo raon.
0: So mora ka to mga swing tig paminaw, mga igsoon ang among pipila nga matimbaya. Ngayon, lami radyo, kalmalinga radyo ang taming timbaya na lang sige. Pero na ay pangunta na magawa itong tubagan ng Bromero.
1: Amen.
0: Ngayon, panay na itong tubag. O naglaong tangan ay daghan, Bromero, sa comment section.
1: Daghan kayo, daghan pa.
0: O, daghan pa. Apan sa ipin mo yung panayon mga suwing tigpaminaw, mato sa kita sa pagkapagawa, Bromero.
1: Amen. Lord Jesus, Ginoo, salamat sa imong kayo, Ginoo. Salamat sa imong kusog, hatag, kadasig, kabaskog, o Ginoong Jesus. Amen. Ang mga panayon kami sa mga bulhaton, o Ginoong Jesus.
2: Amen.
1: Sabi sa pa, na ining kagamion, among idool niya kanimo. Saan pa kining programa na Pigs Kamatuoran. Aron kini makahatag o kahayag usab Ginoo Jesus, bisan pa ni atong mga panghunahuna nga nangitngita na o Ginoo.
0: Amen.
1: Bisan pa

0: na kita, Bro Benz, bisan pa sa atong topico nga di lang tawag og nabian or ato lang tawag ni siya kasamtang atong panahon na murag naputol tungod sa kakulang pod sa ato ang panahon, no? Tinawa. Sa atong oras. So do naman toy follow-up nga pangutana na screenshot nimo to nga katotoang isumpay na unta nato, Bro Mer. Inot po tong basig na ay naka-open og bag-o sa ila ang kuan at radyo. Ang pangutana dito, Bro Benz, nga unsa man ipagtulunan sa mga apostoles kay nagsulti man ta.
1: Yes, tinawa.
0: O nagsulti man ta ang mga pagtulunan. So ining gabi una mga suking tigpaminaw og mga igsoon nga atong ipadayon ang pagtubag sa mga pangutana. Oh, sa mga pangutana. May tungod ni ining unsa man ipagtulunan sa mga apostoles.
1: Yes.
0: Gani gipasiunahan mo tong Brad Ilmer. Gitagana yung mga detalye na unya amo nang dugangan ni ining kagabhion. Unsa nang mga pagtulunan nila kay maura ba ni ang mga pagtulunan nila? Gisaysay na to ni Bro Ilmer nga ang pagtulunan as Biblia. Mao nang Biblia, dili nang morning revival, dili na mao. Biblia gyud. Oh. Ingon mas Pablo nga iyang pagtulunan niya, iyang pagtulunan na mas Biblia.
1: Tinon.
0: Oh. Unsa to Biblia gyud may pagtulunan? Nya kinahanglan nato ni masayran mga suking tigpaminaw, mga kahigalaan na mo nga nagasubaybay kay ang usa gud ani basihan, Bro Mer, namang goy mga huna-huna agron nga kanina sibya nato ni sami agi pero dugay na. Oh. Namang goy mga panahon, Bro Benz, nga hilig kayo ang ato mga kahigalaan labi na sa mga sikta sa relihiyon nga ang ila yung tumong asa kamsa nagsugod ning inyo ana ba? O kinsa inyong gisumpayan ani? Wala nila nakita mga suing tigpaminaw ang pinaka-importante nga mo'y labing ang inatong masayran sa unsang paagita nga makabalo nga kita kauban dyan sa mga apostolis. Mamo na itong susihon, God.
1: Yes.
0: Kay ang atong pag-alagad ron, dili mangguna ba siya na ito ang pagkanindot ni magsimbahan? Dili na makaluwas, uy. Kana pagkanindot na itong tigumanan ba? O kana na ang formado, na iuban, mupanindot naman lang na Bro Benz o tiguman aron sa kanang gitawag nato o pangdani sa mga membro. Kay akini dirita, Bro Benz, kay dirita.
2: Ang tao ron, Brad Mike, wala siya nagtanaw sa
0: pinaka-importante.
2: Panggawas ang ilahang importante akani kay nindot kini og tigumanan dirita.
1: Na naganay gyud kan Bert Michael kanang para lang gyud makatuo ang tao nga sila gyud tinol butang ito. The true church of Jesus Christ.
0: Butangan
1: gyud kita ko ana antos amon dapit.
2: Title pa lang da.
1: Butangan gyud the true church of Jesus Christ.
0: Nay uban title at title lang gyud or maklaro gyud. Oh, ana. Nay uban gani nay usay malipat puta ni magilok-ilok pug Biblia pod. Oh, magilok-ilok glakolakaw anang mga oh, naiban mo sa kagbas, mailad ta. Pero kung magbasa lang yung tag-Biblia, tuuhan na to ang Biblia nga tinuod. Dayon at upong sabton, unsay buot ipasabot sa punto, nantudluan yung ta, matudluan yung ta. Pero natud kay Biblia, gibasa nimo. Awa po nimo masabti ang imong gibasa. Oh, awa po nimo masabti. Na, ang punto ko diha, kinanglan ang kasulatan, unang bukas Bro Benz, sa di pa musulti si Brad Ilmer, ang sayop, bisan pag nagbasa ka Biblia kung di mo sabtan kapitulo 22 Bro Benz nga kinanglan masayran matud pa sa 30
2: Mateo 22:29 apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahum sa Dios.
0: Una sa pagbasa ni mog Biblia dili na basta-basta mo basa ka nga mauna ni ini pasay mauna gyud ni pag-ingon diri og pag-ingon sa daang tugon og pag-ingon diri dili ipakaon ang baboy dili ani amre ha dili ipakaon ang baboy bag daang tugon ra man ka nagpukos dili nimo masabtan nga ang mga kasuguan do na nasay kanang period ano sa tawag mga limiting nga panahon sa explanation ni Pablo ana ato lang tagaag explanation gamay ha ang explanation ni Pablo ana matud pa niya ang kasuguan na himo na tumag-aagat, mura na siya giyaya. Nga sa wala pa ang grasya, wala pa si Kristo, wala pa ang pagtuo, ang kasuguan na himo na tumag-aagat hangtod maabot ni itong Kristo.
1: Yes.
0: Pag-abot ni Kristo, wala na ta kinahanglan sa mag-aagat. But ipasabot, ang yaya sa bata, di na kinahanglan kung naana ang mama o ang papa. Ingon ana siya, nakarog dili mo na masabtan. Sige ka na lang yung sunod kasuguan, sige ka na lang yung sugod o dito, dili ipakaong baboy yun, ana. Oh. Nakaiwa man imo masabti. Doon na po yung mga uban na to, nga mga kahigalaan. Sige na po og celebrate og kanang kuan. Sige na po celebrate og kalakala. Oh, pero nagbasa ang Biblia, Bro Mer?
1: Yes.
0: Oh. Pukos.

0: Mampus siya atong versikulo nga mao ni. Dili man niya tunantan na, dili niya makuhaan ang Bible Province. Muna importante sa pagbasa ng Biblia mga suwing tigpaminaw, masabta ni mo ang gahom sa Dios o masabta ni mo ang Biblia.
1: Amen.
0: Wa mo ang nangasayop mo, kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Nakaroon nila sa baliktas pagtulunan. Ang atong basihan dayon, tukod-tukod mo na yun. Kana namang punto blumer nga, nagtukod dayon. Ang atong basihan, kining mga tawhana mo ipanggamit, gikanikuan, nga tunikuan. Anya, kung ato ni mo sa Biblia, karon kay pag sayse sa pagtulunan, dili man mo ipagtulunan sa mga apostoles. Kanon man tong gibalik-balik blumer?
2: Yes.
0: Nga ang pag ato na pong ihatag og Dios, sige lang kay ana gyud na pahinumdom man eh. Ang real nga ministro mga suking tigpaminaw mo pahinumdom gyud.
1: Amen.
0: Oh. Kung na usahay kaning ministro makaingon mo siguro ang iglesia way ministro pasagad na oy. Unang Timoteo 4 versikulo 6. Kani amo lang ipahinumdom kay dili ingon is pagpatawag og ministro pero ang real nga ministro mao na.
3: Unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 6. Kung kining maong mga tugon imong iga pahinumdom sa mga igsuon. Ikaw mahimong maayong ministro ni Kristo.
2: Amen.
3: Jesus binuhi sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong tuluhan nga imong ginasunod.
0: Sa ato pa bro Mer, ang pagka-ministro kanang pahinumdom Robin.
1: Amen.
0: Maayong ministro kung makapahinumdom ka ni. Busa ato ni pahinumdom ni ining kagabion.
1: Praise the Lord.
0: Sa di pa musulti si Bro Elmer, isulti naman to sa agi, padayagam to sa maging gabi eh. Ang mga apostoles, mga suking tigpaminaw, maudyo iyang atong paminawon kuno ang termino Bro Elmer. Kaya EPSD version diha. Ato ni basong sa EPSD version, unsay termino niya. Giyon sa pagtermino ang maong katungdanan. Wow. Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 18, nagsugod.
1: Mateo 28.
0: Adesinoy bilang.
3: Adesinoy bedritso.
0: Mateo 28, Versikulo 19. Aron masaya rin yun na ito, unsay termino nga gigamit sa atong Ginoo kay naiuban ron, dili na lang yun matuupot sa mga apostoles kay ilang pagtulunan ng Romer, nibulong mas mga apostoles. Like for example, bautismo. Mayroon na lang din nga ang bautismo, alang ramanggun na sa kuan, alang ramanggun po na sa mga Hudiyo, may apil ang mga hintil. Kaya nga nung maingon po sila, wa may mga tamo pagbautismo, kanang winalihan sa mga reliyon, o dili gamit taglipat-lipat, adi, yun mo itong tao. Oo. Yeah. Pareho basa.
3: Busa aduin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit.
0: Tanang dapit. Basta tao ha. Tanang dapit. Basta na itaw.
3: Og himuan ninyo sila nga akong mga tinunan.
0: Kamasa. Kung sa'y gingon sa atong Ginoo, himuan sila akong tinunan. Kanang pag-ingon, kanang sugo sa mga apostolis, Bro Mer, kanang ang mga apostolis, mo gitagaan sa Ginoo authority mo atos tibuo kalibutan, og ang tanang mga tao himuon tinunan sa Ginoo. Bisag ang mga apostolismo yung nagwali, pero kana nga tinunan, maadto na dito sa Ginoo. Sila mo'y gitagaag authority para yun.
3: Bautismuhin ninyo sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo.
0: Para yun, 20.
3: Tuduin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
0: Mm-hmm.
3: Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan.
0: Na? Tuduin sila sa tanang gisugo nako ninyo. Nagpasabot nga kanang gisulti sa mga apostolis, mga suking tigpaminaw, maunay pag-isip ni mo, Bro Mer, nga tinudlo ka or followers ka ni Kristo?
2: Yes.
0: Kana ganing, kaya nga naman, kana na ang both side man ni Bro Mer. Pag-ingon ni mo pagtulunan ni Kristo, sunod kag apostolis. Pag-hisgot ka ni ikag maunay pagtulunan ni Kristo, maupo ni pagtulunan sa mga apostolis. Both side man na siya. Kaya mga apostolis, maunay gihimog, gitagag authority sa pagwalis tibuo kanasuran o pinaagi sa ilang mga sulat. Ano ba yung pangunta na? Wa mo sila kaabot sa Pilipinas?
2: Yes.
0: Sakto na. Wa kaabot. Pero ang ilang pagtulunan, wa makaabot. Ah, nakaabot. Dos Pedro. Paborito ni mo ning versikulo ha, Bro Vince. Ito na yung ipahibalo sa ato mga suking tigpaminaw. Dos Pedro 1:12. Tanawas Pedro. Patay na si Pedro ha.
3: Busa sa kanunay ako andam sa pagpahinumdum kaninyo. Niining mga butanga. Bisan pa nga nasayod na kamo nini.
0: Nasayod na?
3: Og naligo na kamo sa kamatuoran nga inyong ginabatunan.
0: 15.
3: 15. Og paningkamutan ko aron nga bisan kun unya patay na ako.
0: Patay na?
3: Makahimo gyapon kamo sa pagpahinumdum ni ining mga butanga. Bisan kanus ah.
0: Na? Si Pedro patay na, wala na. Pero yung sulat ni Aman, gipangita na pamaagi sa atong Ginoo nga matranslate yun, makaabot din he. Usa na siya ka proseso mga suking tigpaminaw nga kutay sa mga apostolis ang amo ang gibarugan or pagtulunan sa mga apostolis mo ang gisunod nganuman ang mga apostolis mo ang gudi gitag authority sa Ginoo himuan ninyong tinun-an sa Pinadiag version ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu. Pag ingon gani nimo diha pagtulon nimo way bautismo dili jud ka pagtulunan ni Kristo. Kay ang mga apostolis na nag-alagad ni adtong panahona sa Jerusalem Romer sa ika-50 ka tuig ni adtong panahona nga usa ni gitawag na siya sa unsa ni katong pagkunsa sa Espiritu. O adlaw sa Pentecostes dito nagsugod sa buhat uno dos aton puning subli kay subli man gyud eh. Subli una to, ang mga apostolis na naglakaw sila ng lakaw, nagwali ang Espiritu Santo. Mo'y nagmando nila.
3: Hangtod sa adlaw sa pagbayaw, kaniya paingon sa langit.
2: Amen.
3: Tapos siya makatag og mga tugon, pinagi sa Espiritu Santo.
0: Kana?
3: Ngadto sa mga apostolis, nga iyang gipili.
0: Ang mga apostolis, mga suking tigpaminaw, nang lakaw na sila, dili sila kagaling yung pamaagi, Bromer. Maunay amo ang gibarugan, dili lang mi ang among gibantayan, dili lang nang gikan ni Brad Kuan, gikan ni Brad Ilmir hangtod ini iyang anak, gikan sa iyang anak hangtod ni Kuan. O dili lang na among gibasyan dahon ra magukay na. Ang gibantayan sa mga Kristohanong pag-alagad pinaka punto o pinaka tinuod ang among gibantayan. Bot ipasabot bisan pag makaingon mi ko tay kong Brad Ilmir. Unya Brad Ilmir mo ingon pag mo magsugo anang ingon mo kay mo pamautismo na. Akong sugo, bautismuhan man tanang kanasuran. Mga tao, bautismuhan man. Oo, oh, muna bautismo. Kaunti, dili, uy. Nakaroon, diritaan nini ang pagtulunan. Gamay lang, Brumir, ha? Ako ni ihatagin mo karon. Kanang bautismo. Ako kanon na ang pagkadiyos. Pagtulunan man na siya.
2: Yes.
0: Mutitsing kag pagkadiyos, si Kristo dili Diyos. Binuang mo na. Pagtulunan man sa mga apostolis, si Kristo Diyos. O sige, Pablo, sa pagkadiyos. Romano 5, Brumir, Abrobins. Sa pagkadyo si Kristo Diyos, o niya ignon niyo gli Diyos. Tarawa gani. Namidahan ito mga kahigalaan ron nga. Kuan, ka na lang muingon nga si Kristo Diyos. O, tarawa.
3: Romano 5, nailaha ang mga patriarka. Ugikan kanila,
0: kanila
3: sa kaliwatan sumala sa pagkatao.
0: Sumala sa pagkatao.
3: Natao si Kristo nga mao ang Diyos.
0: Na? Natao ko no, kanang Kristo nga natao, manong nigamit ko kuno kay si Pablo may nagsulti. Matupan ni Pablo, natao si Kristo nga mao ang Dios. Nakaroon may laing Dios bro, meron niingon man ang Santiago nga usara ang Dios bro, Benz.
2: Yes.
0: Unya gani ang yawa ani ni tuuman. Nagkurok paskalisang nga si Kristo Dios gyud unya usara. Pag isay-isay ni moron, nayo ba to ato mga kagalaan og maipit na mga gumabasa nga si Kristo Dios, mingon na dayon nga mouyon mi nga si Kristo Dios, pero ang Aman yun Dios pod. Naduha na Dios. Unya ang yawa kay nagsulti man nga si Kristo usara ang Dios. May pangyawa nakatulong pa kay usara ang Dios. Pero kamo mutuo mo nga si Kristo Dios ang Amahan po Dios, di man ninyo kaya gud pud mausa. Basta dili minanduan sa Espiritu bro Benz, dili gyud ninyo kaya ma-explain nga kanang Hesus mauna ang Amahan nga nagpakatao. Nakaron, balikta. Sumala sa explain ni Apostol Pablo, Dios man si Kristo. Unya moingon na diay ato mga kahigalaan bro Mer nga si Kristo Dios man gud na. Pero dili siya Dios nga dako. Gamay ra siya nga pagka-Dios. Oh. Nakaron kay ang Tito 2:13, ikaduha, 2:13, Tito. Tanawa, gamay ba si Kristo? Ang iyang pagka-Dios dili gamay oy.
3: Tito 2:13, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom.
0: Tanawa.
3: Yes. Sa pagpadayag sa himaya ni Hesus Kristo.
0: Nga unsa man si Kristo?
3: Nga atong dakong Dios og manluluwas.
0: Na? Klaro kayo sa sitas?
2: Sa.
0: Bersikulo nga si Kristo dakong Dios og manluluwas. Naapoy atong mga kahigalaan ron nga unsa man po nang angala nila? Pero iglesia man ni Kristo ang nasa Biblia, gitukod niya. Mo nang gitawag na siya iglesia ni Kristo kay si Kristo moy owner.
2: Yes.
0: Siya'y tag-iya, siya'y nagtukod. Muna kitawag iglesia ni Kristo. Nausama po niya itong mga kagalaan, himuon magngalan. Unya ang ending dayon si Kristo, dili man Dios. Unya si Kristo, ang Dios raman mo'y muluwas. Ang Dios mangluluwas. Unya si Kristo may manluluwas. Nausama po na si Kristo, mo'y manluluwas sa iglesia. Unya, atong ngalan, mauna, iglesia ni Kristo kaysa may nagtukod ani. Unya si Kristo, di man Dios. O may laing manluluwas, ang Dios raman. Kung tao pa si Kristo, taura. Gigamit kong taura ha, kay naay mabasa nga si Kristo tao man, pero ayaw buteng igra. Sayop lang ingon mong tao ra. Na, pag ingon mo si Kristo gamay, sumala sa mabasa si Kristo dakong Dios, ang ingon man na nga, si Kristo Dios, pero dili matuod kay, ang amahan dyan mo'y matuod kay, mo may nagbuhat sa tanang butang, unya, ang amahan mo'y makagagahom gyud, ang anak dili. Atong basa na pong Biblia, bi, unang Juan 5:20. Nakana nga pagtulunan bro mer sa mga apostolis man na nga si Kristo Dios jud dakong Dios ug manuluwas di pa jud na ingon nga Dios nga dako matuod nga Dios
3: ug kita sayud nga ang anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog sa labutan sa pagila kaniya nga mao ang matuod ug kita na kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesu Kristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios.
0: Siya ang matuod nga Dios.
3: Kinabuhi nga dayon.
2: Amen.
0: Unsay giingon si Kristo ang matuod nga Dios?
1: Amen.
0: Matuod man si Kristo nga Dios? Mm. Unya sa ato mga kagalaaron malibog lagi ta kay gusto kaluwasan, gusto paghinulsol pero di man matuod nga si Kristo Dios. Mao nang kanang pagka Dios mga suking tigpaminaw. Usa na nga pagtulunan sa mga apostolis. O sana nga ilang pag-ila, gani si si Pilipin atong panahon na, wakaila. Sa pagka-Diyos ni Kristo, ningon siya nga, ipakita namong amahan. Kung tinto na kaayo mi ana, o niya, ningon po si Pilipin nga, kadugay ng uban-uban ni muna ko, Pilipin, wadi kakailan ako. Ang nakaila ka na ko, nakakaila na sa amahan, saman mong muingon pa man po, ipakita namo ang amahan. Ang nakaila na mo, nakaila na sa amahan, nakana nga na pag-ila. Bro, meron namang yun iingon sa Mateo, bro, bin. Itong basahon, bin. Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 siguro. Sige.
3: Og sa maong panahon, si Jesus miingon.
0: Okay.
3: Nagapasalamat ako kanimo, amahan.
0: Okay, Kapitulo 10, 27.
3: 10, 27.
0: Katong wala na kaila sa amahan, bro, meron.
3: Ang ipamulong ko kaninyo, mani? Murad?
0: Padayon.
3: Sa ngit-ngit, isulti ninyo kini sa hayag. Ug ang inyong nadungog nga gihunghong kaninyo, imantala ninyo kini.
0: Okay. Katong pulong bro mer nga walay nakaadto sa amahan, walay nakaila sa amahan gawas sa anak.
2: Walay nakaila sa amahan.
0: 11:27 bro Ben, sorry.
3: 11:27.
0: Kana.
3: Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan.
0: Kana.
3: Og walay nakaila sa anak gawas sa amahan.
0: Kana.
3: Og walay nakaila sa amahan gawas sa anak.
0: Padayon.
3: Og kaniya kang kinsa iga kahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan.
0: Na? Ang anak pud nahimuot sa pagpadayag sa amahan. Na kung tanaw nimong Biblia kay klaro kay na mga suking tigpaminaw sa ato ang sa kasulatan nga ang nakaila sa amahan, ang anak ra. Ang nakaila po sa anak, ang amahan ra. Sila rin nag-inilhanay. Nakaroon, Bromer, pag ingon na to, Bromer, o si Kristo dili Diyos, ang imong pag, ang bot ipasabot, ang amahan po, i-explain mo dahil nga dili Diyos. Kaya wamay nakaila sa amahan, gawa sa anak. Kung ang pag-ilani mo sa anak, Bromer, tao ra, ang amahan po, tao ra di ay. Both side man eh. Labo sa salamat o daigon ang ginong mga suking tigpaminaw, kining pagka-Diyos ni Kristo, kinanglan din masabtan na to. Kay teaching man sa mga apostolis, usa na nga pagtulunan niya? Busa Bromer, akong ihatag nimo ang dugang nga mga sign nga kini pagtulunan sa mga apostolis.
2: Amen.
0: Oh, gawas ana pagka Dios, daghan man ning pagtulunan. Pipila lang ni sa pagka Dios Bromer kay tapiko ani perting taasan ning tapiko ha.
2: Yes. Amen. Laygon ang Ginoo mga igsoon. Og salamat sa Ginoo bisan pa sa atong padayon nga tema ini kagabion, kalabutan aning pagtulunan sa Ginoo nga iyang gihatag sa mga apostolis.
0: Amen.
2: So sa Biblia, kaning Biblia gud mga kaigsoonan, dili ta ka sabot ani kung wala espiritu sa Ginoo maghayag na to. Okay, kanang giingon ni Robert Michael nga bisan pag sipit-sipit pag Biblia. Dili man gud kay una-una man gud mga igsoon o kay galaan na mo importante sa usa ka tawo nga makabaton una og kinabuhi ba sa Ginoo.
0: Amen kana.
2: Kay bisan pag unsaon pa nimo basa-basa Biblia kun wa jud kay kinabuhi sa Ginoo di ka kasabot.
0: Way mo tudlo.
2: Okay, ang giingon niya sa unang Korinto 2:14 Brad Vincent ato asang reviewon.
1: Unang Korinto
2: 2:14 tanawa.
3: Ang tawo nga kalibutanon.
2: Tawong kalibutanon
3: dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu.
2: Tawong kalibutanon di na magkasabot sa itudlo sa espiritu dayon.
3: Sa Dios kay alang kaniya.
2: Alang kaniya.
3: Ini mga binuang.
2: Binuang ra maguna para niya.
3: Og siya dili arang makasabot ni ini.
2: Kani nga to ang giwali ron diri sa radyo.
3: Mm.
2: Di, ang naminaw ani kon walay kinabuhi gyud makasabot gyud ani.
3: Dinod.
2: Dayon.
3: Tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatug karon
2: oh.
3: Sa espirituhanon nga pagi.
2: Na ang pulong sa balang kasulatan kinahanglan pagatug karon sa espirituhanong pagi. Sa mga butang nga iya sa Ginoo, iya sa espirituhanong mga butang. Tug karon siya pinaagi sa espirituhanong mga butang.
3: Amen.
2: Busa kon kaalam ang kalibutanon imong gamiton dili gyapon kasangkat. Ni unsa man ang tug karon sa espirituhanong pagi? Unang-una sa ang kahimtang magun sa tao higalang igsoon sa pagtugkad sa espirituhanong mga butang pinagi sa espirituhanong paagi nga ang iyang espiritu patay man nung taong kalibutanon patay mang espiritu ang Albert Vincent
3: Tinod.
2: Episodo 5 patay ang espiritu sa tao nga wala mutuo.
3: Episodo 5
2: oh.
3: Bisan sa mga patay pa kita
2: o oh, kana sa gipadayag version ana bisan sa pagkat patay pa kita sa espiritu.
3: Amen.
2: Unya kanang patay nga espiritu diha sa tao, tao man ang kalibutanon.
3: Yes.
2: O man ang kinabuhis Ginoo na unsaon pagtugkad. Nga ang kasulatan, ang pulong sa Ginoo tugkaron man sa espirituhanong paagi. Unya imong espiritu patay at tubangan sa Ginoo. Busa og yapoy kapuslanan, bisan pa og magdadatag Biblia, magbasa tag Biblia, kun wa kay kinabuhi sa Ginoo higalang igsuon, mahimo na na siyang doktrina sa relihiyon. Di ka kasabot. Sige, basa ang Biblia at ang simbahan. Pag-uli sa lab, isog na kaayon. No, wala may kinabuhin sa Ginoo.
3: Wala yun, o.
2: Busa ang Biblia, sumala sa Biblia, unang ipahiuli ang kanang espirituhanon niyang kahimtang.
3: Amen.
2: Busa ang giingon niya sa Juan 3:36, ang mutuo sa anak, makamatog kinabuhi. Pero ang dili mutuo sa anak, dili katilaw yung kinabuhi.
3: Amen.
2: O, basa na, Robert Mike.
3: Ang musalig sa anak,
2: ang musalig sa anak,
3: may kinabuhi nga dayon.
2: May kinabuhi nga dayon, dayon.
3: Apan ang dili musugot sa anak,
2: oh.
3: Dili makatilaw kinabuhi.
2: Kana.
3: Hinunoa, ang kapungot sa Dios magapabilin diha oh. Kaniya.
2: Busa, importante kayo sa usa ka magtutuo karon, usa ka tao, labi na ikaw karon higala nga naminaw. Aron 100% yun, sure ball yun makasabot ka. Sa balaang kasulatan, kinahanglan, una, makabaton ka sa kinabuhi sa Ginoo. Kay kanang kinabuhi sa Ginoo mao ni atong matilawan matingalan lang tanga mangandoy na mangitag Biblia mangandoy tag pulong sa Ginoo manangandoy na tag mga pag-ampo tungod na sa kinabuhi sa Ginoo atong nadawat pero wa kay kinabuhi sa Ginoo kanang Biblia higalang igsoon mahimo lang doktrina doktrina sa relihiyon mao na nga bisan pag unsa og sa Biblia Brother Michael si Kristo Dios dili igin siya kay ang ilahang doktrina di man Dios si Kristo nahimo siyang doktrina nga walay kapuslanan ba kay
0: pagtulungan Brother Michael
2: ang iyahang espiritu wala man mabuhi pa pag-usab.
0: Amen.
2: Dayon, bisan pa pug magtotoo ta bantayanan gyapon. Kay naa po yung mga time nga ang Biblia di nato masabtan, labi nag naa ka ani, Job 28:28 tanawa. Ato lang na siyang silbi murag ipasiuna na Bert Michael. Insert nato para do na bay background po sa pagsabot ang mga naminaw karon ay nana di ay. Dili ta kasabot di ay sa Biblia kon ato ang espirituhanong kahimtang patay di ato mga sa Ginoo ano ba?
3: Hug 28:28
2: oh.
3: Og miingon siya sa tao.
2: Dayon.
3: Aniya karon.
2: Aniya karon.
3: Ang kahadlok sa Ginoo nga mao ang kaalam.
2: Dayon.
3: Hug ang paglikay sa dautan mao ang salabutan.
2: Oh, di atong i-refer sa gipadayag version Brad Vincent sa RCPB man ano. Atong tanawon. Busa importante kaya ni higalang igsoon. Nga ikaw higala, importante ka ini mo, kabaton kang kinabuhi gid sa Ginoo. Then kita pong magtuto, magamping punta sa tuang espirituhano kinabuhi.
3: Amen.
2: Basta Brad?
3: Ang Diyos miingon sa mga tao, kahadluki ang Ginoo.
2: Kahadluki ang Ginoo.
3: Aron ka magmalamon.
2: Aron ka magmalamon, unang-una, mahadlok ka sa Ginoo.
3: Amen. Ngayon, biyai ang dautan.
2: Biyai ang dautan.
3: Aron ka makasabot.
2: Kana, mo na inindot kayo na biyai ang dautan. Aron ka makasabot.
3: Amen.
2: Sa so, yung mga magtotoo, di kasabot sa Biblia. Kaya may dautan yung sipitan. Mo na dili kita kasabot.
0: Duplikara.
2: So, kiling Biblia mga iksoon, dili ni basta-basta. Kay,
3: amen.
2: Hindi mo na masabtan kung wakay guide sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tao sa karaang panahon, sumala ni Pedro, nakasulti sila ana, tungod kay gidalaman sila sa Espiritu sa Ginoo. Wala Espiritu sa Ginoo nga nag dalan lang. Dili sila makasulti, ana. Sa 2 Pedro, Brad Vincent. 2 Pedro, 21.
3: 1:21 tungod kay wala may propesiya nga miabot pinagi sa kaubuton sa tawo.
2: Kana padayon?
3: Hinunua. Minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios.
2: Busang Espiritu Santo mao'y nagmando sa mga tao para makasulti sila sa pulong sa Ginoo.
3: Amen.
2: Na kun wala tay espiritong nadawat ikan sa Ginoo, dili ta kahimo ana. Mao na nga karon kanang naglain-laing pundok sa reliyon ni Galing Ikson, wala na espiritu sa Ginoo na.
3: Yes.
2: Tanawa God, ang Biblia gasulti nga si Kristo Dios, pero barugan mo ginilang doktrina nga si Kristo di God, Dios tao ra gyud siya. Nga na wala, wa may espiritu God nga nagmando. Pero na espiritu, mga Ikson, yano ra na mo sulti gyud nga si Jesus Ginoo, di ba na ato sa unang Korinto 12:3.
0: Brother, sa di pa kang panayon, i-continue na. Na pagmungo sa akong parit ang gignan mangkod nga. Kana na ang motuo po kas Biblia. Niyo sa tuo kayo. Nya mabasa man sa Biblia nga si Kristo Dios, motuo po kang si Kristo Dios, wa siya katingog. Kang gi-briefing lagi sa ila ang ministro, si Kristo di magyo Dios.
2: Yes. Oh. Basa sa Robert.
3: Unang Korinto 12:3. Busa buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa magasulti siya pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios.
2: Oh.
3: Harang makaingon. Si Jesus matinunglo pa unta. Ug walay makaingon. Si Jesus Ginoo.
2: Nga
3: dili pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.
2: O busa kanang makaenta nga si Jesus Ginoo gyud, gahom na sa Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Diha daw Brad Vincent sa unang Korinto. Sa gipadayag version. Perting klaruha gyud kay diha isulti.
3: Unang Korinto.
2: Oh.
3: Dositres nag-ingon, busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios.
2: Oh.
3: Dili makatunglo kang Hesus.
2: Dayon.
3: Og walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo.
2: Walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo.
3: Gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo.
2: Tanaw ra. Ang mga apostoles ang ilahang pagtuog pagila ni Kristo Ginoo gid siya. Daingon si Pablo, walay makaingon, walay makasugid nga si Jesus mo ang Ginoo, gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. Para perting klaro ha gyud
3: kayo
2: Biblia, nga Ginoo gyud si Jesus. Pero kun di ka manduan sa Espiritu Santo, mao na doktrina gyud ninyo, dili jud ka kaingon ana.
0: Mo ra kita bro, mer mo angkon sila Ginoo pero gamay, mo na tong pasiunahan gamay sa gamay mo.
2: Wala may junior-junior ang
0: Ginoo. Wala junior ang Ginoo.
2: Higa lang igsoon, balik na sa gitawag pagtulon-an, gikan sa mga apostoles. Ani mga una mga kaigsoonan ko. Kana pagtulon-an gani gikan sa mga apostoles, kun unsay gisulti sa mga apostoles, mao po na atong isulti.
3: Amen.
0: Kay, o automatic po na siya po mga pagtulon-an sa Dios.
2: Oh. Kana siya. Pagtulon-an gikan sa mga apostoles, ato lang kasabot nga po na pagtulon-an ni Kristo ba. Nga iyahang gitudlo sa mga apostoles, dahil ang mga apostoles po, mao po mo wali, musulti nga to sa mga tao. Ang pagtulon-an gikan sa mga apostoles, mga kaigsoonan ko, atong ito ang enumerate siya. Itinagsa gina ito paghisgot. Taghan, mag-urot kayo na. Kana pagka Diyos lang dahil hisgotan ni Brad Michael, ang pagtulunan sa mga apostoles, si Kristo, Diyos.
3: Yun. Amen.
2: Dili pwede nga nila sa Diyos.
0: Pwede nga daw, Brumir.
2: Oo, niya ka ng si Jesus, maugyo na ang Diyos nga nagpagkataw. Gani, sa Biblia, si Jesus yun mismo, umiingon na ginoogid siya. Wala lang ginami nabantayan pag yun, no? Si Hiyagid mismo, umiingon na ginoogid siya. Asa mabasa sa Biblia, sample lang na. Sample na siya, atong sampulan. Siya gumiingon na ginoogin siya. Juan 13, 12 o 13, bro. Bantang kayo ng versikulo ha, pero huwag kayo nabantayan na. Kaya gili kagihan sa ginawa na, gili na magungka. Sabot ala.
0: Gili kagihan, bro, mer. Sa di pa ka mag-continue ato. Muna, giingon ni Pablo sa, ni Timoteo, nga bisag usa og tuon sa kasulatan.
2: Di
0: yun makakabot sa kaibalo.
2: Di na yun.
0: Huwag may espiritu.
2: Tanawa, di lang kay si Pablo, miingon na ginoo siya. Si Jesus gumiingon na siya ginoong yun.
3: Og sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil,
2: dayon?
3: Og nakasulob na siya sa iyang mga sapot,
2: oh.
3: Og nahibalik sa kananan,
2: dayon?
3: Siya miingon kanila.
2: Miingon ang Ginoo ngadto sa mga apostoles, dayon?
3: Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo?
2: Tanan siya, kasabot ba mo ang gibuhat na ko, gihugasan ako inyong mga tiil, dayon?
3: Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo.
2: Bantay ha? Ang mga apostoles, gingnan niya, kamo nagtawag mo nako nga magtutudlo o Ginoo, dayon?
3: O gusto kamo kay mauman kana ako.
2: Talawa. O gusto kamo kay mauman kana ako. Ingon siya, Ginoo gyud siya.
3: Amen.
2: Ang mga apostoles gatawag niya magtutudlo o Ginoo. Ingon ang Ginoo nga husto kamo kay kana mauman ako. Nagpasabot nga siya mismo nag-ingon na. Iyang giaproban ang pagtuo og pagilas mga apostoles. Kay mga apostoles yun gatawag man niya magtutudlo o Ginoo. Gingnan niya mga apostoles nga husto na kay mauman kana ako. Ginoo gyud si Jesus. Dali bigyan na masabtan, bisaya naman yung kaya na. Ni kina masabtan gid siya. Mao na mga igalang igsoon ko. Ay importante gyud kaayo mga igsoon nga unsay gitudlo sa mga apostolis. Mao pa datong pagtudlo karon.
0: Amen.
2: Kung gihanta mo ingon nga dugtong tas mga apostolis niya. Kung unsay giingon sa apostolis usbon ni ay. Kung unsay giingon niya dito, dito sa Jerusalem pagani sugod. Pag-abot diri sa Pilipinas.
3: Mao ra
2: pud. Mao ra gyapon atong isulti. Kung panghimatood nilang Pablo dito sa Israel, dito sa Hudyo nga dapit, nga si Kristo Dios, pag-abot sa mga Gentile nga dapit, hantong pag-abot na sa Pilipinas, atong isulti mo rin yapon.
0: Karon, nainakuhaan bro, mayroon kay dimingog di Diyos. Naapoy na dugang kay si, ang mga tao mahimo ng Diyos. Kuna.
2: Ah, nawala na gina na mao. Okay, alang-alang, og, pananglit karon, pisi nga nylon, ay ibutang tas literal ha. Pananglit karon, pisi nga nylon, ang gikan dito gikan gito sinugdanan gito sa Jerusalem, alang-alang ikabot diri, abaka na imong isumpay. Mao ra gihapon, higalang igsuon ang pagtulon-an nga gikan sa mga apostoles, dili kina pwede na to usbon. Di na pwede mausab. Nga naman, kay daan ang nakapatik. Dos, unang Pedro 4.11, tanawa.
3: Unang Pedro
2: 4.11.
3: Ang tao nga magasulti,
2: ang tao nga magsulti,
3: kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios.
2: Oh, ang tao daw nga magasulti higalang igsuon, kinahanglan magsulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios.
3: Amen.
2: Unsay sinultihan sa pulong sa Dios? Ang pulong sa Dios mao man ang balang kasulatan.
3: Amen.
2: Kun unsa gani gisulti diha sa balang kasulatan, mao koy atong isulti.
3: Yes.
2: Oh, ang tao nga magasulti kinahanglan magsulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Atong gi hisgutan atong miaging Domingo nga ang pagtulon-an nga gikan sa mga apostoles mao ning balang kasulatan.
3: Amen.
2: Mao ning tibuok Biblia. Kay sa Old Testament time ang giilan nilang pagtulon-an nila mao man ang pulong sa Ginoo. Pag-abot pod sa bagong tugon mao ra gihapon. Pulong gihapon sa Ginoo may atuang kanang pagtulon-an mga higalang igsoon. Ngano man niya ay pulong sa Ginoo man. Jeremias 36:11. Jeremias 36:11. Unsa may giingon diha? Ahaman ka makadungog aning pulong nga karon.
0: Amen.
2: Amen. Jeremias 36:11 sa Jeremias.
3: 36:11. Ug sa diha nga si Mikias.
2: Oh.
3: Ang anak nga lalaki ni Jimerayas.
2: Padayon.
3: Ang anak nga lalaki ni Safan.
2: Padayon pa.
3: Nakadungog sa tanang mga pulong ni Jehova.
2: O, aha nakadungog?
3: Gikan sa basahon.
2: Kana. Aha nakadungog sa tanang pulong ni Jehova? Gikan sa basahon. Unsa man ang basahon na? Unsa na ang basahon na mga igsoon? Mao ni balang kasulatan.
3: Amen.
2: Mao na nga natong mga Kristohanon ang ato ang giisip yung pagtulon-an mao ning Biblia. Kay pinaagi ra ning Biblia makadungog tag pulong sa Ginoo.
3: Amen.
2: Gawas sa Biblia higalang igsoon di nakakadungog pulong sa Ginoo diha. Nga naman kay kaning Biblia mga kaigsoonan ko balaang kasulatan mao ra ni basahon nga makadungog kas pulong sa Ginoo. Kay kanang uban nga mga basahon nga gipang palapad-palapad na gikan ra gyapon sa Biblia di nakakadungog anag pure gyud na nga pulong sa Ginoo. Kay nana man ay sagol God.
0: Usbon man gud bisan Dios si Kristo sa Jerusalem pasugod.
2: Oh.
0: Pagawas Pilipinas imo na
2: mga tao.
0: Bro Mer, kaning bersikulo pa Mer ba? Dugtong ni sa imong girelis Bro Mer. Ipadayon ni pa kuan Bro Mer. Sa Juan 1:33. Kaning gibato siya Bro Mer ba? Ano Bro Mer? Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon. Batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo.
2: Kana.
0: Kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka Dios nga tawo karon unta. Nagsaysay man si Kristo diri may tungod niya. Nga na arma ilang ang Dios siya mo nang gibato siya kay nagpaka Dios kuno siya bisag yes. Gobyerno nagpaka Dios Dios biya gyud siya
2: Dios gyud siya
0: klaro kayo
2: eh. Oh si Kristo Dios gyud unya na ra ba nang giingon diha Juan 8:24 tanawa
3: Juan 8:24
2: oh
3: nagingon busa giingnan ko kamo
2: oh
3: nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala
2: kana nayon
3: kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala
2: nayon
3: gawas kun mo tuo kamo nga ako mao siya.
2: Samot na ato ng hisgutan. Dili na gid kasabot sila na. Ingon si ingon ang atong Ginoo nga mga matay na lang mo sa mga sala. Gawas kon motuo mo nga ako mao siya. Kana lang daan. Apiki na kay nag ato brang hisgutan mga kaigsuonan ko samot na gid silang di kasabot.
0: Samot ta mo kalibog.
2: Oh, mao na mga higalang igsuon ang pagtulon-an sa mga apostoles. Importante nga og unsay gisulti sa Biblia. Unsay gisultis kasulatan, mao to yung isulti. Unsay gisultis mga apostolis, atong isulti.
3: Yes.
2: Wa man magsulti ang mga apostolis nga dili Dios si Kristo.
3: Mm.
2: Kana usara na nga pagtulon-an nga to ang gihisgutan higalang igsoon kay maamnay number 1 gyud. Number 1 gyud nga ang tao makaila higalang igsoon nga si Kristo Dios gyud siya.
3: Amen.
2: Siya gyud Dios. Sa Biblia daghan pa gyud kayong mga bersikulo nga nagsulti ana nga si Jesus Dios gyud. Aton dugangan pa mga igsoon. Katong ganina Brad Vincent, 1:30 man to. Atong hatagan og dugang referensya. Juan pinadayag 21 size tanawa.
3: Pinadayag
2: 21 size.
3: 21 size. Og siya miingon kanako.
2: Dayon?
3: Natapos na.
2: Natapos na.
3: Ako mao ang Alpha.
2: Siya mong Alpha.
3: Og ang Omega.
2: Si Jesus man na. Dayon?
3: Ang sinugdan og ang katapusan.
2: Ang sinugdan ang katapusan pod.
3: Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad.
2: Oh.
3: Gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi.
2: Padayon.
3: Ang magadam ang magamadaogon makapanag iya ni ining maong panulundon.
2: Padayon.
3: Og ako mahimong iyang Dios.
2: Bantay ha ako mahimong iyang Dios.
3: Og siya mahimong akong anak.
2: Ako mahimong iyang Dios. Og siya pod mahimong akong anak. Kinsa magiingon ana? 22:13
3: Ako mao ang Alpha ug ang Omega.
2: Nayon.
3: Ang nahuuna ug ang naulahi.
2: Nayon.
3: Ang sinugdan ug ang katapusan.
2: Kinsa man si Jesus man sa 16.
3: Ako si Jesus.
2: Ang kasulti atong ako mahimong Dios katong alang sa madaogon. Ako mahimong iyang Dios alang sa madaogon. Kinsa may kasulti?
3: Amen.
2: Si Jesus.
3: Amen.
2: Paro kay lang Biblia mga igsoon, muna nga matingala ka ano yung mga Kristuhanon. Wala ga eskwela para mahimong mga ministro. Wala ga eskwela theology para mahimo nga mga mayong magawali. Pero matingala ka na agi ikasulti. Basta Biblia na isigutan. Kung pagka-Dios lang ni Kristo, higalang igsoon atong isigutan, daghan kayong ikasulti ang magka-igsoonan ana.
3: Amen.
0: Kanada, bro Mel, kanada yung sa Juan 1:1?
2: Yes.
0: Sa sinugdan,
4: ang basa na, Obi?
0: Parang masabot, ano?
3: Sabtandra, sa sinugdan mao na ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong.
2: Dayon.
3: 14. Nagingon, og ang pulong nahimong tawo. Og ipon kanamo, kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya. Og sa kamuturan. Og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton. Sa bugtong anak gikan sa amahan.
2: Sa sinugdan mao na ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios, og Dios ang pulong. Sa 14, ang pulong nahimong tawo.
0: Katong Dios.
2: Nakinsa man ang nahimong tawo? Si Kristo man.
0: Klaruha kaya na mga suking tigpaminaw eh.
2: Pwede klaruha na. Marang higalang igsoon nga kung bot ka musunod ka ron sa gito pagtulunan ng gikan sa mga apostolis. Kung unsay gisultis Biblia, pananglit, mahitungod kang Kristo nga Dios siya tuuhin na. Ayaw, supaka na. Nagsupako ni mo na, dili idyog ka mahimo nga bilong anang pagtulunan ng gikan sa mga apostolis. Mahimo na kang magsusupak sa pagtulunan ng gikan sa mga apostolis. Marang higalang igsoon, ayaw palipat. So sige sa balaang kasulatan.
3: Amen.
2: Kaya ang balaang kasulatan, katugaan ginas tinuod. Dili kay, o kung sa'y giingon sa kasulatan, ato ang paningkamutag supak. Pangitaan na ito bago mga against ba? Muna mga kaigsuunan, kaning pagtulunan nga gikan sa mga apostolis, kung sa'y gitudlo sa mga apostolis, mo po yato itudlo rong panahon.
0: Sa ito pa, Bromer, ang pagkatinuod sa usa ka pagtuo, yes. Dili ba siyang sa gidaghanon sa kung asa nakutay o nagikan ang
2: kana.
0: Maone, aron makaingon ka nga tinuod ni, gikan pa aning lugara.
2: Tinuod.
0: Ma-specific diha nga pagtulunan or apil mo, nakutay mo sa mga apostolis or kamugin mo yung tinuod nga tinukod, pinaagi sa mga pagtulunan.
2: Pinaagi sa pagtulunan, pinaagi sa mga practices.
0: Teaching.
2: Yes, sa mga pagtudlo. Pareha ng panapi. Kadagaran sa mga religious groups karon yon. Halos-halos sa mga yon. Sagad sa mga religious group karon Brad Michael, puro gyud panapi. Gigamit ang pulong sa Ginoo para magkwarta.
3: Dali
2: ra maayong pag
3: dali ra magud ang income.
2: Dali ra ang income magud anang pulong sa Ginoo ba? Imong bitaw panapion, kabantay mo mga higalang igsoon karon nga diha sa mga terminal, diha sa mga sakyanan. Naay mang giwali din pagkaman manunol og mga sobre.
3: Sobre, oh.
2: Panapi man na. Mga apostolis wa man manunol og mga unsa niya.
3: Niya kay ang dunulan wala nga wala pug kasabot
2: niya kay kamalo.
3: Naanad niya manghinatagon amo hatag
2: yes. Rob gina. Tinaw na. Mao na nga karon panahon na dili ta magpalipat ang ato atong subayon sa ato ang grupo ng gipaskupa nagsunod bagyod sa pagtulunan sa mga apostolis. Kadaghan para bitu kay ni.
0: Dahan kay na pay. Masakat imo na bro Mir og clarify nang kuan. Karang alirong.
2: Yes.
0: Karang tigom.
2: Karang sa tigom sa plaster lang sa tigom. Ato naman ang hisgutan, no?
0: Oh, nasigutan.
2: Ato yung miagi. Nga kana lang pag-alirong.
0: Sayop na daan.
2: Pag-meeting pa lang daan, mga igsoon. Kung sa imuhang gipa kuanan karon ng grupo. Kung kamo mag-atubang mo nang sa unahan diyan, ay pulpito diyan, dili na mao. Arrangement pa lang daan, dili na mao. Kaya ang arrangement sa panagkatigom sa Dios, mga kaigsoonan, alirong na. Kaya ang sumbanan na amas trono. Pinaliag 4-4 atong basahon. Ang sumbanan sa atong panaghiusa kung panagtigom, arrangement lang na siya sa panagkatigom mga igsoon.
3: Pinadayag
2: 4-4
3: ug ang trono gialirungan ug kaluhaag upat ka mga trono.
2: Kana ang sumbanan sa atoang panaghiusa, sa atoang panagkatigom, arrangement lang gani. Ang arrangement sa trono, wala man ang Ginoo sa unahan. Naa man siya sa taliwala ug ang trono gialirungan. Ug kaluhaag upat ka mga trono pod nga nang lingkod dito puro mga ansiyano. Busa ang plaster daan na ang Ginoo sa taliwala.
3: Amen.
2: Nag-alirong ang mga naadiha. Musa ang Biblia gasulti sa Mateo 18:20, duha kong tulo. Magkatigo, maghisgot siya ngala, naa siya sa taliwala. Musa ang posisyon sa Ginoo sa arrangement, naa siya sa taliwala.
3: Amen.
2: Wala siya tuas unahan. Ang mga tao, naa siya sa taliwala. Ikson. Palitag ba sa Brad?
3: 18:20, Mateo, nagingon, kay diin gani ang duha kong tulo, magakatigom sa akong ngalan.
2: Yes.
3: Ana ako sa ilang taliwala.
2: Naa ako sa ilang taliwala. Magakatigom. Naa ako sa ilang taliwala. Busa ang arrangement sa Ginoo, sa atong panagkatigom mga igsoon, ang Ginoo naagi sa taliwala. Maunang ang mga kaigsoonan, ang ilang arrangement, mag-alirong pon. Dili, para siktas na relihiyon, ang pastor tuas atubangan, tuas pulpito. Then, magminsahe ana ang mga membro, maghangan ra.
0: Kana.
2: Dili, alirong.
0: Dahan pa kay Brober kay nganuman gawas anang imong gipaambit nga alirong pandong.
2: Yes.
0: Kanang nasa mga relihiyon karon mga suking tigpaminaw nga ang usaray mo pa musulti.
2: Kana. Nya okay, buhat dos 41 daghan pa kayo.
0: Oh, okay ra ba na sa Biblia? Kanang magtipik nga usaray ang mga membro mo tinapay ra kato ang bino sa kuan ra pari ra. Ato na siyang sultion og okay ra ba na sa Biblia? Kana nindot ning pangutan habita bro mero uskay unsa man ipagtulunan sa mga apostolis.
2: Matinagsa gid ba?
0: Oh, ato yung matinagsa. Daghan pa kaayo nga mga pagtulunan sa mga apostolis mga suking tigpaminaw nga amo yung ikapaambit diri sa ato ang program. Bro Merno, naglaom gani ko nga abi na mong bro mero mahuman ining panahon na.
2: Dili mahuman.
0: Unya kay ta sa mga kaining tapiko kining may tungod sa kining pagtulunan sa mga apostolis unsa pagid bro mero. Katong gihisgot nato sa miagi nga mga paano to bro mero katuto ang mga pagsimba mga kalag-kalag. Oh,
2: kani mga sister magpandong.
0: Oh. Kani mga sister magpandong panahon sa tigom. Okay ra ba na? Nagkatugan niya gi-clarification gi-clarify ni Bro Mer nga kanang pag alirong mo na siya normal. Kana na ang magsunod ra mo kanang isaray magsulti ang mga miyembro na sa tubangan dili na pwede. Kay panalitan karon nag naamo sa akong loyo nya ni paambi ko dagong Ginoo maigsuon nya nagatubang ko dito atong inosara ra dito sa unahan.
2: Yes.
0: Unya kamong mga naasa ako ang loyo daghan kayo.
2: Talikdan.
0: Nagdalikdan sa pagsulti. Dili ni na matawag anang giingon ni Pedro nga gisulti sa inatubang nga gyud.
2: Yes.
0: Oh. Nabusa mga suwintik paminaw atang ininyo, bro, meron na pa kay ikakwag kaduna pa tay 3 minutes.
2: Busa mo na i-plaster lang sa tigom, arrangement pa lang daan, alirong na daan mga igsoon. Mao na nga kaning Biblia higalang igsoon, naadri ang pagtulunan nga gikan sa mga apostolis. Ug unsay gisulti sa mga apostolis? Unsa ilang practice, di lamang ilang gusulti, unsa ilang gi-practice, mao po itong buhaton. So mo na ipagkadugtong nato sa mga apostles. Dili kay ano na mag-meeting-meeting, mag-blending-blending ato gawas. Mo dili man na may ato ang standard yun
0: reference. Direction dito sa gawas na so
2: yes. Dili na may standard na to nga reference na nadugtong tas mga apostles.
0: Ang teaching yun Umer no?
2: O na, pagtudlo yun.
0: Pagtudlo yun.
2: Kung nahaom ba yun sa pagtudlo sa mga apostolis. Kaya wala ba haom, adili na connection sa apostolis.
0: Si Pablo ganit po meron, basta kay...
2: Yes.
0: Palitan ka ron, si, Brad, si Pablo, yan ang teaching. O niya mo teaching siya, bro, meron, og sukuhay na nang teaching niyang una, ipatulo man niya.
2: Sa Galacia. Galacia, okay. 1-8. Og 9.
3: Galacia.
1: 8.
2: 1-8.
3: 1-8. Apan bisan pa kung kami... Uustaba ka manulunda.
2: O.
3: Hagikan sa langit. Magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo unang gikawali kaninyo. Ipatunglo siya. Noibis?
2: Sara.
3: Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto.
2: Yes.
3: Usbon ko karon. Ang pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyo ug maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya.
2: Kanawara.
0: Kami apil siya no?
2: Apil siya. Kung ang pagtudlo lahi na sa una nilang gitudlo, patunglo apil siya.
0: Apil siya kay kami man.
2: O, buto sa buta nga diligid pwede usbon.
0: Uy, usbon na ini.
2: O, busa ang pagtulunan ng ikan sa mga apostolis, katong mubase kita sa gisulti nga sa mga apostolis nga una nilang gipadayag ng Hingsoon. Amen. Atong oras, Brad.
0: So, mga suking tigpaminano, ang kami laing panahon alang sa pagsibya usab sa ato ang tapikon ining mga orasa. So, kay andam na sab ang ato mga mahal nga inog, minahal nga inigso, igsoon. Ato na kami, bisan pa sa paghalad sa alawiton, mga suking tigpaminaw. Busa, tambay ka mo diha, samtang naminaw sa atong mga pag-awit, no?

0: Ibalik tong sakit mo kayo kung ano. Sa tanang
1: panahon pa himuslan siya. Sumo ka itong mga suking tigpaminaw. Ang mga pipila sa... No? Ang ato ang alawiton. So ang title ato niya, bro, Mayor.
2: Dahong kagawasan.
1: O dahong kagawasan. Ihatag naman ito lang page ganyan, no?
2: 143.
1: O dako nga kagawasan. So wala, ang ato ang mga mag-awit. Pagihapon si Sister Charlene Balasi. Gikan lang gyapon siya, bro, ben sa
3: Buog.
1: Sa Buog. Sambuang kasi bugay, no? Mm. O sa gyapon Sister Rose Ann Canoog, gikan usab sa iglesia sa Midsalip. O sa gyapon si Sister Gisa Tumagad, gikan sa iglesia sa Tabina. O sa gyapon si Sister si Brother Janjan Gilia. Gikan usab sa iglesia sa Pagadian. Sumato na kami mga suking tigpaminaw, no? Bisan pa sa mga pagbasa sa mga nag-comment ni ining mga oras, ha?
3: Kailin pa basaho na, Brother Mike.
1: Amen.
3: Kini siya akong unahon og basa nga gisint ni Brother Roldan kagas.
1: Amen.
3: Importante man gud ni God. Nga si Brother Gerston, karyon, alabihan ni God sa mga taga-Dabaw. Amen. Salamat sa Ginoo, Brad. Please, sa ato mga igsoon sa Dabaw City, nangita tigumanan ato batan-on diri. Gikan sa Midsalip, naa sa Dabaw karon. Wala pa siya kadumdum tigumanan sa Dabaw City. Unya naa po igsoon nga mi-reply, wa po ta kabalo og pila kabuk tiguman aning Dabaw. Unya ang ihang i-comment dire, naa sa Buhangin area sa Dabaw ang tigumanan igsoon. Contact mong Brad Pablo Valer.
1: Amen. Sumo ka to ang bisan pa sa nag-comment, no? Kato nang itagtiguman sa Dabaw. Mao na to ang gibasa ni Bro Benz. Aron doon na mo'y mao makatultul sila, bro. Meron sa ito ang kuhan. Tiguman sa Dabaw. Sa giyapon mga suking tigpaminaw, no? Murag daghan man ang nag-comment. Pasensya na itong iagi. Kaya wa dyan marot na ito, Bro Mer.
2: Yes.
1: So, katong mga tag-as na kayo og comment siguro, gawas lang sa ngalan. Amo ang matagpagtagan ining panahon na. Mayong gabi ni Sister Sandra Bilutindos di asa dali mataling ni usay pagbasa Rudy Ruti.
2: Ruti.
1: Ruti Pancho Mutya. Ni Jubani Baylon Pabruges mayong gabi di asa Kalamansig. Ni Jennifer Igia Rosalem di asa Salog sa Buangga del Norte mayong gabi igsoon. Ni Lolita Duron mayong gabi. Ni Princess mayong gabi igsoon Princess di asa Coronadal City. Ni Janice Makalisang. Uy, kumpiyansa mo ni
2: Margos Tubig.
1: Oh, dia sa Margos sa Tubig.
2: Uy, kumusta?
1: Kumusta igsoon dia sa Margos? Ni Brad Juniper Byron dia sa Church in Sindangan. Ni Sister Elizabeth Tikadilinya. Ni Brad GR Sibuyan dia sa Sambuanga City. Ni Brad Wilbert Mahinay dia sa Sambuanga City usab. Kumusta? Nag-uban siguro ni atong mga igsoon din, ha? O ni Brother Bien Binido Balkunsa, mayang gabi igsoon, Binido. Ni Charnel Chu, ni Bing Sumagang, ni Evangeline Romero. May pangutan na si Brad Burns Medico at ni tagapagtagad sunod, Bro Benz.
2: Daghan si Burns. Pangutana.
1: Daghan na kayo kapangutana, no? Kaya matagaig.
2: Nagtipunog.
1: Nagtipunog na. Ato na yung matagaag siguro o panahon sa nuhigayon. Mahumaning ato ang pipila katapiko usab. Ni Brad Juniper Yangko, mayang gabi eh. Diha, matod pa niya. Nga, mayang gabi Brad Ilmer, Brad Vincent, Brad Michael. Diha sa San Jose Negros Island. Mayang gabi soon. Ni Sister Jocelyn Tana, diha sa Bayog. Ni Brad Rinrin Muralyon. Ni Sister Luzbilia Ditan Balasi. Ni Brad Binancio Batlag, mayang gabi soon. Diha sa Sikihor.
2: Ah.
1: Lasi Sikihor. Ni Brad E.G. Agot Kaliso. Diha sa... tultulan usab. Ni Brother Alex Cabrillos. Ni Brad Boy De Los Santos diha sa Mahayag. Ni Bro Popi Pandak, Bro Jewel Raagas, Bro Jill Batoy, ni Bro Rolando Badiang. Ni ano matud pa nga always po naminaw Cabrillos family, Alex Cabrillos Senior og Junior. Jeffy Cabrillos, Margie Cabrillos. Ni Boy usay pagbasa, Bro. Pasagi. Amo ang silingan always po naminaw. Mayang gabi diha ni mo, bro. Og ni Jerson kadilinya. Bro Mer, a bro Benz.
3: Bisan pa kang Sister Princess Bautista. Og bisan pa kang Nilda Kalubag, mana ni Janis Makalisang, no? O kang Jumar Lapinid sa Bayton diha sa Usami City. Uban sa imong mama diha, Brad, ni Sister Lorna Villalon. Uban sa imong papa si Brother Bethlehem sa Bayton. Kang Amay Romo Brangan Brangan Emilio. Bisan pa usab kang Burns Medico ang si patimbaya sab kubro sa mga igsoon nato sa Charles in Palimbang. Bisan pa sa atong igsoon Robin Mutya, Brother John sa Bayton, kang Umugi Pancho og sa mga sister usab kang Sister Mirna Orong Pancho, Mary Joy Orong Pancho, Moisa Galanaga sa Bayton. Bisan pa kang Victoria sa Bayton di sa Samis. Bisan pa kang Brother Ramil Binano, kang Brother Asherwin Kadilinya, kang Ayisya Kayi Lapinid, nagan siyang mimensyon. Kang Virgelia Binghit Birasis, diya sa Usami City, kang Brother Elmer Tomo Kayari, kang Brother Zubert Gabia, kang Brother Kapitan Cornelio, diya sa Tabina, Brother Babira. Kang bisan pa kang Gabriel Tumanda, kang Dodds Bautista, kang Sister Erlinda Albiola sa San Pablo, kang Sister Bibi Ausiho, isan pa kang Crystal Zid Ukay Maningo, kang Baby Kabanlit Bailon diya sa Kalamansig, isan pa kang Jonathan Ambon, kang Hinigugmang Brother Elmer Tarok, Grishel P. Menyosa, nailikang Lerami Lentiha Alsonado, kang Charlene Bacos, Stephen Tangkay Paipa Jr., kang Sister Gina Lariba Talam, kang Jewel Hamito, bisan pa kang Jezebel Ebero Maglangit diya sa Church in Amlan Negros Oriental, kang Rehel Unito, bisan pa kang Pinky Ambuang Balasi diya sa Iglesia sa Cagayan, kang Hanilin Barang, kang bisan pa kang Marlo Talino, kang Brother Junjun Bordin diya sa Lala Lanao del Norte, amen bro, musta. Isang pa kang Princess, iyang papa si Benjamin Tabo na minausab. Isang pa usab kang Rohil Unito, ay nakakuha na. Kang Don Romantic How, no? Brad Lorito diha sa Cebu City. Lang Sister Dina Dais, o dilang Edin, Sister Edin Dais, iyang usab igsoon ni Lorito si Maang. Jimima, Jimima. Okay. Geneva, Genevieve, Lantaka usab.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: Radyo Magbating Ding.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating Ding!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, September 6, 2026. Ngayong gabi, sure kaming excited na kayong malaman ang mga winning numbers, lalo na sa ating Ultra Lotto 658. Kaya naman humanap na kayo ng pwesto at i-ready na ang mga tickets dahil in just a few minutes, pwede na magbago ang buhay nyo pag nasa tickets nyo ang Lucky Ultra Combination. At ang makakasama ko sa pagbibigay ng swerte, walang iba kundi si Jasmine. Hi Jasmine! Good evening!
4: Hi din si Queen and good evening! At syempre, sa lahat ng ating Lotto Barkada na kanina pa nag-aabang ng mga winning numbers, sobrang exciting at laki ng mga Lotto prizes ang araw-araw na hatid ng PCSO para sa inyo. But Lotto players, please be reminded that all PCSO games are strictly only for 18 years old and above. Bawal po bumili ng Lotto, STL or scratch-it tickets ang mga minors. Kaya naman, huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. At syempre, maglaro lang ng pasok sa budget. Gaya nga ng lagi naming sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly. Sa lahat na may mga tickets, good luck po sa inyo!
3: Simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
4: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo lahat!
3: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
4: At dahil nga, we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
4: Lotto players, kayo na kaya ang makapag-uwi ng Super at Ultra Jackpot this 9 p.m.
3: Well, alamin na natin yan. Let's now play Lotto!

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang

0: KXBZ AM 756 kHz. Ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagding. Radyo Bagding.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
4: Testimonya!
5: Oh, kasi na rin lahat. Ngano mo mo mamaso si Ma? Milaggo man. Mihugo ka.
6: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay na lagi anam nga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
6: Ay, nilikay naman bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ni ka. Dali na.
6: Ah, di mangani ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, Ma?
7: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
7: O sa may ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imno?
6: Katulo kada adlaw.
7: O sa may kinay ibang gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
6: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wag ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
7: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
6: Oo'y, maoy akong haplas.
7: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
6: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
7: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
9: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana kapsul.
9: Ikapila man mo si Imnon.
10: Si katulo sa isa ka adlaw.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
10: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
9: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
10: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi Madagsaan.
9: Taga-asa?
10: Upper Limatok.
9: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw ka ron.
10: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
8: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love. Mungutan ako nimo. Mahal ko nimo o dili?
11: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
12: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
13: Pwede ko. No. Bada.
4: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadino.
13: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka badigaw.
4: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
13: Dugo! Dugo!
4: Silan ko!
14: Imo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
14: Bunso!
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kundili si Taklak.

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal. Then nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ako menstruation, nag-5 days. Tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata. Kanangiri na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapool gani, kaya maghilab ako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inong. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas.

0: sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan lang ko. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, mga kala, kumusta? Maying adlaw ko natutunan, maying buntag, maying uto, maying gabi, maying hapulog, maya pa yung kadlaw. Niya na sa rinyong higalas kanginan, Ray Arellano, oban ni Lloyd Gaviara. Okay, mga kala, break time sa nga mong paragis, bila-bila, herbal coffee.
1: Ako sa dang paragis, bila-bila plus herbal capsule.
2: Wow, pagpalikon sa...
0: Pampower ginagin muna. Bueno, mga ikala, shadow time, Manager Nilo Tarillo, Rosan A. Muratas, si Richard Perez sa Metro Pisi, si Madam Vilma Didia sa Bourbon, si Sir Manuel Didia sa Bourbon, si Judito and Flora Samong, gikan Samong, Bisay Founder, Bangalang sa Ilong, walay ko na nga mong writer o director, Oji Kumpok Rakasa. Pernya, shout out to sa ni Jose Briones, si Lucia Buloy diya sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental, si Joel Abadiano, San Pedro Ono, Basak, Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, laing shout out sa diya sa Das Village Dos, si Nang Tali, si Gabriel Victor Diana, Lonimore, Luigi, gikan ni Pedro Pungasi, ugma sa Bugho, San Fernando, Amay Sibial, Pedro Sibial, si Ben Aranias, Gudo Aranias, gikan niya po ni Pedro Pungasi. Okay? Bino mga higala, atong hinumduman ang nangagi dayon. Dita maglangan, atong may hinumduman nga nakasud na ang duha ka dagong purma og tao nga lubos itom. Pirting dagana nila ni Bogart og Lalat. Unya sa laing bayan usab, gusto ni Raina Tara nga si Tukoy ang iyang himong minsahiro. Wow, yaya Tukoya. Unya, makatunong baka... Magtanong magani sa sugo ni Tukoy. Wala dito sa sud sa langob nga nahimutangan nila ni Jigo. Wag yun nila makita ang lutsanan. Pero ang bata nga si Gian may nakita. Unsa maka? Bueno, magigala. Ingunining ni Tabo. Niya rin na isumpan ng atong sugilanon. Burbon o bibingka.

0: Pagamping saya mau mengalahkan dari apikan.
1: Oh, Arturo, ikau sadar.
2: Ala, Jun, sakit ang jingin.
3: Unsa?
2: Naagit kit ang jingin, unahan.
4: Unsa man jingin, unsa?
3: Ala, nakai ko sa kumpulong sa katlog panjigaw.
0: Gunit na ko, Maria Pika.
1: Oh, Arturo.
0: Bisan unsay mahitabo, di tayo kapasagdan. Mag-agiw na sa patay kong lawas ang mupasipala, ganibo.
1: Arturo.
5: Gunit sa dap ko, takla. Gunit sa.
4: Oh, Checo.
5: Sama ni Daddy, mag-agi sila sa patay kong lawas over my dead body.
4: Checo. Ajian, gunit ako. Dali.

0: Ani ko tagos sa likod sa riboldo. Oops! Oops!
1: Bogoy!
0: Oops! Lalat! Ayan lagi nagtingog ni mo.
1: Oo.
0: Saka-saka yung lagamay. Murang kang duwindi pa minahon.
1: Oh, Bogoy!
0: Kinang. Tago lang kita din, ha? Walang hunta tapos hunti.
1: Walang hunta, Lord. Walang hunta.
0: Abdikid lang, ha? Kay kun...

0: Ako ginyong ipada, ng mensaheron lang ni Chigo dito sa Malang Bukit sa Inayawan.
1: Oh, Tukoy!
2: Gusto ang imong nabati, Tukoy. Ikamatay na mong mga duendes ang pagso dito sa Malang Bukit.
1: Ayaw ka bala ka, Tukoy. Gantihan ka na mo gulawan o brilyantes.
0: Di ka masagot!
2: Di ka masagot, Tukoy!
1: Di ka masagot!
0: Dili!
1: Unsa!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun dospanto siya karon may nakayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7
6: karon?
5: Karon nagkuan may atong miaging simana pod 7 karon 6 na lang yun na no, result
6: aning baba
5: na baba na gikan mong kudiha.
6: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Si imong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natyan sir?
8: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Haplas yun, kayo mo na makahatag na katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, akong nasinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigpiros.
9: Yes, yung oh yung yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Sigurado ka, Tukoy? Dili cute ka?
0: Dili lagi.
2: Pakyas ka, mahal nga Rhino Tara. What I mean sa iro nga ikaw pa na sa balaang bukit.
1: Unsao na lang nato ini. Kung may daotang mahitabo nila ni Checo, kargo di konsensya ko gyud. Ako ning sa kaywa ko sila sayri sa kamatuoran.
2: Mahal nga Rhino Tara.
1: Pakyas kita.
0: Ibalibad ako, waman.
1: Ha? Sugot ka, Tukoy?
0: Sugot ko? Pero di ko gustong gantihan o bulawan o brillantes.
1: Unsa man di ay?
0: Gusto na ko usa ka bowl nga tuba, gikan ka ng tali sa lutupan. O gagan kayong pagkaon, aron di ko baturiring.
2: Man, Tukoy, ang imong gusto.
1: Daghan kayong salamat, Tukoy.
0: Laba pa mong salamat.
1: Bangga, Jay.

0: Sa?
1: Naao.
2: Langgam mandi ng tabian.
1: Hi, langgam tabian.
0: 5, 6, 4.
3: Abi na kukunsa na.
4: Abi na kukunsa na.
2: Unsa? Unsa marong baho ah?
4: Yung baho barong tinae.
0: Sorry. Nakaotot na sa adlaw.
2: Bangag sa ilong.
4: Sa ilong.
3: Wakay, miubirti ka unod sa imong utot, may nunoy. Baho man kayo.
0: Sorry.
3: Dali ka mo. Sundan na to ang langga may na. Kung naasa siya paingon.
5: Tingalik pa doon siya, slutsanan.
3: Ta!
4: Oh, ganun!
0: Ta!

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos ilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan, and ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Pag mag-iinom, saan mag-iinom na?
4: Bilabila, sa din ako
5: tag-inom. Kapsol, Bilabila kapsol.
4: Oo.
5: So, karoon na, uli-anay, naging ganay. Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Usa to, usa na si Gitay, na kada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: Bila yung dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan na, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag adlaw makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Radio Magbating King.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01. 106.0 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Kasimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Magbating.
0: Buntang na, bangon na, lanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas nining adlaw nga Lunes sa Pizza Shete sa bulan sa September 2026. Kutob sumabot sa CBL sa Radyo Bagting og Bell FM. Welcome na usab din istong pagpanag-uban og padayon gihapon tang magmapasalamaton sa kaitasan. Sa lain usab nga adlaw nga kita mohatod sa mga balita og impormasyon na ban ang kinatibuk ang puwersa sa Radyo Bagting og Bell FM. O gingan man sa mga nanagsikay-sikay na sa mga nagkadiang sektor sa Katilingban, o gingan man sa mga sayo kayong nagmata. Basin ang uban, wapakatulog. Itong duty o gabi, padulong o kadlawon, siyempre nagtukaw to sila, piyong-piyong ginagmay, tukaw-tukaw doon o dinagko lugar. Betaw, good morning everyone. Hinaut nga na sa mga pagkabutang ha. Taliwalas mga pagsulay, taliwalas mga giatubang na to, pero ang importante diha nga gaginhawa pag ita mga kabagting o kabulkadas, mao na ito pasalamatan sa kaitasan. O gadiin makapadayon tas nga gimbuhaton. Ingan man ining buntaga mga kabagting o kabulkadas, mga nagkadaiyan usab nga hanay sa mga balita gikan sa mga bagting reporters. Itunol na ito nga na kaninyo. Pwede kami ninyo mabati sa naandan nga sibyaan sa 106.3 Bell FM nga frequency o diba ka sa 756 sa dial sa inyong mga radyo. Pwede usab sa ito ang Radyo Bagting app. I-download lang na sa Play Store. Pangitadya Radyo Bagting. Unya i-download dahil makapaminaw mo sa AM o FM. Nagawas niya na doon na may data o diba ka connected mo sa internet. Oga, di ba kahagi yun? Diri sa Facebook, pinagis ng Facebook Live sa Radyo Bagting, Radyo Bagting News, o gingon man, BBC's Entertainment, mga kabagting o kabulkadas. Okay, alas 5:09 na, dinis itong pagpanaguban. Oga, di ta maglangay, ani ang hanay sa mga uluhans balita.
0: BBC Headlines.
2: So, dantas mga natala gikan sa mga sickbit nga mga dapit, mga personnel gikan sa ZNPPO i-deploy alang sa BARM election send-off ceremony ipahigayon. Nagampang headline sa mga balita, 99.6 million nga kontrabando na kumpiska sa tulog ka managlahing operasyon sa Naval Command Western Mindanao. Sa mga headlines, paghihapon gas reserve sa Sulu, si or Sulusi, Misaka, Exploration gi-administer sa DOE o BARM MENRE. Sa laing bahin sa mga headlines, 36 iska loose firearms o mga eksplosibo, voluntaryong giturn over dinis pagadian. Lakit na usab nini ang 269 ka open pipe o loud muffler gipangguba sa ZSBBPO. Disiplina sa kalsada gihatagan o gibog aton. Tumi sumbong kasi bugay. Samtang 30 anyos nga lalaki dakpan pag-usab sa Pagadian City, gituwang shabog armas na sakmit. 35 anyos nga lalaking nakalapas katungod sa mga kababayenan sakot eh dito sa Vincenzo Sagon. Suspect sa pagpayuhot o ginadiling drogas dakpan sa Tambolig. Headlines paghihapon, updates lakat sa panahon, localized thunderstorms padayong magdala o mga pag-ulan sa Mindanao. 4.9 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa White Beach. Ang angayang sayran nato karong buntaga mga kabagting o kabalkadas. Headlines kato kusbagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Alas 5:11 na. Aga kini nga to ang tulumanon mag-una gid niini ang kahimtang slakat sa panahon aron giya ni ato mga dunay mga lakaw, adunay mga game buhaton sayo. Uga maki-update po ta sa kining kahimtang slagat sa panahon, unsay nakaapektar sa sistema sa kahimtang sa panahon sa atong matag komunidad. Naka-standby na sa bagting 17 Florence of FEMA, update gikan sa lakat sa panahon. BTC
3: Weather Update. Padayon karon nga nagpahimangno ang pag-asa ngadto sa publiko nga mag-amping paghihapon sa mga posibilidad masasayang mga pag-ulan lumes sa akong bahin sa Mindanao. Tungod kay napaghihapon ay pagbahad sa pag-ulan tungod sa presensya ni localized sa thunderstorms. Matod pa nga padayon paghihapon kita makasanti maragumong nga kawangitan nga mukbanos usap ang kalit nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon lahos na sa kagabi na o gagiingong posibleng mulungtad kinig usa ka oras ang ginugayon. Kini magdala paghihapon mga posibilidad ng mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta samtang habagat usap ang itulong hinungdan kun nga nung adunay masinatiang pagbundak sa ulan sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro og lakip na ang pila ka bahin sa Visayas og Luzon. Giingon usab sa pag-asa nga posibilidad nga mulungtad og duha ka oras ang gidugayon nga masinatiang pagbundak sa ulan ug hinay usab ang dagang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang ang usa ka LPA ang padayon sa karon nga gibantayan sa pag-asa nga kinhi nga kanhi nga bagyong si Pilandok nga sa kasamtangan na nakya sa gilay-on nga 1,155 kilometers sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 65 kilometers kada oras ug ang pagapaknis kay yuta nga mukabat usab sa 80 kilometers kada oras samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 10 kilometros kada oras. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa Pagadan City karong adlaw, isip giyas sa mga mananagata, alas 2:07, kanyang kadlawon, 1.6 meter ang gilad mong tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 9:36, ang takna sa buntag, 0.3 meter ang gilad mong tubig. Subling mong taob, pag alas 3:57, ang takna sa hapon, 1.7 meter ang gilad mong tubig. O subling muna susap pag alas 9:13 ang tak na sa gabi, 0.6 meter ang gilat mong stubig. Naoman nga musubang ang adlaw, alas 5:37 karong buntaga. O musalo pag alas 5:51 o niyang hapon na. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.3 Nagasalamat sa nasangpit nga balita bagting nga 17 mo tay updates kay imtang sa lakad sa panahon nga kinahanglan nga planuhon yun na ninyo inyong mga lakaw aron nga diin dili mapurlata gumikan sa pausab-usab nga kahintang sa lakad sa panahon. Eke alas 5:14 mga kabagting o kabalkadas kining ato ang tulumanon. Sa gihapon, gipaluyuhan kini sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Nag-auhag nga to sa itong mga mag-uuma. Doon na may sugyot diha reklamo bahin sa irrigasyon, dakong tabang. Alang sa niya kung ugaling ka mo ang mutaho gilayon nga to kanila. Sa isumitin na inyong reklamo, pag i-acknowledge na nila o susihon ng inyong reklamo, aksyonan ninyo nila gilayon ang inyong mga reklamo. O man nga steps nga pagasundon nga humani ana close out day ng reklamo ana paday pagsulbad sa problema sa mo nga reklamo sugyot ug uban pa dayon ay hadayon na i-close out ang inyong reklamo kay hatagan nila nagdako nga pagtagad. Ang inyong buhat ni padangat lang na inyo mga concern ito sa ilang Facebook account bagaha sa Nia Zamboanga Peninsula, di ba ka i-email sa r9@nia.gov.ph o di ba ka sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph o di ba ka sa ilang telephone number nga 062-947-4014 o di ba ka 0985-824-4566 alam silang smart and talk and text nga mga subscribers. Samuanan ninyo ang pag-abuhaton ha, aron nga maaksyonan gilayon kung si problema diha sa inyong mga irrigasyon. Sa pikas bahin sa mga balita, ang dugang pa nga mga taho nga itong hatagan o pagtagad. Sa report ni Bagting 29, Chirilo Yutlirazan, gumikan kay ang mga personahe o mga personnel gikan sa ZNPPO sa Buanga del Norte Police Provincial Office ni i-deploy alang sa BARM election send-off ceremony gipahigayon. Initong sayran ang mga balita gikan ni Bagting 29, Chirilo Yutlirazan. BTC
4: Report.
5: Gipahigayon ang send-off ceremony sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office alang sa mga personnel nga i-deploy aron maghatag og dugang seguridad og suporta alang sa umaabot nga barn parliamentary election. Gipangunahan ni ZNPPO Provincial Director Police Colonel Ray Dante Ariza ang maong kalihukan. Din highlight niini ang pagpanalangin o blessing nga gipanguluhan ni Reverend Father Mario Beltran Patangan alang sa kaluwasan, giya o proteksyon sa mga personnel nga mutuman sa ilang katungdanan bisan pa man layo sa ilang mga pamilya. Gipahinumduman ni Police Colonel Ariza ang mga personnel nga magpabiling maisugon, disiplinado, profesional o patas sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad. Gibutyag usab niini ang importansya sa pagbantay, teamwork, pagtahod sa publiko o pagsunod sa chain of command, samtang gihangyo ang matag personnel nga ampingan ang integridad o maayong reputasyon sa ZNPPO o sa Philippine National Police. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, sa Belafam o Radio Bagding.
2: 106.7 Nagasalamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Dili lamang ang Zamboanga del Norte kundi apil po ng Zamboanga del Sur nga magpadala o hugna sa mga kapulisan ngadto sa pagtabang sa pagpatunhay sa hapsay nga pinilian dito sa BARM. Ang kanunay apil na to sa mga pagpangaliya ang safety usab sa tuang mga katagi lalawigan o ingon man ang atong katagi lungsod nga din na-deploy nga dito sa mga lugar aron safety usab sila makapauli din silang tagsa-tagsa ka mga unit mga kabagting o kabulkadas. No? Alas 5:18 na din sa tong pagbanaguban samtang sa pikas bahin. Kung ano na mga personal tabok tas mga report nga kuhaan na ito base ba? O kanang kanabitong pag-relasyon, kana mga relasyon nga dili angay nga musangpot nga dito sa pagpandagmal ba? O di pwede maabot sa pagpasakit. O gamikan kay dunay 35 anyos nga lalaking nakalapas sa katungod sa mga kababayenan sa kote dito sa Vincenzo Sagon. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
4: BBC Live Report.
6: Nadakpan sa mga otoridad ang 35 anyos nga lalaki nga nalista isip wanted person atol sa usa ka operasyon pasado alas 11 sa buntag natong September 5, 2026 sa Barangay Kabatan, Vincenzo Sagon, Zamboanga del Sur. Ang akusado nadakpan pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu sa Family Court National Capital Judicial Region Branch 8 Muntinlupa City tungod sa paglapas sa Republic Act number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 labi na sa piskal sa pag-abuso ubo sa Section 6A adunay gi-recommendar nga piyansa nga nagkantidad og 120,000 pesos. Gipahigayon ang operasyon sa mga personay sa Vincenzo Sagon Municipal Police Station sa koordinasyon sa Muntinlupa City Police Station. Ang nadakpang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Vincenzo Sagon MPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Likat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 5:20 mga kabagting o kabalkadas. Buto yung mga report ni Bagting 27, Daryl Ayaay. Muna yung mga relasyon ba nga kinahanglan na ito nga kung sa itong gisudlan hangtod ba human ato ng barugan. O kung dili na mong gali kauyon kay medyo ni kupas-kupas na ang mga pagbati. Di lang po mabot sa punto nga mga dagmalan. Mga miyembros pamilya. Kaya ito man ang pamilya mga kabagting o kabalkadas. Kinsa pa may laing magtinabagay pamilya raman. Nang dili mabots punto nga magpasipadaay, di ba? Okay, samtang sa dipat na mag-commercial break, ato sa puning hatagan ng pagtagad ng report ni Bagting 28 Kimberly na muwag kay 269 ka mga open pipe muffler. Okay, pang dakop, oy. O, dayon paguman, murag nakuani na, sani, gano'n bang gitawag na itong nakalapas, gano'n niya, gipang pipi, gipang pison. O, kana mga sabaan, kahit ang butso, nga naman ilis-ilisan, mga gano'y. O, niya, ang 269 ka open pipe o loud muffler, gipang guba. O, disiplina, yung kalsada, gihatagan o gibog aton mga kabagting o kabalkadas. Ania, ang report ni Kimberly Namuwak.
7: Sing Live Report.
8: Gipangguba sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang 269 ka nakumbiskang open pipes o loud mufflers ato sa gihimong destruction activity sa ZSB PPO ground sa Barangay Sanito Ipil, Zamboanga Sibugay. Ang galihugan resulta sa mga reklamo o kabalaka nga nadungog ato sa kapihan sa barangay diin giilang usa sa mga hinungdan sa kasaba ug nagdalag kasamok sa komunidad tungo sa sobra kakusog nga mufflers sa mga motorsiklo ug sakyanan. Tungod ni ini gipakusgan sa ZSB PPO uban sa Land Transportation Office ug uban pang stakeholders ang pagpatuman sa mga regulasyon sa dalan nga misangpot sa pagkakumpiskar sa maong 269 ka open pipes ug loud mufflers. Gipayag sa mga partner agencies ug riding community ang ilang suporta sa mga inisyatibo nga nagtumong sa pagbaligon sa road safety, responsableng pagmotor ug pagsunod sa traffic regulations. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
2: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:22.
1: 106.7 Radyo Bagting.
9: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco ug ni First Lady Ilang-Ilang ko.
10: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
11: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
12: Kung tiyan man ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
11: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
12: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik ug pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
11: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
13: Ang panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
15: Mabuhay Hardware.
14: Mabuhay Hardware. Let's build together.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
18: experience the best accommodation from a hotel. The new
19: Pensione de Eliana.
18: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
20: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na kakaapikto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
21: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
22: Sana all.
21: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
23: Oh no.
21: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
24: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
25: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagay. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang lawas. Magrapag yung ko ato mga guloy yun.
24: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
26: 106.2 FM Radio Magbating.
2: Alas 5:30 na kabagting og kabalkadas. Dinis ato nga pagpanaguban si Bian Zaran Jubagting paghihapon o Gabel FM. Sa mga kabag-uhay pa lamang naka-tune in ni mga takna, ano? Hala, sige, ang ato ang tulumanon lanog sa bagtingan. Pwede mabati ninyo sa ato ang live sa Facebook. Pangitaan lang na i-search lang diha sa search engine. Pangitaan diyan sa inyong Facebook ang page sa Radyo Bagting News. Dayon, mailan man mo nagmuna yung magigamit kay naka, kuhan man naroon, naka-live, di ba? Pwede ba ka sa BBC's Entertainment? Sa mga naka-monitor po sa radyo, maing buntag ganin yung tanan. Kung karun pa man o galing mo naka-tune in, there is to ang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Pagbati sa duha ka mga sibyaan sa 756 sa dial sa inyong mga radios AM DXBZ. Kusog kay boy. O ingon man ang 106.3 Bell FM. Ang niya na kay ni Andar mo niya mong kwan mo naman kong lupa da ni. Itaw 531 na kabag ding o kabalkada sa 106.3 Bell FM. Sa mga nagbiyahe nining adlawa, hala sige amping. Saon sa may inyong mga gimbuhaton, ayaw ka ay kumpiyansa. Kasi niya o ga mahingag magtubag sa inyong mga phone. O niya paguman nagmaniho mo, delikado na. Anitas mga kasayuran sa round 2 itong pagpanag-uban na sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Kini ang may kalabutan ni ining 99.6 million. Ni round off na lang ni 100 million. Pero ang tumbok is 99.6 million nga kontrabando na kumpiska sa tulo ka managlahing operation sa Naval Command Western Mindanao. Ani ang detalye sa maong mga balita gikan na dito sa silingang mga dapit.
0: BBC Live Report.
3: Ni kantidad o kapin 99.6 million pesos ang mga kontrabando o guban pang iligal nga kargamento ang nakumpiska sa Naval Command Western Mindanao kon NCWM atol sa tulo ka managlahing maritime operations nga gipahigayon gikan Agosto 28 hangtod Setyembre 3, 2026. Lakip sa mga nakumpiska ang undocumented diesel fuel nga ni kantidad og 72,172,046 pesos and 50 centavos. Ingon man ang mga smuggled nga sigarilyo ug usa ka motor bangka nga ni kantidad og 27,228,969 pesos samtang na recover usab ang mga lawaan lumber nga mo kantidad usab og sobra 250,000 pesos. Sa kinatibukan miabot og kapin 99 million pesos ang kantidad sa tanang nakumpiskang kontrabando og illegal nga kargamento gikan sa tulo ka operasyon labot ni gidayeg ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. Under sa NCWM ang mga operating units o partner agencies tungkol sa ilang koordinasyon o padayong pagbantay nga nakatampo sa kalampusan sa operasyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
26: 106.3
2: FM. Radio Bagding. Mga accomplishments sa gikan at sabgato sa Zamboanga area mga kabagting o kabulkada sa ukuban pang mga nahimong kuan na to na kuan na to kinatibukan ng mga accomplishments sa Naval Command mga kabagting o kabulkadas. Samtang deris Pagadian City adunay 4.9 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa barangay White Beach. Ang ato ang sayran ng report ni Bagting by Bagting 17 Florence of FEMA. Ani ang kompletong detalye.
0: BBC Live Report.
4: Nikabat sa kinatibukan nga 4.9 million pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo o galakip na usaban niini ang gikirgahan ng sa sigarilyo nga mokeding motorized pump boat nga nasakmit sa mga otoridad ni atong adlaw nga Sabado sa kadlawon, particularmente kini sa may barangay White Beach sa Pagadian. Ang nasangpit nga kontrabando nga resulta usab sa pagkasikop sa duha ka mga indibidwal nga giingong nga maoy nagdala niini nga gilang sila si Jamirol Jumari Sultana 24 anyos nga residente sa Ibus Island Pikong Lanao del Sur. Ang ikaduhang nalakpan mao si Alibasa Jarin I Jamirol 26 anyos nga residente usab sa Ibus Island Pikong Zamboanga kon Pikong Lanao del Sur. Nasayran nga nadakpan kini pinagi na usab sa operating unit pinagi sa Zamboanga del Sur Marpstal kauban usab ang Pagadian City Police Station 906 na RMFB 9 na Zamboanga del Sur PIU o guban pang hutong sa kapulisan. Sa pagpahigayon investigasyon nasayran nga nagpahigayon dito ng Higayuna o Joint Law Enforcement Operation na pinagi sa Seaborne Patrol sa may sea water sa Eliana Bay particularmente sa may barangay White Beach. Ang mga otoridad og natong higayuna ilahang nasiplatan ang nasangpit nga bangka nga diin na kinigiingong nga dunay katahapang mga dala. Sa pagpahigayon na niini og inspeksyon na dito ilahang nga nakitaan ang mga nagkadaiya nga mga kakakinarton nga sigarilyo og sa dihang ilahang kinigipangitaan og mga pertinent documents pakyas nga nakapakita ang sangpit ng mga individual, hinungdan nga gidakop kini og sa kinatibuk-an ni kabata sa 80 ka master cases sa New Berlin brand nga sigarilyo nga gibanabana nga mukabat sa 4,000 ka rims

0: deixa chato e flores o fim, mas é belo é o grande jabagting. 106.0
1: Congratulations sa itong mga operating team sa Mars pa, mga kabagting o kabalkada sa nasangpit na usap nga accomplishments. Kaya ron nga din, at least makwakwaan. O, dili ka dumatumod nga to sa mga nagadaiyang mga establishment or tindahan. Gumikan kay katuwa man ni Agi sa takda nga proseso sa mga produkto, labi pa kung may kalabtanan sa sigarilyo. Dayon na gawas pa ni ana mga kabagting og kabulkadas ang mabulahan nito pipila lamang ka mga bulsa. O diin dili to mapahimuslan alang sa mga proyekto og programa. O kay di haraba kwaon sa syntax mga kabagting og kabulkadas ubang pang benepisyo nga diin gitagana o lagda sa balaod mga kabagting og kabulkadas, no? Okay, aron nga diin na kini ang masumpo og matag garon og unya dunay mga accomplishments nga tuang mga torero. Sa bigas bahin sa mga balita, another na pod nga accomplishments kay 36 kay mga Lewis Firearms o mga eksplosibo ang voluntaryong giturn over sa Pagadian City. Mamayamay ni mga eksplosibo mga kabagting kabulkadas. Sana ko na ibalaan ani. Uy, nagko ba po ani di ay? Pa'y mga granada, mga kabagting kabulkadas na ang detalyes balita. Atong sayran, pinaginibagting 28 Kimberly Namua. BBC
2: Live Report. Kabatch sa 36 ka Lewis Firearms, laki pa nagalain-laing armas, granada o mga bala ang voluntaryong giturn over sa mga miyembro sa komunidad. Sa Pagadian City ni atong Setyembre 5 to 2026, isip kabahin sa kampanya sa Philippine Army batok sa pagkatag sa mga armas. Gipaygayon ang turnover ceremony sa Ascenso Convention Center sa Rotonda, Pagadian City, nga gipanguluhan sa 53rd Infantry Matapat Battalion, 1st Infantry Tabak Division Philippine Army, ubos sa ilang small arms and light weapons management program. Lakip sa mga giturnover ang 36 ka assorted loose firearms, 6 ka hand grenades, 13 ka rifle grenades, 21 ka rounds of 40mm high explosive ammunition ug usa ka smoke grenade. Apil usab ang rocket propelled grenade kon RPG, Garand rifles, caliber 30 Mauser rifle, shotguns caliber 45 og 38 pistols ug usa ka caliber 380 pistol. Gawas sa turnover sa mga armas, gipakita usab sa kalihukan ang mas lig-on nga partnership tali sa 53rd Infantry Battalion ug City Government of Pagadian, pinaagi sa ceremonial turnover sa rubber boat ug formal nga donation sa usa ka luna sa yuta, pinaagi sa deed of donation. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: Salamat sa nasangpit ng mga accomplishments sa SAM sa itong mga otoridad. Padayon, paghihapon ito nag-awhag, no? Nga ito sa mga nanaguputo, armas, di pwede nga walay mga dokumento. At ang over na nga ito sa mga otoridad, mga kabalting o kabalkadas. O di baka inyo nang i-renew ang mga lisensya ni Ana, aron nga pwede mo maghupot. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, kung adunay loose firearms, tabuktang ato sa balita usab sa lungsod sa Tambulig, kadunay suspect sa pagpayuhot sa ginadling droga na dakpan sa mga lungsod. Nakastandby si Bagting Bahin T-Shot eh, Daryl Ayaay. BBC
3: Live Report. Nadakpan ang 38-anyos nga lalaki nga giila sa kapulisan isip street level individual atol sa drug bypass operation pasado alas 4:45 sa hapon nitong September 5, 2026 sa Barangay Lower Lujong, Tambulig, Sambuanga del Sur. Gipahigayon ang operasyon sa mga personay sa Tambulig Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA 9 nga misangpot sa pagadakop sa suspect o pagkakumpiska sa tulo ka Hitzel transparent plastic sachet nga adunay sulod nga gito ang shabu. Anakopis kang ito ang illegal nga droga. Ito giyan nga ito sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City, alang sa forensic examination. Samtang nadakpang lalaki ug ang mga nakopis kang ebidensya, gidala sa Tambulig Municipal Police Station, alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Darilikat, Ayaay, Sabal FM o Radio Bagting.
1: Ato nang balikan sa Bagting nga 28, no? Labot ni ining shabu gihapon mga kabagting ang kabalkadas kay 30 anyos nga lalaki na dakpan usab sa Pagadian City o gituho ang shabu armas nga nasakmit. Atong sayran sa dilipat ang commercial break. Dinis nung pagbanaguman, bagting 28 Kimberly.

0: Lead them up.
1: BBC Live Report.
2: Nadakpan pag-usab ang usa ka 30 anyos nga lalaki ato sa pagpatuman sa duha ka search warrant. Pasado la siya 20 sa buntag niadto sa Setyembre 5 tuig 2026 sa Barangay Bulatok, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Gipalusan kini mga search warrant nga giisyu sa Regional Trial Court, 9 Judicial Region Multi-Cell Station, Pagadian City tungod sa paglapas Republic Act 9165, Gun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, o Republic Act 10591, Gun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasakmit ato sa operasyon ang duha ka pakete sa gituhang sabo, usa ka kalibre 45 nga pistola, duha ka magazine, siyam ka bala sa kalibre 45, usa ka M16 magazine ug 26 ka 5.56 ammunition. Samtang mga nakumpiskang ilegal nga droga gitugyan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination. Ning kasamtangan ang dinakpan anaana sa Pagadian City Police Station alang sa tukmang lakang. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
0: Alas 5:43 na mga kabagting o kabulkada, so gamong hanay sa mga balita hatod kini sa mga kabubutong sa said liniment. Epektibo kinig ihaplay sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok o sa mga insekto. Pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gida makaduol. Ang said liniment na pamatunan nga epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment, minutos lang, wag tang tanang balatian. Tungod kay ang said liniment, ginama kini sa said pharma. Alas 5:44 na.
3: 106.7
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisuway na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: 106.2 Radyo Magbating.
11: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Anin datas katapos ang hunat sa bulyada sa mga balita din sa Lano sa Bantingan. Aron sa paghatod sa update, gikan sa mga presyo sa mga nagunang palaliton, nugusanan niini mga kabagting og kabalkada sa presyo nga itunol kanato ni bagting 27 ang presyo sa mga lamas og utanon. In kay Lunes man garon sa ato ang sayran kay naka-standby na ila ka ha, ano ba kay movement o sa ba kay sagad na to nga pwedeng mapalit o sa ato ang usa ka gatos pa pisos. Pwede naman po na gramo good. O ilang po kayo naghana kay mausik unya, mas tindot man ang makaon ng tanan kaysa mausik-usik mga kabagting o gabalganas. Ay pitos ang panahon. Ang detalye sa market report ni Magting 27 Darrell Ayaay.
12: BDC Market Report.
0: Good morning, Yang.
13: Yes, mayong buntag, Magting 16. Silabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dere karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may gulayan nga bahin. Ni mga oras, sa ito itunol ang kasuntang presyo sa lamas o butanon. Karon natong sayran, una kita sa mga lamas, Bombay 120 ang kilo, ahos 140, atsal 100, loya 120, kamatis 100, sibuyas dahunan 150, limon 50, sili 400, biyasong 250, o sa tanglad 16 daw sa mga kilo. Sa utanon, sayote 30 ang kilo, talong 80, okra 60, batong 60, ampalaya 80, kalabasa 40, Baguio beans 150, Pechay 150, Chinese Pechay 120, carrots 100, patatas 150, bisol 60, oko 50, radish 150, patula 80, lettuce 250, repolyo 120, pepino 80, kamunggay, alugbati, saloyot, tinangkong, og tanglay, jeez, ang bugos. Samtang parasari, pakbit og chapsoy, 50 o sabang kilo. Mga katoka, samtang presyo sa lamang sultanon, din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Gataya, ay sa Balepem o Radio Bagting.
0: Ayan, salamat sa mong update sa mga presyo sa lamang sugutanon, mga basic niyo, mga kinahanglan diha. Hala, sige, adto na mo sa merkado publiko, mga kabagting og kabalkadas. Ang mga balita usab sa lanog subagtingan, giparuhan kini sa mga kabubuton sa Vitron, Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas, pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og baing vitamina, aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon og may edad na. Labi pa sa inyo ha, mga kanakan, nga wa na'y gana, bitaw perminte, way gana nga mubangon, may gana nga mong lihok-lihok. Ala, sige, Vitron Vitamins Plus Iron na labo pag itong mga minus kay tinunaan ba magtuon. Oh, dayon kini ang mga produkto nga pwede, oh, kini nga produkto pwede ni tibok pamilya. Para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nagidad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas, mga kabagting og kabalkadas, di ba? So kadtong mga nanay, tatay, lolo, lola, way problema kay dunay Vitron Vitamins Plus Iron food supplements nga 30 ka tabletas na 30 tablets. Unya kini ang ginama sa RSV Life Care Marketing Incorporated, FDA approved, mga kabagting og kabalkada, sumakalaom ka sa mga produkto. Alas 5:54 dini pagyapos tong tulumanon, nagpaloyon ini nga tong programa, mga kabagting og kabalkada, lanog sa bagtingan. Syempre sa inyong pagkinahanglan dihag liquefied petroleum gas. Ato na sa Petron Gasol Station, yung ipinagiyahan ni City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, Clarissa Isa Bahamonde. Ano ito magpatubil na sila niya mahimutang sa may Santiago Dulce Dibim. Ikaduhang branch nila na himumutang sa may Dalang Duterte, Gatas, Pagadian City. Oga sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Oga doon ay branch nga nahimutang sa Dool sa SMC College. Oga doon na po'y branch SDS sa Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Tukuran. Marati man iya mga pangalan, mga kabagting o kabalkada sa mga branches para dali na mo makaadto. Oga, ingon man, nagpahimang no ang kinibitong National Telecommunications Commission nga dos publiko nga likayan lagi nang magsigi og click sa mga kitawag na to link, likayan po nang mag reply ng mga scam, nga klaro na kayong scam nga mga messages ay pagpalinla na labi pag nagpakaroon ingnon nga ahensya sa gobyerno, yes, bangko, guban pa ay paghihatag imong mga duko ang personal ni mga information o glabaw sa tanan, ay ihatag imong one time password o OTP. I-verify sa nang imong mga mensahe nga nadawat ngayon sa mga service provider, baka NTC dayon i-report kung galing katahapan o dili nagid mga maayo, mga tudba, mga messages sa inyong madawat ay nag-ipasa-pasa, mga kabagting o gabalganas. Okay, alas 5:55 na, ninis to nga tulumanon sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bangla FM pagi hapon. Anita sa Hunats, balita usab ni Bagting 29 at Cheryl Onyut Lirazan kay Gas Reserve sa Sulu. Oh, sa Sulu si Misaka Exploration gi-administer sa DOE o Barm Menry. Ani ang detalye sa mong balita ni Cheryl Onyut Lirazan.
14: BBC Live Report.
15: Misaka ngadto sa 8 trillion cubic feet ang gibanabanang potential gas reserve sa Haukon Exploration Prospect. Ilawom sa Service Contract 80 sa Sulusi, gikan sa unang estimate nga 2.6 trillion cubic feet. Gibutyag kini sa Tetragon Energy, Australian Oil and Gas Firm, human sa mas detalyadong pag-analisa sa seismic data gikan sa Department of Energy kon DOE. Lakip ang pag-apil sa sedimentological expert aron itandi ang prospect sa mga bagong nadiskubrehang oil o gas deposits sa mga kasikbit nga basins. Ang Tetragon Energy mao ang lead operator sa SCAT nga dunay 37.5% interest, samtang ang PXP Energy Corporation o The Philo Drill Corporation adunay tagsa-tagsa ka 12.5% interest. Idugang panini nga makumpleto ang full data set sa prospect sa tunga-tungang bahin sa tuig 2027 aron mas manalisar ang potential gas resources, samtang ang SCAT o SCAT1 sa sa Sulusi, hiniyos ang i-administer sa Department of Energy o sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Convarm, pinagi sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.0 FM. Ayan mo ito yung mga naglangkob sa itong mga balita garang buntaga sa lanog sa Bagtingan. Inilawang sabihan sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Niya tangi ang Bagtingan's katawahan o ingon ng BBC Bagting Balita alas 7. Apan sa dili pa ang resulta, dili angay nga makalimtan, gamikan kayang resulta ni 591 ang resulta kagabi, 591. Huwag maing buntag, usap sa tanan na itong mga viewers, inigbuntagan. Salamat kayo sa inyong makanunayan nga pagsuporta. Huwag galakit na sa mga nagpadangat silang mga mensahe. Maing buntag ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon diha sa lungsod sa Mulave na si Tats Lascunya. Usap, maing buntag, God bless po. Fernando Saringan, Bangay Siso, maing buntag ni Mudia Sir. Advance happy birthday daw ni Mama Mary, Mama Virgin Mary in heaven. Tayo sa basaw sa na to din, birthday celebration of the Catholic. Money message ni Sir Bangay Siso. O gingan man, Roberto Janon, may buntag. Ikan sa Barangay Nangka, Dondon Tormes, sa Diaz Kamalik Dumalinao, Johnny Cuba, Diaz sa Don Jose Dina, Scarlett Mangilin, Leira, Diaz Purok, Mangga, Pantad, San Pablo, Vanix Mucha, Bamunga, Restabina, John Ray Yulin, maing buntag sa Rigla Gipos, Gerson Dalura, maing buntag usab og good morning ni Jay Lumusa Dayanan, Bukong Labangan, Sambonga del Sur, Tristan Wyatt, maing buntag usab ganimo ka nimo og ingon man ana pa Perlita Villanueva, maing buntag ma'am og Rosalie Saludo Daliripin, maing buntag usab Dias Mulom Lapuyan, Sambonga del Sur. By lungsod na gini ito mga listener no. Butangin yung mga lungsod ya. Pero ma-acknowledge na to mga kabagting at kabalkadas kung galing aduna mo yung mga mensahe o aduna yung mga ipadangat ng mga kasayuran mga kabagting at kabalkadas. Thank you so much ha sa inyo makanunayan nga pagsuporta din isto nga tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Bueno, wa na miigong oras pagpadayon pa dini sa ato ang pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. As Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, mga kabagting o kabalkadas, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. And as Romans 3:23-24, Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol, maing buntag ni Melvin Limbo de sa Tukuran, dagang salamat o maing buntag gratong tanan, oras alas 6. 106.7 Radio Bagbag.
16: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
16: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Behold the handmaid of the Lord.
17: Be it done unto me according to your word.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: And the Word was made flesh,
17: and dwelt among us.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
17: that we may be made worthy of the promises of Christ.
16: Let us pray.
17: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Saint Cecilia,
18: pray for us.
16: Saint John Baptist de la Salle,
18: pray for us.
16: Leave Jesus in our hearts forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
19: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras Best Radyo Bagting, Bell FM, alas 5 sa buntag.

0938-207-7614. Mao na ito ang text line number kabagdig gabalgadas alang ni atong mga katawhan nga dunay mga reklamo, no, kabahin na sa inyuhang komunidad or di ba kaha, kung sa may mga reklamo nga kinahanglan atong pagatukion, hala sige, comment lang mo. Radio Magbating. Alas 6 just na itong oras, kabagdig gabalgadas, dali sa itong pagpanaguban. Usa sa itong topic ko karong buntaga, kabagdig gabalgadas, no, dunay certain individuals, no, nga nanawag sa tua niadtong adlaw nga Sabado, no, kung wata masayo po Sabado. Sabado, kabagdig gabalgadas, human sa itong program na itong Sabado, dunay nanawag, no, senior citizen man to? Senior citizens, kabagdig gabalkadas, ato alang ipaklaro ha, ikol lang ito ang atensyon, kung saan ni katinood, LGU Midsalip. Good morning, diha, no? LGU Midsalip, doon namin nadawat nga kining reklamo, gikan sa tuang listeners, o gikan usab diha sa inyuhang mga residente, no, sa lungsod, sa inyuhang lungsod, kabahin sa ilahang social pension, oh. Taod-taod na matod pa nga wala na release, no, ang social pensions diha sa maong lungsod. Dayon na plato unom na kabulan. No, unom na kabulan ko masayop every 3 months ang release sa for, sa kuano sa kining tawag ani social pension. Tama ba? Mga seniors nga nagpaminaw karon, no? Every quarter man eh. Oh. Every quarter dunay releasing sa social pension sa senior citizens. Dayon ang giingon kabagdig gabalkadas sa nagreklamo, no? Dili lang kay usa ka individual ang nagpadangat sa reklamo kundi kining dili reklamo kundi pagpaklaro lang, no? Pagpaklaro kun ngano nga wa pay release, wa pa matutpan na release ang ilahang nga social pension nga ang uban nga mga lungsod human naman. So ato lang ning kining ikuan, kini ikaw lang nato ang attention, pasabta siguro ninyo LGU Midsalip, no? Kun unsa man ugaling ang rason nga nung wa pa na-release ang tud karon, kay matud para ba tong tunadawat, no? Sa pagtawag sa seniors nga gipapirma na sila o gipangayuan na sila og mga requirements, no? Gipangayuan na matod pa sila requirements sama sa katubitang photocopy sa ilahang kining ID dayon gipapirmahan. Oh, taud-taud na matod pa kadto dinhanto daw karon wala dinangutana matod pa sila sa kining secretary tubagon lang sila og paabot lang. So tagay siguro ninyo og klaro, no, nga pagpasabot ang atong mga seniors if ever siguro nga wala pag yod nahatag, no? So, magpatawag siguro mo og meeting. O di ba kaha, magpadala mo og kining sulat nga to sa mga seniors. Tagay sila krason kung nga no, nga wala pa na, na-release ang ilahang social pension. May nalang biya po na social pension sa mga seniors ay, di ba? May nalang po na nga tag 1,000 kada bulan. So, kung natuman pa lang tong every quarter nga gihatag, so 3,000 unta to, no, sa tulo ka bulan. Kay gitingob naman lang gud na pero kana kay magibatot pa sa tong nadawat, magunom na ka bulan, no? So posible nga makadawat na og 6,000 kung kanus-a na i-release ang social pension diya sa lungsod sa Midsalip. Okay? So hangyo lang nato, no, sa tuang MSWDO nga tagae og konkreto, no, nga kining tubag or pagpaklaro ang atuang mga seniors diya sa lungsod. Karon usab nga makabalo sila kung unsa gyoy hinungdan nga no, nga wa pa gihapon na ang ilahang nga social pension, no? Ano wala pa bitaw pud gihapon ni nahatag, no? Kung tinuod man ning reklamo, di man ni isagod ka reklamo. So posible tinuod gyud ni nga wagid pa nadaw na release ang ilahang social pension kay mo reklamo bago ding mga seniors. If ever nahatag na kabagdig gabalkadas, di ba? Ang social pension manggod sa mga seniors, tabang ni siya aron nga ikapalit o kiniusay lang mga panginahanglanon kung doon na yung mga maintenance, di ba? At least man lang makatabang

0: Ringon man kung adunay mga kining ikapalit o gatas, or di ba kaunsa ilahang gusto nga kaunon, doon na sila magasto kabag tigibalkadas or mapalit, no? Samot na karong mga panahon na nga pitos or lisod kayo, gusto gayod nga, sa halos gayod gusto nga makadawat anang hinabang kabag tigibalkadas. So, pila na ka mga hinabang ang na-release, no? Unya ang doon na day siguro napasagdan. So, basin lang po, no? Nga, basin na dugay o download sa DSWD ang budget alang sa mga seniors sa nasangpit nga lungsod. Pero malagi na ilang pangutana, manggod. Kay nariho man na, manggod, og release sa ubang lungsod. Ang amuan lamang mo'y wala. Unya, gipangayuan na may og kining photocopy sa mong ID dayon pagkahuman, hangtod karon kaya wala man gihapon. Nya sa turabang nahibaw-an, no? Nga, kuan man eh, ang kinibitong photocopy sa ID, di ba, sagad kay kuliktahon ni sa MSWD or sa DSWD, panahon naman kung kanusa ang payout, oo, mabitaw na nga, inig payout, mingon dayog, ayaw mo kalimot ha, pagdalag photocopy, duha ka buok sa inyuhag, valid ID or diba ka, senior citizens ID, di ba? Mamanay sagad nga requirements before ang payout or any payout na diha na ihatag. So ang gika tingad-an manggod sa tuang mga seniors kay gipangayuan na sila og photocopy sa ilahang senior citizens ID pero hangtod karon wa gihapon na abot ang ilahang social pension, no? So again, ato lang hangyuon ang atong LGU midsalip, no? Nga pasabta ang inyuhang mga constituents ng mga seniors kung sabay hinungdan kung nga ano nga na-delay ang inyuhang social pension payout. Radio. Anyway, kapag nagbalkadas, alas 6:16 na antak na sa buntag, diri pa gihapon sa tuwang tulumanon, sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty. Nga nahimutang sa CNS, Abayubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Labancuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Og si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Lakip na usab si Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number 0935-596-6752. 0935-596-6752. Maka na ang Camp Health Multi-Specialty. Radio. Alas 6:17 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas. Oy, ang ato ang Department of Health, Kabagdig Kabalkadas, no? Ang ato ang Department of Health, padayon nga nagpahimang no sa publiko, no? Nga diin, kinahanglan ta nga mag-amping Kabagdig Kabalkadas, mahitungod niini bitong haze ba? Oh. Kining haze Kabagtig Kabalkadas nga padayon karon nga nakaapektar sa tua dili lamang sa tuang nga diri sa Pagadian City or Zamboanga del Sur apan lakip na usab sa makasilinganan nga mga probinsya Kabagtig Kabalkadas, no? Kining haze manggod gikan ni siya didto sa Indonesia, di ba? Wa ta masayop. Mao na karon nagpagawas og haze awareness reminder ang atuang mga tinugyanan sa maing panlawas sa Department of Health, sa CSWDO, no? O guban pang kining sektor Kabagtig Kabalkadas nga aron nga padayon nga atua bitawng mamintinar ang kapiskay or kahimsog sa atong panlawas, no? So mao ni mga Kabagtig Kabalkadas nga nagpagawas og haze awareness ang ato ang mga tinugyanan sa balaod nga matod or tinugyanan sa maing panlawas. Matod pa gihawhag ang tanan, no? Nga dili makalimot sa pagsul-ob og face mask Kabagtig Kabalkadas. Ginha? Giawhag mo sa kanunay sa pagsuot og face mask aron nga magpabilin nga himsog ang atoa nga panlawas. Oo. So, buot pasabot kabagdig kabalkadas, no? Nga karong mga panahuna, gumikan sa atoa nga nasinatian nga haze, no? Kining abinato og dagom, pero di ay to kabagdig kabalkadas, usa day ni siya ka, unsa man, usa ni siya ka, aso ba kining gikan dito sa, at nasod sa Indonesia. Giingon kabagdig kabalkadas, nga kining haze, usa ka mixture sa aso, ingon man sa abog, nga maghatag og kadaot, or peligro sa hangin, no? Kaya doon naman ni siya go harmful particles kabagdig kabalkadas. Gumika ni siya sa forest fires nga nahitabo dito sa nasod sa Indonesia, no? So mauna nga nakaapekto ni siya sa tuwa nga nasod dire sa Pilipinas tungod kay dool drabaya ni ang kuan ang Indonesia ug Pilipinas unya kun asa padulong ang aso or ang kining hangin dito pod na padulong kabagdig kabalkadas ang matawag tag kining gidala o kining gumika sa forest fires, no? So mao na ang giawhag sa pagsuot og face mask ang mga katawhan. Pero kung ugaling di mo ganahan magsuot og face mask, naara ninyo, no? Basta kaya nga tuang Department of Health padayon nga nagpahimang no sa tuang nga publiko, no? Nga diin magsuot mo kanuna og face mask kabagdig kabalkadas. Kay kini matud pa, no? Dunay dakong peligro alang sa atuang nga baga. Oh, katong mga hubakon dihang dapita, no? Katong mga talandugo ng ilahang panlawas, kinahanglan gid mo nga magsuot og face mask kay aron kabagdig kabalkadas, no, nga dili maapektuhan ang inyong nga baga or di ba ka dili maapektuhan ang inyong nga panlawas. Health risk, no? Matud pa nga ang haze pwede nga makapasamot sa unsaman sa inyong ubo. O di ba kaha, magkalain o maglain ang inyuhang atutunlan, no? Maglisod mo ginhawa, lakip na usab, posible nga makaapiktar sa inyuhang pananaw, no? O pagpanakit sa inyong ulo, katunin sa mga taong mga apyugon o lawas, no? Pero katun sa inyong lantaw nga baskog mo kanunay, himsog mo kanunay, aw, kamunay bahala kung na ugaling, no? Maingon ta kabagdig kabalkadas o magsuot ba mong face mask or dili, no? So, mauna. So, kinahanglan gayod sa kanunay nga atuang siguraduhon ang atuang kahimsog sa panlawas karong mga panahuna. Nga naman, tungod kay dibi alalim nga magkasakit, di ba? Dilalim nga ang usa na to ka miyembro sa panimalay adunay nga matakbuyan o balatian o nga wala ta nakapangandam kabagdig kabalkadas o salapi alang sa pagpahospital karong mga panahuna, di ba? Mayintag mga kwartahan ta anak ta og kuan anak ta og kini adunahan kay bahalag magpasagad sa tong lawas or okay ra. Pero kung ugaling apiki kita karong mga panahuna, kinahanglan kita nga mag-amping, di ba? Mabitaw ni kabagdig kabalkadas kung kanong duman, no? Nga daghan din tawag mga ato ang kaigsuunan nga kinibang nga nangamatay na lang apan wala na sayod kabagdig kabalkadas, no? Kung unsa ang ilang sakit. Yan naman. Tungod kay walay kwarta nga ikagasto alang sa pagpa-check up, no? Walay kwarta nga ikagasto alang sa pagpalit og tambal. Walay kwarta nga ikagasto alang sa pagpahospital. Mamanigod ang sakit nga kamatuoran. Di ba? Nga daghan atong mga katawhan ang nangamatay nga wa na sayod kung unsay sakit. Ang ato ang gisaligan, kung ugaling adun na tayong mga paghambin nga balatian, albularyo ragyod. Di ba? Adto sa mga mananambal. Usahay kay mutuo lang tag mga unsang sakita, no? Tungod kay di mo kuta maminaw po sa hangyo o panawagan sa tuang Department of Health, no? Sa tuang kining mga tinugyanan sa maing panlawas, sa mga doctors, kay lagi gusto nato kabagdig kabalkadas nga unsa man. Gusto nato nga sa kanunay kita mo'y masunod, resulta pagkasakit na hinuon ta, di ba? So muna nga sa tanan nga natong mga nagpaminaw karong no, sundo nato kung unsa man ang pahimang no sa tuang mga health experts atong mga health professionals aron nga magpabilin nga himsog ug baskog, no? Samot na karon gabagdig gabalkadas nga daghan ang mga nagamatay sa linghod o sa iyong pangidarapan ng igon. Diba? O sa nalang ka kining haze kabagdig kabalkadas? Nga giingon nga kung galing nga apyogon kaglawas, basi nun niya mora hinungdan nga mutaliwan ka ng kalibutan. Diba? Basi mora ni hinungdan nga, ha? Namatay na desi kuan? O nga naman? Wana sayon nga hinungdan di ay usa na niini ang haze gabagtig kabalkadas tungod kay wala ginagsuot og face mask nga unta nasayod naman nga talandugon ang panlawas, no? So muna nga wa nagkulang ang atoang mga health professionals, ang atoang mga health experts gabagtig kabalkadas, wala nagkulang sa pagpahimang no sa tua. Pero kita ragyod mo'y magkulang sa tuang kaugalingon sa pag-amping. Di ba? Mama ni tinuod, kita mo'y nagkulang sa tuang pag-amping sa tuang kaugalingon o dili ang atuang mga health professionals o ang atuang mga health experts. Kaya sila kanunay nga nagpahimang no tungkol kaya sila gusto nga magkasakita, pero kita po kay baliwalaon lang nato, so muna ang mahitabo kabag di kabulkadas, no? Nga ang uban, kung di mo patuo, aw, dito yun mapunta sa nagadaya nga balay tambalanan. Radio Magbating. Anyways, sa pagbalik, kabag digibal ka das, lain pang ilisgutanan, diri paghihapon sa tulumano, nabagting sa katawahan, alasayis, 26 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawahan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko. Po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
5: Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Bintana na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa Bilabila.

0: Rádio Bambin. 106.3 Rádio Bambin.
1: Sa katauhan, modapig sa kamatuoran, pagtingin sa katauhan.
2: Balik tayo sa pagpalaguban, kabag nagbalkadas ang bagtingan sa katauhan, isibiyan paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang ato ang tulungan nun, kabag nagbalkadas, inabagan usab sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, na rekursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitibitad, o BAELS. Ang Eliana Bayview College sa pribadong tunuhaan apat ubos kay tuition fee kabag digbalgadas. Maing buntag diay ni Tristan Gulay. Good morning po ni Isa Higuera. Good morning. Oga good morning usab kabag digbalgadas ni Jocelyn Bargayo sa may poblasyon San Miguel sa Zamboanga del Sur. Pitoy Hida sa may Alicia Mulabi sa Zamboanga del Sur. Good morning. Embla Ranalin maing buntag usab. Bawanita Sasal Gadron Tilaon. Good morning. Matod pa niya, okay, kisa ni siya. Papagod po na siya nakadawat og seniors, usa daw kaya feelings. Ala sige, pabuta lang ng seniors dira, Madam Bonita. Okay, ngayon man usab, si Vanix Abamunga, good morning. Sinyang Kaliso, good morning usab, happy Monday. Oga Tanang, Tagapurok, Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur, good morning sa inyuhang tanan. Nori Amorganda, maying buntag usab. Oga ingon man, tanan nga mga nagpaminaw karon, silang tasatag sa mga radio. Good morning sa inyo hanga tanan kabag tigbalkadas. Ang kining seniors sa ato ng paglaro, ato rin paglaro sa tanan nga ang katubitong dunay mga nagdawat og mga social pensions, ano? Katong nga mga retired bitaw nga empleyado kaniadto sa gobyerno. Dili mo qualified nining kuan ha social pension sa DSWD. Ang kining social pension sa DSWD alang lang ni atong mga kining individuals nga unsa man. Katubitang wala gaya walay gidawat nga pension kabag tigbalkadas. Oo. Pero kung galing nagdawat mo og monthly pension tungod kay empleyado mo kaniadto sa gobyerno, dili gyud mo qualified nini. Alas sa 6:34 na itong oras, kabag digbalkadas. Samtang sa itong laing hisgutanan, karong buntaga, kabag digbalkadas, no, kagahapong adlawa, o niya, bisan pag ni atong adlong Sabado, no, adunay gipahigayon nga pahina, o ingon man, pakighimamat ang mga opisyalis sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kabag digbalkadas, no, pahina plus pakighimamat. Nganong gibuhat man ni sa barangay council, no? Gibuhat ni kabag digbalkadas kay aron nga mamintinar ang kalimpyo sa ilahang nga palibot, di ba? Aron nga magpabilin nga ang ilahang nga palibot kay limpyo sa kanunay o ilabi na karon mga panahuna lagi nga sige taog nakasinatig mga pag-ulan-ulan kabag digbalkadas nga mo ni hinungdan pod nga kung galing manggo dili makapanghinlo mo pod ni hinungdan nga mugara ang dengue kabag digbalkadas, di ba? Sumuna nga gipahugtan karon sa Barangay Council sa Tiguma ang pahina og pakighimamat, no? Human silang pahina, adunay mga pakighimamat ang ato ang mga Barangay Council og ingon man isip pa pasalamat sa mga residente, no, sa matag zones nga sanong, no, sa panawagan sa Barangay Council nga pahina, doon na po'y gihatag kabag digbalkadas nga ginagmay nga mga pahalipay. Ginagmay nga pahalipay nga sigurado gayod nga magamit sa mga katawhan, no? Kinay pinagi usab sa suporta sa inahan ni Kapitan at siya Tampos nga mao ang si Ma'am Marina Tual, no? Si Ma'am Marina Tampos sa Tual ang inahan ni Kapitan at siya Tampos kanunay nga nagsuporta ngadto sa iyang anak, di ba? Gisuportaran ang anak kung unsa man ang mga programa nga giimplementar sa barangay, kinahanglan gini niya kabag tigbalkadas nga iyaha nga kini nga suportaran. Ngano man? Tung Tungod kay ang nahitabo magud kabagdig kabalkadas, kalipay po sa mga residente ko, if ever, no? If ever kabagdig kabalkadas, nga matawag ta nga ilahabang makita nga ang inahan o ang pamilya ning suporta sa anak nga mao'y nagdumala sa barangay kabagdig kabalkadas, no? O gingon man, ang barangay Tiguma, no? Potential na kayo kabagdig kabalkada sa tanan ng mga investors, di ba? Kung yung kahinomduman, gumikan kay nilambo og taman ang Tiguma, na ang mga dagko nga malls ito.

barangay diri sa Pagadian City nga adunay potensyal sa mga dagkong negosyo. Pero wala lang kayo kabag di kabalkadas maingon tang na develop ba, no? Wala kayo kabag di kabalkadas na ingon taog napakita ngadto sa mga negosyante, ngadto sa mga dagkong investors kun unsay kaya nga ikahatag sa usa barangay, di ba? Inyong kahinumduman ang sikat ra gyud kay barangay kabag di kabalkadas nga maingon tang mas daghan og mga negosyante dire ra gidapit sa mga urban barangays, di ba? Ang katong rural barangays nga dunay potensyal, maningkamot po doon tanga itong mga barangay officials nga makadani og mga investors, di ba? Mabitaw ni giingon kabag di kabalkadas nga unta, no? Bisan pag unsay kulor ninyo sa politika, pagangalan nga alang sa kalambuan sa barangay, no? Kinahanglan nga magpatabang gyud ta sa tuang mga mayor, no? Magpatabang ta kung kinsa ang atuang gisandigan. Kay luoy pod ang barangay kabag di kabalkadas, dili porket kay rural barangays lang ka, magpabilin lang gipog ka nga rural barangays, dili pod ka maningkamot nga dunay mga kalambuan sa imong barangay, di ba? Sinana ba? So, no? Dapat po ipakita sa uban nga mga barangay nga kaya pod namo, no? Kaya pod namo nga kining palambuon ang among barangay. O gingon man, kaya po namo nga magdali o mangdani o mga investors nga musulod sa mong barangay aron may nga dili mabihain sa mga kalambuan. Di ba? Ana ka bagdi kibulkadas, dili kay purket kay rural barangays, di na lang po maningkamot. Di ba? Di na lang po mangitag pamaagi paunsa mulambo ang barangay kabagdi kibulkadas. Sumauna nga digit po dusahay mulambo ang atuang komunidad, no? Tugon ugaling wala po yung mga kinibitong gibuhat nga mga lakang atuang barangay councils. Alas 6:45 na itong oras. Speaking of barangay kabagdi kabalkadas, karong simanahan na gayon itong mahibawaan kung ugaling madayon o sadili o mapospon ba ang barangay o sangguniang kabataan election. Okay? Karong adlaw ay karong simanahan na ito mahibawaan. Kay matod para ba ni Executive Secretary Ralph Recto, sa higayon matod pa nga maabot, no, sa buhatan ni Presidente Marcos ang desisyon, no, sa Senado kung ipospon ba gayod, kung ipospon ba gayod ang sanggunian og barangay ang barangay sanggunian kabataan election, pirmahan matod pa ni BBM. Oh. Pirmahan matod pa ni BBM nga maghatag og pagtugot nga ma-extend na pod, no, ang term sa tuang mga kasamtangan nga barangay officials, no? So karong simanaha, paabuto nato kun unsa gayod ang resulta kay kun ugaling dunay resulta, no, nga magingon nga i-postpone gayod ang barangay o sanguniang kabataan election, posible pa mga makahabol kabagtig kabalkadas, no, nga ma-postpone gayod. Nga naman, tungod kay doon na pa may igong panahon aron nga mamantala sa pamantalaan. Kay sa ito nang gikaingon, kung balaod ang basihan, inighuman og perma sa presidente aron nga aron nga mahimong valid ang usa ka balaod, kinahanglan mamantala man kini sa pamantalaan sa newspaper ba sulod sa 15 ka adlaw or pag human sa 15 ka adlaw mapublish na, so valid na ang balaod kabagdi kabalkadas, di ba? So kung ugaling karong si manaha maingon tang mapirmahan, no, kung ugaling madesisyonan gayod, so dili pa moabot magsugod ang filing of certificate of candidacy, kaya pa
Pero kuno galing mahuman gani ang semana kabag di gabalkadas, pero dili pa gihapon maabot ang desisyon, posible nga dili mapuspon ang barangay sa guniyang kabataan eleksyon, no? Daghan ang gusto nga mapuspon, no? Daghan ang gusto nga mapuspon tungod kay ilabi na tong mga atoang kasamtangan nga barangay officials, gusto nila nga ipuspon aron nga mapadayon ang ilahang nga termino. Pero doon na po yung nagingon nga dapat dili na, oy, tungod kay gisumhan nami sa muang mga barangay officials nga mga badlungon pod. Di ba? So, kung nyo nakita, no? Tunga pagihapon ang desisyon sa Senado. Doon ay pabor, doon na po'y dili pabor kabagdig kabalkadas, no? Sama na itong ni Tito Soto, usapod sa dili pabor nga dili madayon ang eleksyon. Dapat, matod pa ni Tito Soto, dapat ipadayon ang eleksyon. Tungod kay doon na matod pa yung mga barangay officials dito sa Kuwako Masayop, Iloilo, nga na-dismiss na, hingpit na nga na-dismiss sa ilahang kiningkatungdanan, human kabagdig kabalkadas, nga katubang tutaw sa atong 2025, o nagsugod ni siya atong 2025, ang good nga kaso, katubit tong programa sa AX, o, ka-remember mo, itong na-report sa una sa Iloilo, nga dunay mga barangay officials, nga ang programa sa AX, kay Gipang, unsaman, Gipang Kibhangan, no, Gipang Kitngan ba? Wala gihatag tanan kabagdig kabalkadas kung pilay madawat unta sa mga benepisyaryo, gipangkuhaan sa mga barangay officials. So, na-dismiss na kabagdig kabalkadas sa ombudsman. Sabot pa sabot, ang katong kining mga barangay officials na nga na-dismiss, kung nahatong barangay, so wala na yung mga opisyalis sa ilang barangay na appointed na lang kabagdig kabalkadas ang gibutang. Di ba? So, muna yung ingon ni Tito Soto nga kinahanglan nga magdayon ang eleksyon tungod kay dunay mga barangay nga nagkinahanglan og mga bag-ong barangay officials. Pero para sa ko personally, kabagdig kabalkadas, dapat madayon ang eleksyon, oy? Ganun man. Tungod lagi kay kung galing gustuhon ninyong maingon nga makadaginot, karong panahon na ang saktong panahon nga makadaginot. Kay kung galing manggod, no, for example, by 2028, no, ang eleksyon, or di ba ka, 2027, kinara man sa duhagod, ang nagduso nga ibalik 2027, doon na po yung nagduso nga ibalik 2028 after sa local o national election. Okay? Kung ugaling sa 2028 yun. Ang gingon mong sa kumilay kabagdig kabalkadas, ugana sa PPCRV, no? Nga karon doon na naidako nag-kwarta nga nagasto ang atong kumilek, no, sa pagpangandam alang sa barangay sa guniyang kabataan eleksyon. Dayon, kung galing dili madayon ang eleksyon sa barangay, ang katong pundo nga upanagamit or budget nila nga upanagamit, pwede nga mahapak dito sa lain, di ba? Pero pag-abot by 2028, mangayo na po dugduga nga pundo ang tuang kining kumilek, tungod kaya doon na may nadugang nga mga voters. Di ba? Doon na may nadugang kabagtig kabalkadas nga mga bagong butante. So kung buton ahon naon, kung sumadahon kabagtig kabalkadas, madak-an ra gihapon ang atuang nga kumilek. Kay may untag atong kumilek kabagtig kabalkadas, nag-print og baluta sobra-sobra. Di ba? Ang atua bayang kumilek mag-print og baluta, kung pila ra baya ang total nga registered voters sa tibuok Pilipinas, di ba? Dili baya pwede, dili baya allowed sa kumilek nga mag-imprinta sila baluta nga sobra sa registered voters. Kay ma-question po sila niini kabagdig kabalkadas nga, uy, nganong nang hinubra man mo og kining pag-imprinta og baluta? Para asa maning uban nga di man ni magamit, no? Kay kung sa sunod election pa na gamiton, mahingon ta nga posible nga mga daot kabagdig kabalkadas. So, kung galing digid ba dayon, no? Matod palagi nila, mas madak-an pa hinoon ang kumilek kay nga naman. Pag human sa BARM election, parliamentary election, magsugod na po ang unsuman. Pag o pagbukas
sa tuang kining barangay o sanguniang kabataan registration alang sa 2028 election kung ugaling 2028. So, bot pasabot, kung pila ang madugang, no, nga registered voters na ng mga tuiga, magdugang usag og imprentag baluta ang atuang COMELEC. And take note nga dili lamang, no, barangay o sigunyang kabataan ang pangandaman sa tuang COMELEC, kundi apil na nini kabagdig kabalkadas ang atuang local o national election nga by 2028 mapahigayon sa buwan sa Mayo. So base no niya og mupiyait na pod ang atuang mga magbabalaod, pospo na usab kini kay dako kayo wala nay budget ang COMELEC para niini, di ba? Nagingon ba taktika may buot no nanahon kabagdig kabalkadas matud pa nila kining pagpostpone matud pa sa barangay sa gunyang kabataan election, murag taktika sa tong gobyerno aron nga matuok sa liog ang mga barangay officials, no? Aron matuok sa liog ang atuang mga kasamtangan nga mga nagdumala kay aron nga pag-abot sa national election magawngan ra gihapon nila ang mga butante o makatawhan kabagdig kabalkadas, no? So mao na nga matud pa nga samot na karong panahon na kay busy paghihapon sa impeachment ni VP Sara. So muna gusto nila nga gawngan gayud og taman ang liog, no, sa mga katawhan. So muna giingon nga lisod, no, lisod kabagdig kabalkadas kung ugaling kitang mga butante kanunay lang ta nga gawngan sa mga politiko nga dunay mga personal nga mga interest, di ba? Ang ato ang mga kasamtangan nga naglingkod karon kanang ilahang gipaningkamutan nga di sa sila mahulipan sa ilahang nga posisyon, di ba? Maghakog kay sa gahom, no, mura og kamatayo in mura gid kamatay nila kay mura madala sa ilahang lubnganan, di ra ba biyaan ra ba gihapon, di ba? So hinoon, karong mga panahon naman God, ang powers mo'y pinaka-importante sa individual kabagdig kabalkadas. Because when you have a powers, kaya ni mo nga i-control ang tanan. Diba? Mo'y pinakapait na sakit nga realidad kabagdig kabalkadas. Kung ano na kay posisyon nga gikuptan, kaya ni mo nga kuptan ang tanan, nga ipiton kay ipit yan kabagdig kabalkadas. Anyway, alasay sa 56 na sa buntag. Good morning dahil ni John Dale Pipito, Aljo na Mukatkat, Dondon Termis, o ingon man, wala man ko'y pension, sir. Timan, raman ko sa kong mga apo. Apipilay, dadi mo, madam. Oh. Basin, o wala, ah, nag-apply na kag-senior? Oh? Nag-apply na kag-senior, i-follow up lang. Pero mo lagi, kay matod pa sa DSWD, kung galing magod ana nga lungsod kay daghan kayo mo or nga barangay kay daghan pagyud kayo og mga seniors nga nakaong-ong paboton pagyud og dunay seniors nga mamatay, di ba? Mamani ang katong kwan sa una, dili tanan kay limited lamang ang ato ang kwarta sa gobyerno. So kung galing sa inyohang barangay kay daghan pagyud kayo mga seniors magpaabot pagyud nga dunay mamatay aron ihulip, no, sa namatay kabagtig kabalkada sa lugar o sa nay lugar pamatyon ang mga seniors aron makasulod ning wa pa. Ha? So nagingon ba, no, kung hinabang dili pabuto ning mga matay paning uban ng mga seniors ng mga miyembro aron nga makasulod tong mga nakaung-ung waiting nasa kining waiting list kabagtig kabalkadas. Bitaw oy, good morning sa tanan tong mga seniors. Usara gid ako maingon sa inyo, ha, aron nga padayon mo sa inyo hang makadawat sa inyong mga social pensions. Ang pingi ang inyong kalawasan aron maabot pa mo og 200 years. Bahalag ka mo na lang mabilin sa kalibutan. Importante, doon naghapon mo yung social pension nga madawat. Wala ko yung oras kapag nagkabalkada. Salamat sa papakiguban. Bahangtod na lamang mga pohon. Alas 6:57 sa buntag.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month.
9: Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, Pizza 7 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News ug sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, mga kapulisan sa Zamboanga del Sur nangandam alang sa counter-terrorism training sa Pagadian.
4: Free ride para sa mga obligante ipatuman ato sa job fair sa Pagadian City.
1: Libo kapin ka mga tinunan sa Pagadian City International College, Miss Salmot sa General Orientation, Mayor Samico ni Pakita og suporta.
4: Sa uluhan sa balitang regional, tulo ka lalaki na sikop, 2.176 million nga gituuhang Cebu, na sakmit sa duha ka bypass operation sa Cagayan de Oro City.
1: Drug suspect arestado sa bypass operation, suspect nanipa og namahad sa media.
4: Sa unuhan sa balita sa nasyonal, pagkabot sa ideal ratio sa doktor og nurse sa Pilipinas, 7 katuig ba ang paabuton sigon sa DOH?
1: VP Duterte ang ngayang isabtina na sa impeachment court.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, duha patay human mibusikad ang military barracks sa Bolivia.
1: Bulkang Anak Krakatau sa Indonesia nag-alboroto, mga flights na kansilar.
4: Sa balitang negosyo, presyo sa produktong petrolyo posibleng musaka og 4.5 ka pesos kada litro ugmang adlawa.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Ben Simmons mibalik sa NBA ubos sa Sacramento Kings kon Sacramento Kings.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, PhilHealth nakabayad na og 210 billion pesos alang sa medical claims.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, mga siyentipiko malampusong nakahimo og naglihok nga biological mini pancreas unsa man kini.
4: Samtang sa balitang showbiz, Leia Salonga pinakaunang Pinay nga nakadawat og star sa Hollywood Walk of Fame.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gipakusog sa kapulisan sa Zamboanga del Sur ang ilang pagpangandam alang sa umaabot nga counter-terrorism training course na ipahigayon sa Provincial Government Center, Barangay Dao Pagadian City, ubo sa Anti-Terrorism Assistance con ATA program sa U.S. Department of State, pinagi sa U.S. Embassy sa Pilipinas. Ang mga programa nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo, kahanas o kapasidad sa mga law enforcers sa pagpugong, pagtubag o pagdumala sa mga hulga nga may kalabutan sa terorismo, kabahin sa pagpangandam sa mga kapulisan ang pagpaligon sa ilang disiplina, kahibalo sa seguridad, koordinasyon o abilidad sa pagresponde sa mga sitwasyon nga mahimong hulga sa kalinaw o kaluwasan sa publiko. Sigon ni Police Colonel Bonifacio Aranias Jr., ang mga training makatabang sa pagpalambo sa kapasidad sa mga law enforcers dili lamang sa Zamboanga del Sur kundi usab sa tibuok Mindanao. Gidugang panini ang ipailalom sa counter-terrorism mao ang mga miyembro sa mobile forces nga nagikan sa Zamboanga del Sur aron mas mahimo pa kining hanas sa ilahang trabaho tungod kay libreng ihatag sa US ang mga bala ug uban pang kagamitan.
5: Sa counter-terrorism course ang atong ipadala diha sa atong mga mobile forces kay ang ingon nila is tanan provided nila ang bala, equipment and of course kung unsay kulang sa ato ang mga unit and willing po sila nga mag-donate og mga equipment pohon. So ang makinabang gyud ani is entire ang ato aging priority is of course personnel from Zamboanga del Sur since kita ang host diri nga province. So ang ato apod i-priority nga sa participants is personnel from Zamboanga del Sur.
1: Ang ATA program dugay na nga naghatag og espesyal nga mga training sa mga Filipino law enforcement personnel. So kag 2006 kapin 10,000 ka mga law enforcers sa Pilipinas ang nakadawat og training pinaagi niini. Lagi pa ang mga kurso nga nagtutok sa imbestigasyon, pagresponde og pagpagaan sa epekto sa mga hulga sa terorismo. Nilauman usab nga ang bagong training facility sa Pagadian City makaserbisyo sa gibinabana nga 2,000 ka PNP og uban pang law enforcement personnel matagtuig nga maghatag og mas duol og permanente nga venue alang sa espesyal nga pagbansay. Samtang nagpadayon ang pagpangandam, gipaklaro sa mga awtoridad ang kamahinungdanon sa propesyonalismo, saktong koordinasyon o pagpanalipod sa mga komunidad aron mas mapalig-on ang kalinaw og seguridad sa Zamboanga del Sur og sa tibuok rehiyon. Ang maong inisyatiba kabahin usab sa nagpadayong kooperasyon tali sa Pilipinas og Estados Unidos sa natad sa seguridad o pagpalambo sa kapasidad sa mga law enforcement agencies.
4: So laing didalian sa malidang lugal, gipahibalo ang mga aplikante nga adunay free ride ato sa job fair karong September 14 tuig 2026 gikan sa Capitol padulo sa Pavilion Hall PGC Dao Pagadian City. Magsugod ang libreng sakay alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon aron matabangan ang mga aplikante sa ilang pag-adto sa maong venue. Dugang pag-imbita usab ang nagkalain-laing national government agencies sama sa NBI, PSA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth ug uban pa aron mapadali ang pagproseso sa mga basic requirements sa mga aplikante. Giyawag ang mga aplikante nga andamon og kumplituhon daan ang ilang gikinahanglang dokumento ug ilista ang tanang kinahanglanon aron malikayan ang kalangan sa proseso.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, malampusong gipahigayon ang general orientation sa Pagadian City International College kung PCIC nga gitambungan sa 1,264 ka-enrolled students alang sa pagsugod sa new academic year 2026-2027. Nitambong usab sa maong kalihukan si Pagadian City Mayor Samico nga mipakita sa iyang padayong suporta sa programa sa sudada alang sa libre o dekalidad nga edukasyon. Pinaagi sa PCIC, gihatagan og oportunidad ang mga estudyante nga makapadayon sa ilang pagtuon og mapalambo ang ilang kaugmaon nga walay kabalaka sa pagbayad sa tuition. Gidugang panini nga ang edukasyon usa ka katungod og dili lamang pribilehiyo. Din ang PCIC nagpadayon isip usa ka simbolo sa paglaom og oportunidad alang sa mga kabatan-unan og sa tibuok komunidad sa Pagadian City. Samtang atol sa general orientation, gipahigayon usab ang academic recognition sa mga tinun-an og ang official launching sa school publication nga mao ang The PCIC Today, pinagi sa pagpangulo sa editor in chief nga si Clint Nino Vix Buntilaw.
2: BBC Martin Balita.
3: Balitang Regional.
4: Arestado ang tulo ka mga lalaki samtang ibanaban ang 320 kagramos sa gituwang sabu nga nagkandidat og 2.176 milyon ang nasakmit sa duha ka managlahing bypass operation sa Cagayan de Oro City sayo sa buntag niadtong Setyembre 5 tuig 2026. Gipahigayon ang unang operasyon alauna 29 sa kadlawon sa Zone 1 Barangay Balulang ni resulta sa pagkasikop nila alias Ronron 32 anyos ug Jimboy 23 anyos. Nasakmit gikan sa operasyon ang 8 ka pakete nga mukabas sa 220 kagramos. Nagkantidad og 1.496 milyon na lagip ang cellphone, digital weighing scale, packaging materials o bypass money. Samtang sa laing operasyon alas 2:54 sa kadlawon sa Balonsori Barangay Kamamanan na nagpanusab si alias Al, 40 anyos o sa kalan caretaker o residente sa maong lugar. Naguhagikan kaniya ang 7 ka pakete nga adunay gibaraban ng 100 gramos nga gituang sabo, kinagkantidad og 680,000 lagip ang pouch o bypass money. Sa kinatibukan mukabat sa 320 kagramos ang nagkumpiska ng gituang sabo, adunay gibanaban ang kantidad nga 2.176 milyon pesos.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, mag-atubang ug bugat nga kaso ang 48-anyos nga lalaki nga gilang drug suspect human kini nadakpan sa gipaygayong anti-illegal drug bypass operation sa mga otoridad sa Purok sa East Barangay Kasisang Malaybalay City kagahapon sa kadlawon Setyembre 6, 2026. Gilang suspect nga si Jenhis Minyo walay trabaho o residente sa Purok 3 Barangay 1. Apan gawas sa kaso may kalabutan sa illegal nga droga na need pa sa media, ang suspect atol sa gipahigayong body search sa arresting officer o gipalo ang cellphone niini samtang nag-record sa maong operasyon. Wala pa matagbaw, nagbahad pa ang suspect sa maong media. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituhang shabu isip bypass item nga lakip ang 7 ka pakete sa gituhang shabu 1,000 pesos nga bypass money, pitaka og usa ka unit sa sakyanan. Samtang ang nakumpiska nga droga mutimbang og 15.148 gramos nga dunay standard drug price nga 103,000 pesos. Sa pagkakaroon, ang suspect tingkagol na sa Malaybalay City Police alang sa paglapas or Public Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Giangkon ni Health Secretary Edwin Mercado nga mukabat pa sa 7 ka tuig una makabot sa Pilipinas ang ideal nga gidaghanon sa mga healthcare professional. Gibutyag ni Mercado nga ang target ratio sa 14.3 ka mga doktor, 27.4 ka mga nurse o 2.5 ka mga midwife matag 10,000 ka populasyon. Sa iyang gipadayag nga short-term solution, gisugyot niini ang pagbalhin sa buluhaton samtang ang long-term solution na mawang pagpakunhod sa atrisyon o paghatag og usa ka tin-aw nga track sa career alang sa mga health worker. Gipasalig sa kalihim nga adunay doktor sa tanang lungsod apil na ang geographically isolated and disadvantaged areas kon GIDA areas sa 2027 budget gilagip ang deployment sa 24,381 ka health professionals sama sa nurses og medical technologists. Bihang ni insister si Senador Roel Villanueva kon Joel Villanueva labo sa 9,069 ka bakanteng posisyon na bugti sa 9.1% sa kinatibuk ang otorisadong posisyon na ni ang konsumerkado nga 92% lang ang fill-up rate tungod kay kulang ang mga aplikante sa mga specialized post sama sa speech therapist o development specialist. Mato sa DOH, gitabangan nila ang mga tambalanan na pinagi sa pagporma o selection o promotion boards aron mapunan ang mga bakante.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, angayan na nga isabpina sa impeachment court sa Senado si Vice Presidente Sara Duterte aron mahatagan og katinawan ang nagastong 612.5 million pesos nga confidential funds sumala ni Manila 6th District Representative Bien Vinedo Abante Jr. Si Abante usa sa mga nag-endorso sa mga impeachment complaints nga mi-insister nga isip respondent sa articles of impeachment. Si Duterte angay nga personal nga motubang sa mga senator judges o motubag sa mga aligasyon imbis nga musalig sa iyang mga abogado o mga sakop. Alang kang Abante ang Vice Presidente gayud mo'y angay nga motambong o hatagan o higayon nga direktang motubag sa mga akusasyon. Giklaro pa nini nga kung dunay sagpina dilibot ipasabot nga sad-an na kini. Namatikdan usab ni Abante nga ang trial nilungtad na og 21 kaadlaw. Apan si Duterte wala pagyod mo tambong bisan kausa. Ang palas-anon sa pruweba na nakaroon sa mga abogado sa depensa kon unsay ilang buhaton. Ilabi na nga ang grupo sa prosekusyon. Nihimo na sa tanan nga ilang mahimo og nagpagawas na sa mga ebidensya.
6: BBC Balitang Abroad.
4: Duha ka indibidwal ang namatay human sa nahitabong pagbuto sa usa ka military barracks sa Bolivia. Sumala pa ni Bolivian Defense Minister Ernesto Justiniano, adunay 81 ka mga katawhan ang samdan sa nasangpit nga insidente ug laing 7 ang gipangita pa. Pipila ka panimalay og building sa Viatsa ang nagaangkon og grabe nga kadaot tungod sa nasangpit nga pagbusikad. Nagpadangat sa impahasubo si Bolivian President Rodrigo Paz ngadto sa mga kaparyentihan sa mga namatay nga biktima. Padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad kalabot sa nasangpit nga insidente.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, temporaryo nga gikansilar og delayed ang sobra sa 200 ka flights padulong og pagawas sa sentro sa Jakarta, Indonesia kagahapon sa kadlawon Setyembre 6 kinihuman sa temporaryo nga pagpasira sa Soekarno-Hatta International Airport human nag-alboroto ang bulkang Anak Krakatau og nagbuga kinig baga nga abo hinungdan nga napiktuhan ang kapin kun kulang 23,000 ka biyahero sa maong airport samtang sumala sa Geological Agency sa Indonesia nagpakita na og sinyales sa iyang pagkaaktibo ang bulkan niadtong Sabado una kini nag-alboroto pasado alas 3:53 kadlawon kagahapon na naabot sa pipila ka parte sa Jakarta ug sa probinsya sa Lampung ang abo nga gibuga sa nasangpit nga bulkan apan walay natalang biktima o kadaot sa lokal nga otoridad kalabot niini. Kaniadtong 2018 natala ang pinakagrabe nga pagbuto sa Anak Krakatau sa kasamtangan nga panahon. Nagdala og tsunami ang mong pagbuto nga mahinungdan sa kamatayon sa 430 ka mga individual.
4: Sa detalye sa balita ni Gosso, posibleng musaka pag-usab ang preso sa produktong petrolyo sa Pilipinas ug mga adlaw adlong Martes. Human sa baguhay lang ang rollback sa preso sa gasolina, diesel ug kerosene. Base sa industry estimates, posibleng musaka ang 4.50 pesos hangtod 5 pesos kada litro ang diesel, samtang 4 pesos hangtod 4.50 kada litro sa gasolina. Usa sa naguna hinungdan niini ang pagtaas sa presyo sa oil products sa international market, ilabi na sa posibleng pagkabalda sa supply sa lana sa Middle East. Mato ni Jetty Petroleum President Leo Belas, nag-apekto usab sa presyo ang tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran ug ang gahimtang sa Strait of Hormuz. Apan ang eksaktong adjustment sa presyo magdepende gihapon sa lihok sa merkado sa katapusang trading day diin opisyal nga ipahibalo sa mga oil companies ang bagong presyo karong adlawa. Ang mga balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian na nag-offer sila og pautang cellphone ug uban pa. Dala lang mo og valid ID ug down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Jamay mong gihulat adto na sa AB Gadgets pagadian na nanahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangs sa paprenta. Ang AB Gadgets pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
6: BBC Sports Balita.
1: Official na nga mibalik sa NBA si kanhi 3-time All-Star Ben Simmons human mipirma og usa ka tuig nga kontrata nga nagkantidad og $3.5 million uban sa Sacramento Kings. Ang 30 anyos nga Soliano nagandam pinagi sa pagpakondisyon og pagdula alang sa iyang national team. Ilauman nga makatampo siya sa Kings pinagi sa iyang depensa, rebounding og playmaking sa umabot nga season. Sa iyang 383 ka regular season games Adunay career average si Simons nga 13.1 points, 7.4 rebounds, 7.2 assists o 1.5 steals. Milauman nga dako ang ikatampo sa iyang kasinatian o depensa sa Kings alang sa ilang kampanya sa umaabot nga mga dula. Balita sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or mapalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
4: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nakabayad na ang PhilHealth og 210.9 billion alang sa medical claims sa unang unom ka bulan karong tuiga. Pinakataas sa mga medical procedure nga gibayaran sa ahensya ang hemodialysis, gamikabas sa 48.76 billion pesos. Gisundan kini sa cesarean section nga 4.88 billion, chemotherapy nga 3.5 billion, emergency care nga 3.15 billion, og intensity modulated treatment nga 3.11 billion. Lagi po sab sa gibayaran ng animal by treatment, expanded newborn package, normal delivery, HIV/AIDS outpatient packages, maternity care o Z-benefits alang sa mga pasyenteng adunay grabe o catastrophic nga sakit. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-specialist ng mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gina Oliver Bangkuro, internal medicine, Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
1: Nasayod Kabang. Alright, mga kabagting o kabukada, dinita sa Nasayod Kabang. Of course, bagting 28 siya. Nasayod Kabang, usa sa usa ka dakong lakang alang sa advanced regenerative medicine ang mga bioengineer malampusong nakamugna og usa ka mulihok nga biological mini pancreas nga gidisenyo aron posibleng makaayo sa type 1 diabetes. Nasayran nga pinasahi kini sa mga mechanical insulin pump tungod kay kini mao ang bio artificial organoid usa ka microscopico og pwedeng i-implant nga estruktura sa tissue nga gipatubo gikan sa mga stem cell. Ang maong bagong imbensyon nagbaton og modernong biomaterial shield nga nagtugot sa mga selula nga gipatubo sa laboratory nga natural nga makamatikod sa asukar kon blood sugar, asukar sa dugo og mopagawas og insulin samtang hingpit kining gitago gikan sa pag-atake sa immune system sa tawo. Bisan pa man og anaa kini sa advanced testing nga mga yugto nagkanayon ang mga tigduki-duki nga kini nga teknolohiya mamahimong makawagtang sa panginahanglan sa inadlaw-adlaw nga pag-injection sa insulin o pag-monitor sa blood sugar alang sa minilyon ka mga pasyente sa tibuok kalibutan. Nasayod ka ba nga ang mga clinical trial gipalapdan na karon aron masiguro ang long-term nga kaluwasan ini sa dili pa kini aprobahan alang sa kadaghanan. Kon mangutana kag tagpila dili pa available sa market tungod kay anapa kini sa phase 3 sa ilang advanced testing.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Opisyal nang nadugangan ang listahan sa Hollywood Walk of Fame human nalagip ang Pinay singer nga si Lea Salonga. Siya nakadawat og star isip kabahin sa 2026 sa Class of Honorees. Nahimo siya ang unang Filipina nga nakadawat sa maong prestigyosong award og ika-2855 nga resipyente sa Hollywood Boulevard. Nagpasalamat si Salonga sa iyang mga fans og sa mga Filipino sa tibuok kalibutan tungod sa ilang padayon nga suporta og pagsalig sa iyang talento.
1: Ang programang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa may Balangasan Pagadian naginosarang pribadong tulungan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: And of course, kabagti yung kabalkada sa dunay pahibalogikan sa Department of Social Welfare and Social Welfare Services sa Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City. Kabahin sa pagpangita sa amahan, mga kaparintihan sa mga sa batang lalaki nga si Francis Save Zanoria, pito katuig na ang pangidaron sa pagkakaroon. Ang maong bata gitugyan nga doon sa magtiayon nga sila si Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay sa iyang inahan nga si Jodette Zanoria. Kininitabo alas 9 sa muntag niya itong Disyembre 4, tuig 2018 sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, diin isa pagkaadlaw ang bata niya itong higayuna. Ang biological nga amahan niya sa bata wala pa mailhi apan man sa hingpit nga pagsusi o pagpangutana, nadiskubrihan nga si Judith Zanoria na minyo kang Oliver Estrada ni atong Oktobre 18 tuig 2012. Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao ang gituohang legal nga amahan sa bata ug adunay legal nga parental authority ibabaw sa menor de edad. Apan ang iyang kasamtangan kahimutangan wala pa matino o masuta sukad ni atong Disyembre tuig 2014 ug ang uwahing address na ibawaan sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan o paryente ni ining bata, palihog pakikita sa social worker kasi Miss Elaine May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services diha sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City, o mahimong mutawag sa telepono 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O walay mo ito nga, sunod sa usa ka bulan, ang baita ipaubos sa proseso sa legal abandonment. Pinagi sa National Authority of Child Care o siya maisuhan o certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
1: Sa may kaila itong Oliver Estrada, pangitaan na ninyo kay ang iyahang anak. Namnay siya anak god og dili sa magpakita sulod sa usa ka bulan ang iyahang anak nga pito ka tuig na karon pwede na nga ipa-adopt na dayon, no? Kuan siya kanang legal abandonment, yes, na dayon. Pwede na siya ma-declare. Samtang sa Bicas Vine, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, si Charlito Andapit gikan sa may Labangon sa Dumingag. Mayong buntag usab ni Gadin Agan, ni Dondon Tormis, Tristan Wayat Gulay. And of course, good morning ni Mia Ansoa Tumera de Gulason dinha sa Cebu. Huwag sa tanan ng mga naminaw karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. 756, good morning ni Flaviano Garote dinha sa may Kanibungan. And of course, good morning usab sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Welcome back, Bagting 28. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Dagang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:32.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
8: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bon. Eh, sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
18: Put na big mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan man sa

0: Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Radyo Magbating.
5: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
6: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
7: Kaya kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, September 7, 2026. Inyo na sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Inilamang sa naguna nga radio station sa Rakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
8: Inyo sa Rex Rabotin Mahigala, magiguban ka ninyos media oras nga tulungan na ang programa.
6: Pulso sa Katawhan.
8: Inyo, kumusta? Lunes na Lunes, dali ang panahon o gadlaw. 7 na mga higala sa bulan September 2026.
7: Hapit na po ang job fair.
8: Hapit na po.
7: Haya-haya sa kaning mangitag trabaho. Di man pare sa unang panahon nga sus. Mabalaw kag burdo-burdo pirting. Mahilis na lang yung sinilas. Karon, wa, nabug na ako kay Os Robinson.
8: Nga, gawas anang na, kada pizza cheese pa yun. Naliman ka mga higala o kwintahon bitaw na to. Sa usa ka tuig, doon ay 12 ka bulan. Subot pa sabot, doon ay 12 ka jobs fair.
7: Oh, kaduha.
8: Sa...
7: 12?
8: So, inoon na anak pa lang dahan. Si Arog, di ka kitang trabaho.
7: Makuhan ni Jimmy Mugay. Ang mag-graduate ka noong Marso. Pagka... April, just na na jobs fair. Ang mag-graduate o October yan. Pagka September 10 sakat jobs fair. Unya ay gid mo kahadlok ha kanang bagong ni graduate. Nag-ingon jud si Engineer Vince Capo sa interview na mos media nga tabangan niya og unsay dokumento nga gikinhanglan labi na gid ning bagong graduate. Kay kining bagong graduate wala pa man ka experience og trabaho. Tabangan og unsay gikinhanglan nga dokumento, unsa ang paghimo sa resume, application para nindot kayo.
8: Mani sa epekto mga higala ining giingon bitaw nila nga naunsa man ang mayor sa Pagadian sige maghinambog anang pribado nga mall dili man ang iya ha.
7: Nakotang anong balik-balik kung manan lang istorya. Sa una bitaw balik-balik ang istorya. Kanang Robinson wa maninada. Mga dato ra mga makasulod ha din mga pobre mga tao sa Pagadian mabankrap na manilado o karon. Nagsige, mag-adto ganit ng uban nga. Sige, panaway. Nakita na ko.
8: Ay.
7: Maman niya ang susok kayo manaway. Naaman din rin.
8: Malit, nisulod man.
7: Nisulod man.
8: So, muna siya.
7: Wabutan mo, hilabot. Kaya ilam na katungon.
8: Ilam na. Naam sa ikwarta.
7: Naam sila ikwarta.
8: Sa ikwarta. Kabalo mo sa mupalit, mga higala. Mapalit man sila. So, muna siya ipikto. Basta mga higala nga ang pribado nga mga negosyante musulod sa usa ka syudad. Kay kung wala ni bitaw mga dagko nga mga negosyante din he, naa ka hay jobs fair kada bulan.
7: Unya ka na pong building ya. Atong estimate no. Na gamay ra nang 2,000 ka mga trabahante nga nakatrabaho diha. Unya apil na gani na kun nakita nga na sugatan atong miaging semana. Ingko nga nangutan naman siya gud sir may dapit ng piso office. Ingko nga nung man mo kadumdum taga disa man day mo sa taga dumalinaw man mi sir then ang apply mi din he kay naman sa piso office tabangan man daw mi og himo og resume og kanang application. Ingko nabidaw din mo sa kuan sa unuminaw man mi unuminaw gani miss kuan mga programa ninyo. O nag-ingon man to si Engineer Big Sipot, yung kunada ya, o likod na ng City Pharmacy. Saka na nga yung tambal diha. Yung kunada sa likod din ha.
8: Luyo na.
7: Luyo na. Opisina na siya. Daghan opisina diha.
8: So, muna siya nakalindot mga higala.

0: Picto ba? Pareho ko daneng programa ining banana tissue. Epicto ani mga igala, di pa man ikaron. Basig yung ingon po, dan po iba, uban nga. Waman lagi may nakakita ang saging.
1: Katuloy sa una nagtanong, ako nakatanong na dito kaya mga media ipinagaan man to katong dala bitaw ni Mayor Sammy ko nga gikas Dabaw nagtuogan imi di to mabuhi kay wala man og kanang kana dorag dabong. Sus kay pagturok perti man dagko as bunga. Di nalipay pud mi ang katong mga nangguho nga unsa na sa kanang mga similya na niya.
0: Saha.
1: Sus nalipay pud mi ambo pong gipang tangtang gitanom. Sus kay marukoy man nang klase nga saging di man na budag ko na bunga sa ikaduha. Ikatulo wa nagibunga hanggang mati na kayo. Mao na nga gastos jud ay basta na ay banana culture. Kaya dakong kapital, aircon god. Pero, sa ingon ni Mayor Sammy ko, di man daw na pabayaran.
0: Pagpasabot sa mayor, mga igala, atong paminaon, ang pagpasabot, pamahayag ni Pagadian City, Mayor Sammy ko.
2: Pulso sa Ganauhan!
3: Ang kaning banat issue magod, kung gusto ta makapunyos ang dakong saging, kinalangkit siya. So, primero, wow, kay po nga, kinalang kita yung banana laboratory na malit ko jismil ka sidling sa Dabaw, hakot na to dire, panghatag na ko. Tanong po ko. Dapat ko mga saha, ipananong na to, di ba? Sus, kay ang sunod ay mugamay naman. Ala, katong permero, dagko kayo. Ang saha, ipananong. Sumuha na, mugamay na. Pag sunod, ita third generation pa yun. Anong gamay na yun? Wala. Na ordinary yun sa akin. Oh, di na siya mawalan ka ng jumbo ba? Di na siya maonso. Ang utahan na ko siya, mawalan na agay may laboratory kay magsigi ka di kagpalit o seedlings. Mura na po sa corn, mura po sa rice. Nga, hybrid siya. So, palit siya sa seedlings. Oh. Kung seedlings sa corn yung paliton, suway ko, duha ka buk agihang bunga kada isa ka tree niya, duha ka puso. Wala. Isa ka dako kaya isa ka gamay-gamay. Ya, kung kita guhan yung Ingliso, kung kita no, kung bula, tapos kita no, kung nagbalik. Pagtubo, saan na lang? Ang bunga. Ya, gamay na. Hindi kita pwede, so you have to buy. Siguro, ito yung gina nila, ang technology, kaya para mapalit yung kapirme. Otherwise, wala siya. Kung dili, kinahalag laboratory, di wala na. Kata na lang, kita no, mauna ito, ang saha na lang panguhaon sa tao, no? So, dili, dahil na na. Kinahalagin ka, balik-balik na rin. So, we have to produce all the time. Kinahalagin mag-operate dyan ang laboratory. So that, in the present, ang ato ang lakatan imported din, no, sa ubang mga munisipyo, gikan, na pupunay gikan sa Cotabato, agikan na itong mga saging dire agriculturist. Lanao, Sumenya. Oh, so ang atong saging dai imported, no? Dili dai kasalig sa pagadian. So atong paningkamutan nga sunod tuig dili na ta mag-import kay mas barato na atong saging, kita na mag-export. Okay? Oh. I'll try our best. Ano na tug? Di ba ni managhan? Syaro. So karon iniguli ninyo pirma mo. Banalaan mo, taglima ka. Tanan, magdaan mo, lima ka seedlings, tanan. Okay? Dayon, nato'y leaflets kibuhat ninyo, day. Asa mga leaflets din, ha? Gitagaan na mo? Palihog lang, basahan yung leaflets kay tuwa dito, kibutang, pila ka days, magbuo mo o kung sa nga fertilizer. Nana po, ikka 20 days, unsa na po nga fertilizer niya. After 30 days, nana po. Para nga, guwapo dyan, ayan tubo, dagko dyan kayong saging. Ginahan mo, gagko?
4: Sako pa ng
3: gagmay. Dagko na nga akong puta. Ginahan mo, dagko sila gahi. So, paliyog kong basa o niya kay na, basahan ninyong kanagyata ng leaflets kay para magairan mo unsay unsay buhaton gamay. Ako ginang gipabuhat kayo. Magsigit nagpanghatag ko niya. Wala po kay Antiman. Di, sayang lang siya. Dili siya mo. Dili kayo siya matarong, no? Di man, ginagmay lang kayo. Ginagmay lang. Basta naalang ko, mabutangan lang kami fertilizer. So, I just hope na the name of produce good as many as you can para mahatag-hatag na to. Ato ang programa sa City Room, dili na ito, sige, pabayad, kapuyan na kayo, si Pungulikta ng ginagmay. Ato, tabang mal kita, tabang na lang yan, no? Para sa itong hospital, tabang, huwag bayad. Atong pharmacy, walay bayad, sige, tabang, hatag lang yan. Atong eskwelahan, walay bayad, kisang mga eskwela niya. Oh. Ako ngayon na dito hapon sa katong sa senior citizen, kung kinsay ginahan ninyo, last week ba ito? Kinsay ginahan nyo mo eskwela pa, para panglapida lang ba? Oh. Ang PCIC mo, dawat may bisag pila edad. Asya, basic senior, may basic senior. Senior, kung punta na nandiri, hiala-ala. Basta, eskwela mo dito, may bawal mo na ako. Ako na yung instructor school, dawatan mo na yun. Ay mo kagol pa sa senior citizen kay papasaron to mo dito. Basta ang akong presidente sa eskulahan, dagan ako siya, ayaw, pinuang dayon, mga priso, tanah, ako siya papasaron. Ano mag-uol ba ka nga? Resinta ka pin, i-graduate na, panglapida, di ba na mo trabaho? Para lang na pa, kada, oh, engineer, oh, ano ba, ano sa kurso na ito na? Midwife. Oh, tunga-tunga lang yung graduate. Oh, bahala na lang para panglapida lang ba, no? So, I just hope, ha, nga, ma-produce kimo as many as you can. Ayaw patay-patay, duot yun. Basi katuo mo, nakapabuhi na mo, umanas mo, patay ta mo diha. Oy. Dako kayo ang agricultural land na to. Pon-on ta ng saging ta na, mag-sigitag-hatag, no? Para mananom kita ng tao so that ato makita, kung next year, kung successful ta, di na ta, mga import ng saging na natong daghan. Kamalang na mo'y farm ka may itanong dito, pagtanong po mo sa inyong balay. Para makita na mo nga na mo nga nagay mo ha, mo ang itanong dito sa ako, tanong dito sa balay, eh pag mo nga nagay, makita, kay baon ako, ang akong saging po dito sa farm na mo nga na po. O, bantayan na din mo, bantayan na, kay mahurot. Bantayan na, kay mahunan ka, mahurot. So again, congratulations no, atong City Agriculture's Office. Sa ito mga personnel dito sa Banana Tissue Culture Laboratory, I hope nga walay mangundang, may manghawa ha. Patay, tagad mo dyan. Patudloan ito, may mangundang mo dyan. Karoon mo pa na ito nakita itsura, pero itong bubahan ng hatag kwarta dito, putangan ito ikuy po. Pagsunod yung balik dito, tiles na nito rin, gwapo na nito rin. Okay? Wala saan akong gastuhig mayo, lagot ko. Hindi ko nakapurchoso. Shedleg. Unya ra po na pagupuhon na nagyod magawas na dali gawas na magide o karon pagupuhon na taka. Sige na kung bumbag kwarta ni Padagana niya, pastor Padagana, arti kay aircon ni aircon. Tanaw, ho, pila ka mong aircon, ipapalit. Restless ning. Banana tis yung pating arti ha. Aircon pa. Nakagdibo tayo aircon, matay po. Bakit tayo pa, ngayon mo. So, sir, pabutang na ni Don pa, wala na ni Dere, Don. Itarong na, ikoral na, tarong din. Asang boundary dere, hakutan na, tambakan na, gupon. Pastilan po ni Lutiha, pastipong mauta ni Lutiha dere. Abi, mga kong patag to, nungsam ni Dere, wak, mga kalima, anyway. Mga naman, nanamag yun eh, mga tayo may mo. Punta ko kay gasto, land development, mauta. Dito po, pati subida ha. Sa amin. So again, this afternoon, ato lang ipahibaw sa itong mga katawahan that once again, nanagitay mga banana seedlings nga mahatag nga lakatan, mga jumbo size. Okay? Kay mom na gusto na to. Di ba? Daggo. Di ba siya dyan? Kahi. Okay? Kalabang isa lang kasaging kanon mo, busok na ka. Okay. Nako, isa ka po, busok na. So, makatabang na siya, no? Di na kayo gagasto to tao, okay? Huwag tagaan na po, tanang, mananong sa kilikilid, eh. Muha lang ka, kaon lang ka. So, salamat po ti tanaw STH sa inyong mga tabang namo, yung assistance diri sa makulang-kulang na to. Ay, naluoy na po di STH. Masa inyong kulang, sige-sige kami nihatag. Eh, no? Ay, yung mga gamit-gamit di hatanan nga, sila na lang po yung, sila na po yung gabayad. Itabangan na kay gilaay na po gasto. Uway saging, uway, walay seedlings po gawas. Nagkaroon at last, successful na yun. Mo nang, ako nang ginali dito o blessing karon kay para pa po mablessingin ito para din. Kay ang atong seedlings kinahala na itanom, dagko na siya, dili na pwede, dugayon. So pag matagali sa inyo, karon paliyog ko pag-abot sa inyo, ay nadugay karon o maitanom na ninyo ha. Ay ninyo padugayin na kay mamatay siya balik. Okay? Overgrown siya, mamatay man siya. So, na ito instruction diha nga kalutan yung buho, butangan kamay, o ka ng compost, ang sari ha din. Pagkaman, fertilizer. Mauna na siya. Dako na lang kayo sa akin. Ha? Sa pamayla, ano ito, istoryahan dito eh. Night tubig diha ang sa makasing ang membro ra ang makakuha ang membro sa association. Kato di mapamembro, di ba sila ilabot sa tubig. Kaya dili ba pwede tanan po tagaan, di ba yung kaigo? Di mas, mas short, kita naman po yung tubig. So basta, kung sa membro nila, okay, limit-limit ito nga. Di sila mag-abuso, makuha lang sila by 2 gallons mo siya, no? 2 gallons lang kada isa. Kay para inom lang yun. Dili pwede makuha sila na kayo pangkaligo, panghugas. Short na, di naman takapas. Kaya nga itong gamit po din ako man. Again, congratulations. Another development on Santodong, whole of the region eh. Kita yung unas. First na, sigurado ka doon. Masa ipataka-taka, tagyaw-yaw, hanapun na sila. Ano na, naamaligi sa una kung ipatraining to sa dapitan. Ah, na-close na to? Nasarado to? Ah, bantong raway na ibo, ano itong tao? Nasarado po to. First investment mo doon ito, ha? Sige. Good. At least, additional title. Kaya sunod na ito, inagurahan ang ato na pong soil laboratory dito sa Danlogan. Oh. So, naglibog lang sa mga gamit kay ang gusto nyo dito sa national nga soil. Ang ilang laboratory ito, mga dagko kayong machine. Then lagi, pang-order po ni Don, usap ni Don, gagmay mo na itong machine, nagko pa kayo dito. Ako ipatwag-tawag, papicturan ako. Ang explanation na itong katudlo, nga, high-tech na taron, sir. Ayun na lang, karaan siya, nagko kayo nagtrabaho, laboratory, mix-mix, pa kanya, o sila. Karon, bago na, mura na mag silpon, mga automatic na, no? So, simple na lang si electronic na pareha na result paggawas gapon. I just hope nga successful ta na. Kay at doon ako na mo itong pamalitan. Bantay ka ha? O function na ha? Na. Kung dili ko na ito matabangan ng farmers sa the right number of kilos nga ibuo-ubo. The right amount ba of fertilizer, masayang-sayang lang sa kwarta ang farmers. O, iyan na yung lute, dahil kay urea, yap agi pag urea, doble ra. O, they usik waste of money. Yan, mahal kay fertilizer. Ako, isa akong suggestion, pagka secretary yun ni BBM, paglingkod yun ang presidente siya, siya secretary sa agriculture, ipatawag may unsa mong suggestion, usa lang ako gisuggest. Ako ginan, Mr. President, ang pinakauna dyan yung buhaton. Buhati may factory sa fertilizer in every area. Bising in every province pa ron, sugod, isa-isa. Pagbuhat, factory gets fertilizer para cheaper among fertilizer. Oh, affordable ba? Unlike sa Amerika, magod, sa Amerika, na sila yung mga drone nga mo shot, mo hatag o sukod sa Office of Agriculture nila. Magtanong ka dito, mato ka sa Department of Agriculture nila, parehistro ka, emolote, mone, monakadak, ato na, luparan ng drone nila. pagbalik ron, ibaw ano, sa kadak, imong lote, may imong tamnan, so 4 hectares ba, 5 hectares, ano, may bawaan nila. Dayon, ang sa imong gusto tamnon, na sila yung mga libre nga mga seeds, ano, sa patatas, ano, sa na imong pan, kanang wheat, o ano, no, so, na sila, libre na, tagaan ka, o sa kadak, imong area mo, ito ihatag ni mo tanan. So, imo i-cultivate, talong ka. Pagkauman, mga ikag fertilizer, libre po. Pero, paluparan na pagdoon imo area, inspeksyon nun. O pila yung kektarya imong itamnan. Moro kito ihatag po sa imo. And then, no more, no less, dili siya pa sobra. Kung sa imong itamnan, bo, ano, haluparan man niya. Pagbalik, siya, 2 hectare. 2 acre. Nagaan na po. Daya yung farmers nila, libre seedling, libre pag fertilizer. Pero kay gamay ra mga sa Amerikano ginahan mag farmers, so ilag yung gipumping ilang farmers para lang gyud mananom. Mo na ko manubra bog harvest, mo barato gyud presyo paliton sa gobyerno. So it's like ang atoa NFA, mo na trabaho sa NFA, ingon bitaw sila i-privatize NFA kus si Raulo kasi gisuggest imo privatize NFA. Wala yung mapalitan ng NFA sa pagbiligya. Kasi may hatag ng mawag yung palitan. Pagpanahon sa ting harvest, ang NFA mapalit ang mahal ng presyo sa humay para mamahal. Pag abot po sa ting gutom, wala na yung harvest, wala na yung bugas, wala na yung ang NFA nga gistak nga bugas, ibaligya ang barato. So pag-privatize, private, magpalugi, nabuang. Huwag kasabot, i-private. Pag-privatize ng NFA, di man ang income, puros na palugi, yaha. That is just to stabilize the price, di ba? Nga pag harvest, barato na kayo, wala yung presyo may. Palit NFA, mahal yung palit. Para pugos yung sakang ang presyo. And then, pag mahal na kayong bugas, galingon niya yung humay, pagalingin sa mga rice mill, sa mga private, na then, baligya niya barato. Na. Pero karon dili na. Di na nato matag-anan kayo, unlike sa una, sa upapa nga panahon, ang negosyo sa rice mill, guwapo kayo, kaya ma-predict man nila ang weather, kano sa muulan, kano sa ting init, na yung calendar, kung papa may bawaan na, unsang bulan na, init na, unsang uran na, unsang bulan na, mapalit siya, humay na ka, unsang bulan na, mabaligya na siya, kaya padung na mo harvest, ano ba? Karon kayo usap-usap ng mga panahon, di na mo tunong. So listen kayo, wala din na ka-predict. Unya, manulod pag yung mga imported. Di naging samot na yun. Di naging mapredict. Wala naging klaro. No? Like, ang meat na to, ang mga gimiting, no? Kulbe, lunch, kita, sige, no? Gimiting na mong sa meat section, nga ano man palit nyo sa buhi nga, baboy, barato na kayo, 120 pesos na per kilo sa live nga, live pig, no? So, kay daghan man kay nanodon imported. So, the imported, akong ipasubay itong ga, pamaligag imported. So, man ang business permit, ang ibera, 8 mil na niya, daghag yung ipaligyan karne. Pasurveillance na ko. So, anyway, so, na-meet, baligya, imported, barato, ready, ay. So, di man sila kasukol, munaugod sila. Pag naog nila, ila po giubos ang pagpalit sa baboy. So, gihangyo na namo kay pasakasakal na po. Gamay-gamay na po yung ginansya kay pagdipudlooy. At any rate, kung di po nyo sakaon yung pagpalit, ang mungkin na, wala mo halin sa merkado. So, hinay bitog yun, sir. Oh, wala mo halin. Kaya ang tag-iag baboy, pag iyog inyong palit, 110 ra, 120, di na niya ibaligyan mo, siya mo ihaw mismo. Ipautang silingan. Talangan na ibaboy ron, pang ihawon na lang baboy, ibaligay ang silingan. Kaya lugi, masag 110 na yung palit. So, useless ka po ko. Ipasakaan nyo gamay, otherwise, hindi nyo pasakaan, hinay po yung halin. No? So, again, kaya natong tanan, lipay kay ko, nga, at least at once, na nagyot tayo banana seedlings mapanghatag sa itong katawan. So, we'll start from karon nga na, kitsay na karon, then, ingnayan niyo mga empleyado, mga department head, chief of offices. Ang sunod ako tagaan seedlings na nan, empleyado. Okay. Paguman, padong sa mga barangay officials na to. Okay? Padong sa atong kapulisan, sa all of justice tanan palibot ta to tanan tanan.